somebody.

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Ba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno. O a sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba ba-creste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo. Go tloga ka three fihlela ka four. Ke tsona di-strategy.

wena o tlo e bitse ka gore ke kwading Highlanders Stadium. A nke tlasa thaba le pantsola, thaba ye seponompe a bo matswalo. Mo teng a ke busang a buale ke makana thoriso, ena ke wa moshweshwe, moshweshwe ke wa seodi, seodi ke sa tefelo, tefelo ke wa matsoso. Ka sa leitlho le ntshotsho le boetelele pele ba makana taelo matsoso. A ile morena kgwabane theko, ena ke morena wa thaba.

mokgatlelo wa bobedi amenna. Ema shema mararo tsebeletso ke ge ba ha o morena hore nya rona ya bone thapelo ke ya mohau metse senye meraro ka mora ho rra ya gona ya bone aya bitso a mabitso a ba halaledi ana la ha o lona le tlabelele tenna ra re fita metso tsonyane e le shome le metso e mehla a mashume a mararo jethe motseng e shume le metso mehla no ka tadimo ya monnato re nya gona ya bohlano e be re jamgozi ho ringa ya rona bohlano di hloke tsa ditaba tsa dipapadi metso ya mashume a mabedi re mathele ka mana ka Lesotho Meteorological Services Raisi bijualo bulipi. Metsima shuma mabirika metsu emethano kengi jualo. Muruo. Ametsu tsunyama shuma mararo ke tatswa ga fela masiku ka letso. Yagi khuka metsu tsunyama shuma mabirika metsu kamura metsu tsema shuma mararo. Ebe ke nkatse pedi fela tse ratilweng ba nkela bobedi. Onye lo ela mane metso tsunyema ele shumele metso emethano mo ke tla fitla ke nka dipitsa bafu a ke tloa mono ke mathalebelo ke lata hantle mshimano wa ka tlalefo wa ha mtutsi yena no nne monna tele bitsi tsenya fela thameso ya hanta tai ke ka mo go ke tlameng ka teng ba ke nga sale tsiarile ba ke nga sale o senga hona ba ke nga sale nanone ha ha ha ha ha ha Namorotsa ka tsa mohala +266

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.

ya lequphe ngwana wa mothina a ya lequphe ngwana wa mothina he o batla ba samo batleng ha ga batho ba gata o rato a kanaka ena o batla ba samo batleng a ke batho ba lefatshe re ithatela o ratwa e ha o ka bua nnete o tseya batho ba lefatshe ba o kgowe go ba fela ka ntse ke lelekisa o ratwa e motho a o ratele mashano gore a o ratele dintho tseno tse fosaetse o bone ga ngata e tlhile ga o ka wa dumelelana le motho nthong e fosaetseng ke gona he mo o tla utlwa go a mona o tla go isa go ntšaka we ntšaka masapa e ntšaka masapa we ga o ka ganana le ena wa leka o mmontsha go ela butle wena nna o ntse o bona bona re ya kae a yetsa a ke mbagi ya mpi a ke mbagi a ke mkaka mpi yo a ke mbagi me a ngwana wa motho o gata batho ba sa mogate e o gata ba sa mo batle ba tetibetseng go ba diretseng ke bona ba fikang ba inola ka mono ha ga batho ba tla be ba o feta ka o dimo ka mane ba o vitsa ga se seng le se seng sa iqhume e ba tshwa ba ga se seng le se seng sa iqhume empa ha ke so mmone ya tshwanang le yena tshebeletso ke tshebeletso e monate ya re ba ha o morena mo teng o ka wa ikatametsang ho morena modimo e ka ba ka ditemana e ka ba ka dipesaleme e ka ba ka mantso ya thapelo e ka ba ka mmina thoko ho tswa fela go na mokana modimo o itse o tlo o mororise jwang letsatsing nena le hona mona re ja jwalo long life WhatsApp number ya ka ha e sebetse letsatsing nena le ka sitena le Facebook di thotse fela di le fifiditse fit letsatsing la ka jeno kapanka ka ka re Facebook mane nka ichita ka kapanka potela ka mona ha ke sebedisa bohlale baka WhatsApp yona ha iyo empa Facebook yona ha ke se ke sebedisa mahlale e ka ba teng ha ke se ke sebedisa mahlale e ka ba teng Facebook PCFM Lesotho lenano le bitsitswe selemela ha ke so mmone ya tshwanang le yena ha e ba o rata ba sa mo rateng o batla ba sa mo batleng ka nnete ya ke so mmone ya tshwanang le yena ha ga batho ba ithatela go ratwa kana kana.

0: Eba ha o morena.
1: Ke ha o morena wa ne.
0: Me mathabo.
1: Mo ha wa modimo ke kwetsa e ka ka. Ha sa le o pitsela ke maketse tsela. Ke ha o morena ntate.
0: Ke ha o morena me mathabo gaute.
1: Amen ngwane.
0: Amen ngwane.

0: kebaho moren
1: kebaho moren
0: manis
1: ha kere ke mo futan o re che o nalen ha kere khogo ya hana o re che o tlakeng kebaho moren
0: kebaho morena le kauta
1: ha mabote ditupu
0: morena muri wa matsiriso la khanyalo khoso ba balele ba ntweno nneso
1: amen ngwanese
0: tanginna ke banna ke la ka bona a ima batho ya ka thaba ka utlwa monate ge ba gao morena rakgadi wa ka
2: setshoge ikemele e bona pholoso eo jehofa a tlang go leesetsa yona ka jeno ba gao morena
0: re ba gao morena a rakgadi nthomeng a matete
2: ga ba gopa ngwaneso
0: Amen e tsena ke. Wa di pelo. E ba ha o morena.
3: Ke ba ha o morena tse bulibule.
0: Masale.
3: Ho polang ba itlamo. O be jole ka ha e ka le tlamile le bona e tswele fa le mmeleng le lona. Ke ba ha o morena.
0: E ba ha o morena masale.
3: Amen ga tola.
0: Morena mo di wa matsiri so le kganya le go tswa ba balele ba ntlo ya ho nne.
3: Lena ho be jole ka o tshwara ntate bulibule.
0: Amen and night. E ba ha o morena.
4: E ba ha o morena ntate.
0: Go mpasi.
4: O le ka nna mo ke a sala teleng ke le tla ba khopo. Ya sa di le mogatlong wa basolo. E ba ha o morena ntate.
0: E ba ha o morena go mpasi.
4: Ya se go itinta.
0: Amen e hleng khono wa ka. E ba ha o morena.
5: Ha
0: mo kaena ngwanetsi. Mkhwa nkapu.
5: Ke se so o la mpana ha ke le la jwang. A re so nna o sala ba tsa. Ba ha o mo kaena ngwanetsi.
0: Ba ha o morena mkhwa nkapu.
5: Ka le le
0: kholo nna. Amen nna.

0: Eba hao morena.
1: Eba hao morena.
0: Ntate Samuel.
1: Ba jalanga miokho ba sa kutla sa thabo. Mojari o tsala tela ye ri tse o sa go di ha sa ntse la sa kutla ka tsamanga ta hae. Eba hao morena.
0: Eba hao morena ntate Samuel Tsehla.
1: Ntate Morongo ka.
0: Tanki ntate wa. Eba hao morena.
2: Eba hao morena.
0: Ntate mogana stabi
2: bona bona ke tla tsamaya ke o ntate ke ntate tshwere ke sa lokela ho bitsa morao ha ke sitse tlo ho dimo le wena re ba ha o morena
0: ke ba ha o morena morena stabi
2: amen
0: morena muri mama tsiri tsole khanya le khotswa mpa ballele wena le bantu ya o ntate wa
2: ke a le wa ntate
0: thank you ntate re ba ha o morena
3: re ba ha o morena
0: mane me ka me
3: Yo
0: fa ke se di ya tane puloko
3: ya
0: ka nka tswana ba ha o morena ba ha o morena me ya ka
3: melo
0: makgele wa le kaot.

0: re ba ha o morena
1: ra lantate
0: ngwana ditse
1: ke wena morena ya mpolokelang kabelo yaka re ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ngwana ditse
1: amen ngwana
0: ditse amen hle nneso re ba ha o morena
1: re ba ha o
0: morena ngompa si
1: go le tsona la ba pele di tshekile mo bana ba tla bona madimo
0: ke ba ha o morena ngwaneso
1: mkhono
0: nna tshepo kwa a tsatsi le round time ei la mathala isa la ngompa si tsa ke nana go ngompa si ke qeta o feta ho ye ka u go ntaile ho ntaile ha le ona wa mpetetsa ngoma tshepo Watse ba ka ba ka hopola mohlangkwane ge leng ka mane ka difele kwaneng ke ga ke ntse ke sheba foto eno hangata ke ba nna mongkhono bongkhono wa ka ba Atse ba ho monna

0: Rebaha o Morena.
1: Rebaha o Morena.
0: Morena Masisi.
1: Ha o le moferefere le masomole. Ke yona nako ya ho sebeletsa mopuso. O ka kgona ho feta hara mollo le hara metsi pele o fumana kgatholoho. Mme ha o sa iketse ka matla, o keke wa hlola sentla e kang eo lebile. Go rialo Jesu Kriste. Rebaha o Morena.
0: Rebaha o Morena, Morena Masisi.
1: Ka pontsho ngwaneso.
0: Amen ngwaneso.

baneng o ka tsamaya butle ha o loketse o potlakela mo gana Jesu. Bobane letsatsi le phirimile.

0: ke ba ha o morena
1: ke ba ha o morena wa nesu
0: nkwa tumo
1: ke ne ke le mku e ba le ha tsela mo di sa e motho na ye no ke mku e mamela tsela ha e le monate
0: ke ba ha o morena ke ba ha o morena nkwa tumo makara
1: ne ne kholo wa nesu
0: amen e tsetebele ke ba ha o morena
2: ba ha
0: mo rena ntate mmampe khomare
2: o ba tshwela ntate ba na ba tsiso ba tsisa ba ha mo rena ntate
0: ba ha mo rena sele ka uta
2: a tsama ntate
0: rena muri mama tsiso la khanya lo khotswa ba balele ba ntwe a ha
2: ke ya le bo ha ntate lo wena ho betwa
0: amen le ka uta señales

0: Au morena.
1: Ke ba ha morena ndi ka pelo mo shanka ke ho.
0: Morena tibello.
1: Ke tumulo ho ya ka ya timela matsatsi a ka a ya tima dipika ding ke mesi. Se be tsang le sa fihla ba e. Ke ba ha morena.
0: Re ba ha morena morena tibello.
1: A se be se le le pila ba ka tinda ding ka pelo mo shanka mo na ke iko ke be tse ke pami ka pla kha lo di mo se khutela tlo sa ma ha u ame.
0: Na e bo ntse ma metse ka pa ke le fifi.
1: How
0: one
1: is to liquidate
0: the Munyama
1: Togo? Ah, one away. Do you feel
0: annete re ya kopa re ya gape a e khona banna be gone banna ge sentseng bana ye e be ge sentseng ka mo ka le ri be e be re la ga senyang bana a e khona aba ho morena
2: aba ho morena ntate
0: manis
2: ke khethes ka ba ka la le rat o ratela nna ya neng a sena thuso ho wena empa jwale ke bone lerato le mogau wa gago ka ba gao morena
0: ke ba gao morena mme mpho magema
2: ameneng tate
0: amene mme wao

0: ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: morena masisi
1: ha o ye monyong ka mo tshepang gushe ne ya kan tshisa tsa ntshuso ya sibiri tse tsinta ka tsohle ha se wena sala modimo wa ka go bana ke wena tshepo ya ka le kgotso ya ka mo sibisi wa ka tshepalang ho lo dinthonso ke ba ha o morena
0: ka ba ha o morena morena masisi
1: ka pontsho ngwaneso
0: amen nneso

0: Morena.
1: Ba ha o Morena.
0: Metsidi.
1: Motho ha pili ka bohobe tsela. Empa le ka polelo e nngwe le nngwe tse molomong wa Modimo. Ba ha o Morena.
0: Ka ba ha o Morena.
1: Pita mokuni.
0: Tangi nna. Ai, ai.

0: a hutla a tsamaya jwalo ka St. Moses Choir. Tsena ke ne ke di rutwa ke mme motswadi tsena. Re ba ha o morena.
1: Ba ha mo ganang da le tsapelo mo sanga
0: ke ho. Morena tibel.
1: Ee.

mohau wa mogena wa gona Jesu Kriste. Kopano le matshidiso a moya o halalelang. Mohau ona o tle go rothele ka go dipelo tsa rona. Mohau ona o tle ke o re baballe boleleleng ba letsiare go fihlelletse re kopana hape hape palonga ya lentswe kapa tshebeletsong yona ena ya re ba hao morena letsatsing la hosane tsena tsohle ka ofela ga dikopa bua lotla sa lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste ena a ileng a shwa a re hatela lefu me a re siela bophelo bo sa feleng ha o dumela ngwaneso ere amen.

e ka o fela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenya ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi mana ke le shume le metso e mehlano ba o mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo bantu dielwa sibupinya samol la bobedi letsatsing le la bobedi ke la leshome le metso e mmedi kgodi yona ke ya bohlano selemo ke saketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng e kotsometse hantle godima matsatsi a legolo mashome a

na e ba makwala a tla thothometsa dirope ya re tseditseng a thapelo gore kopanya le mogena modimo jalo ka ga e le thapelo senotlolo sa legodimo thapelo bulebule bulane ai etela thapelo ya ka ka o bua dipuo tse monate tsa manyelo e le batho ka re fela o di maphisi ya famang.

ye ka mogore sebeditseng a ka teng mo kgahlelong ngwana wa pele a ya bitswa mabitso a bahalaledi ao mabitso a bona a sekebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sebuping a sa mollo mankgang sekwatšheng mokgatlhelong ngwana wa pedi mankgang sekwatšheng.

0: ana phala tse mo tse bundulang a ke bo butasa ana ke phala nngwe mula ka sex mula ka sex eh wa ukwa lwana mo lori yona ntate wa ukwa ka wa sex mula ka sex sa mula ka
1: sex sa phone
0: Sex phone.
1: Nake.
0: Ibina o ya Thabis.
1: Mona.
0: Ke tabo fela nake.
1: A hlame go bo hlaele le nyanyana. Only 2 days left. You are going to miss me.
0: Ah, e se batho ba modimo. Go di geta wana ba.
1: Go wa geta wana ba le pitli.
0: Ke ka hona ha ngwana a ka utlwisisa ka pelenyana na o batla o reng. o feta mona e bang a se fahlo o sa khumame o reketse go mokuke o mo be ha o finyane le wena e loka se fahlo sa hae se tsebe go ba se ha o file se fahlo sa hao ke ka hona ha ngwana a ka utlwa galo wa bona bontate ge tshaba ho nka bana ba gona gala ke tloa mona ukwentse ga ngwana no a tswa ha mpatle ya mpile he ngwana no ha mpatle ya mpile ha ke tsena ngwana no no nhloisa ke mang ha ba nhloisi tsena tloa tloa na kwena ka ofela mmela pe mmono ke yena nkile ngwana e ke yena mo buisana na kwena ka ofela thola nana thola ma mfukeng thola mokwena thola ke yena yenu na kwena ka ofela wena o yemelletse mane o go ngwana o tla o tseba ba ngwana yo o tlotse ba bang a thinyana ngwana monyane ha o batla go utlwisisa go go le utlwane le yena go go a o file hore e ithile o ntatae ka pa mai o loketse o monke o mo sike o mo belle ha o finyane le wena mona jwa lo qoqele yena o mo belletse mona no wa bona e sisi yo bona o tsipa so to balada o tsipa ba tsipa si yo bona o tla utlwa hore na o reng ho feta mona o ka mpa khumama maka lengwele ka pa wa ya fatshe ho re se fahlo sa ha o setsebe wa ha o finyane le yena jalo o qoqele yena o tlo bona ngwana eno ha o atame wa tsa ke sepe ko fa nyona tsa dzindi o tlo go ietse o tlo bo e o tlo go ietse o tlo bo ka pa o tlo botse bomme ba tla o qokela ka nkano ga e gela ugwa ke a tsa ya wa le ampatlampe ngwana wa mdu ampatlampe ngwana wa mdu ke a ipotsa re na be na be na ke ntata ka pa jwa wi ipotsang o sena tsotello ngwane o sena tender care a ora batswa go kwa di a tlo bolela ka bogo he ngwana o sengwa o ka teng wi ipotsang tloa mo tloa tender care tlokome atamelo o tsharo ya ngwana na o motshaga jwa ye e e jwalo shebana kwa ha yone pa etseng a ntemetso tse ke yane mashume a mabedi ka metso e menne le sekoto re qeta one ya mokokotlo ho reng ya rona ya bo hori ma PCFM ya le go tlala

0: ke tla iphumana ke ikentse ba a hona letho leo ke tlabe ke iphumana ke ikentse lona ga e ba gayo mankgang sekotšheng le ditsebiso tse akaretsang ka pele go matlho aka ka nnete ka mona ga diyo kore fela ke gatele pele metsotsonyane e masome a mararo go monate go monate nna
1: ke thabo fela ngwaneso
0: e mtlo
1: ha ke na mankgang tate tsotlhe di tsamaile ka thello
0: ruri sebele
1: empa ke tshwere tsebiso
0: ee
1: wa ntaela morena
0: ore
1: morena wa lebatwala ba Fukeng o re e mong le e mong wa lebatwala ba Fukeng a iponagatse mane ga tshosane ga nne matumelo ga makabatale ka sonta sena sa la 17 ka hora ya leshome le metso e mmedi re ya qala
0: horeng ya leshome le metso e mmedi ya mme matumelo ramaka batane ga tshosane
1: o jalo ntate ba utlwileng ba jwetse ba sa utlwang
0: ba sa utlwang ba botse ba utlwileng
1: tsebiso e etswa ke mme Alice Magomo wa motlong letsogo la morena Thabi e le morena wa Bafokeng
0: ke batla ge e qetele mona ya sa utlwang a botse ba utlwileng
1: meso
0: ke re ge e qetele monana ke re o tla utlwa e letsogo la morena wa ntaela morena go ke re holona ba utlwile ee
1: ba utlwileng ba jwetse ba sa utlwang
0: ba sa utlwang bona ba jwetse ba utlwileng
1: ba sa utlwang ba mamele ba utlwileng
0: wa utlwa he ba sa utlwang ba botse ba utlwileng gore na o itsweng letsatsing le ee ke ka gona he e tla ba re ya tsamaisana gantle e ka gona e tla ba re tsamaisana gantle tseleng mona ba utlwileng ba botse ba sa utlwang ba utlwileng ba jetse ba ba sa utlwang ba utlwileng ba jetse ba utlwileng nene match a go reng ke ketse tsena fela nthwena e gatwa ke masale e a sala nkemela o tlwa ge le ka mane ka senje misi ka mane masale wa e gata nthwena
2: nko simfana tsela di biti ke tla polena go rena batho bana ge ba shapa jwa batho bana ba ya itaola ke magoto mona za gubunwe za gubun za inyama za kwa za magoto ke bone

Awu monate he masali hai sali ampatla ntshina le tshea gala senje misika ofela le maobane a nampatla ntshina ne ka motsepisa hore etla ga hai loka fela ke tla mo fa yona wa yagata ma masali maroto ibuetse gatwa ha hore he ke se ipone sa habi ya pina ena wana si ipone sa bia ha o ka fihla wena sa kubungwe sa ina ma sa kwa tama goto o tla bona o tla thaba ibuetse gatwa bualo ke se makhas magwana o tla mofumana motebong wa sepolisa ka mono ka le dibohong le leholo la masego ka mono o tla mofumana ka mono ka border post ka mono le dibohong le leholo la masego se makhas magwana wa egata ke tla iphumana ke ikentse jwang ona letho le ke tla iphumana ke ikentse lona jete motseng ke la bobedi letsatsing le o tloa ho kae wena o ya ho kae ke ka hona fela o ke go utana dibaka wa tseba mogahlelo ona ke ka hona fela hore gona le wena ge gutane dibaka dibaka tsena ge di bitsa jwalo ka tatellano ya tsona ha ge di tlobotse ge di bitsa ka tatellano ya tsona ha ge di tlobotse jete motseng o tloa ho kae wena o le ba ho kae.

0: Jete motse.
1: Jete motse.
0: Mechita.
1: Tsa ma sia mi ke enke ka bana wa na ka tshela matube.
0: O tla bona na o tla tshela kae?
1: Matube.
0: Oh.
1: Ke mo sa ono. Ke ne tsene ne ga e

0: Matube hethe motseng.
1: Jethe motseng a Matube.
0: Atolaka.
1: Mechicha.
0: Meso.
1: Watse bata baina masiano keng e. Ke la ka e bona. Kae kae. Ke la ka e bona kae kae. Jethe motseng.
0: Jethe motseng.
1: Ganesh.
0: Itwamona la tengantse tsi ha motso tsiki matebele.
1: Ha motso tsi.
0: E tsi matebele ke tontong ke mautse. Ke ha mola ntshi a phapopola. Botsi motsa ha tiri sulu ke segwe. A mo itshupe. Ka tla di mujakane. Ka tla di zakhalo. Ka tla di lebenkele. Ka tla di mishoni ke St. John. Kata mo ke tsintse go le tsiki sa fonsa sa fano ke a fita. Fulang, tsai. Ha ga mpe tsiki ha go ntate thato malefane. Ke di mise bana ba matelesi ka molongwana le ba di shiya ke fite ke ga ga di seng. Ke ga thakadi. Ha tuma ni maholo. A khwele ke tsa go thwela ka tlase ka mane le di ka dilomong.
1: Kara na kara chiti ki tawe na
0: moni
1: kire koko. Kya kya na kya na ngo atu
0: mama
1: kara. Yo manati wale. Kare
0: bila
1: Hana ufele tega buna wii.
0: Akwe.
1: Oh akwe. Oh what about you wala kadi no moni thank you ngo nwa. Afela mane ha kwedi mane thank you ngo nwa. What about you wala kadi no moni. JJ, Mutsi.
2: Mutsi, le tsena la ma ditlwale fa ne tsira wa itseba.
1: Ha fela te ke ba thepung ha mama ke matumani.
2: Ke ba ra ke ke ta ka tsabani.
1: Tsama.
2: Ra te ma ke ku le tsana tsala ba go tse go go tsela la go tsa pata ba ma tsa tsa ba ne tsire tsana mangane na go tsena ga di gana le tsu tsu tse ga di tsana ma tsa tsu. A go tsho di go nga ba tla di tse tse tse tse tse nga mo di ja ha papa ga tsona ha pa ga tsho tsho tsa ka se ka se tse ya ma mo u. Ha se tsa ja ga se a ga tsho sa ha ka bo mo tsho di sa la ya ga le tse ke ma di di. Ya ga na lu a pa se di ya ma pa ma tse nga ma tse wa mo di tsaka ka la tsa ya le tsho le mo ka na mo tsho na tse ke ta tsata ba kholo. Go mo ga ba tsho tse tse tse ga le tse tse la tsho mo kwa lo mo kwa lo ka ma ma mo tsho mo ya go. Ka pala jo jo han tsukwane ma tsa go gale tsa mo go tsalane ha mo go tsana bo tsile tsala mari ha. Go go nya ye tsa mantsi ya le di tse di ya di ka ba tsa ka le tsi di ya mo tau. Ba ke se tsa go tsera. Ke go di kwa le ga ga go ma ke tsa mo tsanya la tsi tsa pala be se tsupo go tsile tsala. A no a lo je tse di ma ga ka be ya se ma ga ka be ya pa ma tsi ya le di ona le tsana ma tsa kwane. Ke se tsena la ha ntse ke se tsa o ma ga ka be ya ma ru tsa se go kwa ga ma mo kwa le tsene ka pala ha ma lo ra tsi. Bona se go kwadi ga tse di di le tsoma go tsile ga motho a di go tsana. Ke tsala ga re ba futa e pala mabanga di ke ka hata ka e ma bu di bu di.
1: He mo kana masita e.
2: He ja e go go letsa.
1: Go go bela mo ikokobetsi.
3: Ana.
1: Jete motse.
0: Hele a ke na wana na thabatsiu.
1: Ha shale.
0: Motse.
1: Thabatsiu ya shale.
0: Ke mwana la tshosi ha sale ha morena mathoro sale. Ba se mo bisa morena mo sala sale hana jwale.
1: Ha o bana le kaote.
0: Ke tlo ha se di bopeng ja mpeku.
1: Tsama ya o tlo di bopeng.
0: Di bopeng ke mo ho no bisa morena ga mminyane ke mo ke hlaletse ngwala teng. Ke tsimana ke mo dula morena mo sala sale. Ha ga tshepe. Ma tiro nge ha morena sale. E ra se a dula ha matala. Ke re se rutlong. Ke re tla go bedi ke hara magatse hara mosuanyane ha shalane tsana ganta ke se tlo mo ke panan be ke tshwara go ke na ja eso a shalane ke re ha limpeke ha mahati ke re ke minya jana ke bua ka dihloko mo ke holetse nteng ka ba ka thatela hona teng ke re mathelo missione mathelo ha ga mosie mathelo ke bua ka ongwe go tshetse khophotsa mo se se tsang ka lagato ke re mathebe makuleng ke re ga modise ke re motsekuwa ke primary le high school ke missioneng ya fit ke tla botsekuwa ne re re ke di best then o tla tsamana mila o le bang kwala matedile ha bo ba motseng
1: didi motseng
0: amen
1: le ka uta ya ga ha fitla ka mona ka motsekuwa a ga di botse di le ha bo ba nna Emma Mupira Mabita Walekao. Jede Mutsi.
3: Jede Mutsi.
1: Say about.
3: Hey.
1: Baba
3: Shafa Woda.
1: Where are guy?
3: Ita huwe na wo.
1: Olegi. Ena usokata wo. Ha usakata wo na wa buti nituwa kama.
3: Ta usakata wo na kaute.
1: Ya usakata wo na wa ma kaute. Ya iti.
3: Ha
1: ha ha ha ha ha ha ha
3: Ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
3: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, And then I said, as for us, the bottom is a divisive. A battle. The democracy is a force. A cry. Masawa Jay. Sakaro. Hamu Chedin. The democracy is a force. Bokwane le ye ntsha le khala le tshabo anda dogo yens holo kya di buka ke feta tsa santa ke bi sapel ke feta paje sa kwindu le mo share ke feta paje sa mo share le ma khutse le ba hanta kai ja nyurusa difaten tava di ja nyurusa ki fika ke itinya vane monta de la sigara tu ata din chota la tinen ka ton ki fita moru ke itinya ke na reception e avane ba eta di chota la tinen ka ton ki afita ajata vela le matida ta tai la ipura Gowana Mabulibu, Jacana, a receptioning, Maita Jetra Tinkaton, Jacana, Munyako, Wabu, Dilibata, Maita Jetra Tinkaton, and Chera, Gowana Mabulibu, Halas, Tamara, Jeno, Jetta, Jota High. So, Homona did not.
1: If you know, Tabi Sasiabata,
3: Homona, do what?
1: Get Tabo Fell and Nurse.
3: How you get up with you?
1: Ne mmeje putswe tswe.
3: A bo go
1: E putswa e tswe.
3: E putswa tswe kwa la.
1: Wa u kwae. Joda da. Joda da we. Jiti muzi.
4: Jiti muzi.
1: Anis. Sama ya olebe Amerika ile so.
4: Ikipe le kutse tsana kolonya ha mo di ha mangakeza peka ya bona o di mutabola tsa ha go dula sewe bo kwata go di fetla le kopane e fete ha nyele bo so ngao ya mapote ke makhata le lo go ga ga ha mang ding ke fetla fela santa monika go mo fana ke noka ha bene ke bana mo maphela le mangata tikwane mo rene tikwane le kutse tikwane mabikeng go tsa di khone mo kana tsike ke sile noka ya sotse Alo shule ke se ba sela ke se teka mikhuphi ye mangata mane
1: Ke tla iphumana ke ikentse jwang. Hai, tsatsi nena le ntabotse hlwe. Oe, tsatsi nena hele ntabotse hlwe. A le ntabotse hlwe. Ai ka ba wola go llela gaka. A atlatse golo jaka. A tsatsi nena hele go kotlile hantle mo ke batla ngwana te. Ho sebetswa jwang. Isebe na kwa ho ne paitseng ya metso tsuki yane ile shumele metso e mine re qeta ho ne ya mokokoto ho ringa ya rona kapa le shumele metso e mine re tadimme e singa ho ne ya mokokoto ho ringa ya rona ya bokae ho ringa yane ya rona ya bohlano e ga ke jamgozi wa di mapisi fm ya le khotlala ga sola hantata e ge ke tlo just amtho ge gheselese let's talk
5: morra cha cha
6: yo what's up
7: baby let's go
8: PCFM 95.6.
9: This station is now the ultimate power in the universe.
10: Bully bully.

0: umunati awo banawe umunati
1: vina batsalisa kuli
0: umunati hlongwaneso
1: ach na jantsa ga hantle bana tiri ntsentsha wa tsiba ha monati
0: o
1: ne ke yana ke ke ka maoto a go tsikila ka tlane a ho yema ke palane
0: awo banawe nna
2: Jwale mbebi nka ile mading a mpa maobane koloi ye ya eka ka e ke palamane le siko.
0: Jwale o leketse
2: go palama gabedi go ya mosebetsing le go kgutla gabedi.
0: Ai bomme Alice.
2: O so ka ipalla.
0: Hele.
2: Kore ga di a ntshwara gantle go gang.
0: Ko go a palama gabedi phepi nnake, phepi nnake. Eish. Eish. Ditifiso tsa makolo ya ba eteletsa tsin la maobane di utshwere jwang o monate
3: yo da biza nate
0: o monate se ya batho
3: a dana ba ba ne ba invita sto po ni se graga fo pa fo ga dina ke sa tsena ke pala ma se ba ga ke tsi ke pala ma ke tsi ka di la parte di sa tola fo ga nta ga nete
0: ha ne ntse pata
3: ke ka ma tsiwa
0: Ya una.

0: Some depend on boyfriend, some depends on girlfriends. Time is getting harder. Ke se tlhopa se bitsitsweng a jalo culture. Ke se tlhopa sa moetlo.
1: Selemela sports updates.
0: A ke re shebe fela hore na di hlotsa di taba tsa dipapadi ho senya wa letsatsi le entseng ya ke morena le la bobedi hore na tsona di emigwang. Ha ho le jwang a ha re thole ke shebe jalo loko ya rona hore ka mora hore di gagathane. Na loko yona ebe e se e eme jwang. Ka pela matlo a ka ka mona ke tshwere jwalo Maseru Masters League lock. Ke boetse ke tshwere jwalo Vodacom Premier League lock. A re ke re di shebe fela hore na tsena tsa di master. Ditlhopheng tsane tse kgolo gore na go fitlhetse ga jwale na di se di eme jwang ke ditlhopha tse leshome le metso e robedi kao fela wa tsona ka odimodimo ke setlhopha sa Abia Masters e bapetse jwale dipapadi tsa teng tse leshome le metso e meraro ka mokotleng e na le 29 points Abia Masters. Boemong ba bobedi ke C Point Black 11 e bapetse dipapadi tsa teng tse leshome le metso e mmedi e na le 23. Mme wa bona gore le ga e ka ya hlola papadi ena ya yona e tla ba le 26 e ke be ya atamela jalo setlhopha sane sa Abia Masters go bonala e se tswile tjago ya mabonwa Abia Masters. Boemong ba boraro ke Castle 11 e bapetse jalo dipapadi tsa teng tse leshome le motse o le mongwe e na le 23 e lekana hantle le yona C Point Black 11. Boemong ba bone ke Lesotho Legends e bapetse jalo dipapadi tsa teng tse leshome le metso e mmedi e na le 22. Ga boemong ba bohlano e le Ramblers dipapadi leshome le metso e meraro e bapetse e na le 22 le yona ka mokotleng. Athenyane boemong a bane ba boselela o fumana setlhopha se se kalo ka Scorpion e bapetse jwale papadi tsa teng tse leshome le metso e mmedi e na le 21. Boemong a ba bosupa ke Boqate Masters ka dipapadi tsa teng tse leshome le metso e meraro e na le 20. Boemong a ba borobedi ke Millennium ka dipapadi tsa teng tse leshome le motso o le monga e na le 18. Ha boemong ba borobong e le fafatsa ka dipapadi tsa teng tse leshome le motso o le mong e na le 16. Boemong ba leshome ke Africa Masters dipapadi le leshome e na le 20 e na le 16. Ha boemong ba leshome le motso o le mong e le S9. E ba petse papadi tsa teng tse leshome le motso o le mong e na le 16. Boemong ba leshome le metso e mmedi Deportivo Atlantico Club Masters Deportivo Athletic Club Masters e ba petse jwala papadi tsa teng tse leshome le metso e mmedi e na le 16. A boemong ba leshome le metso e meraro e le Lady E mongolo ona mo sesanyane Gladiators ka dipapadi tsa teng a tse robong e na le 11 leshome le motso e mene ke Fatese a bua Masters ka dipapadi tsa teng tse leshome le metso e meraro e na le 10. Boemong ba leshome le metso e mehlano ke Sekwele Masters dipapadi di robong e na le 9. Ha boemong ba leshome le metso e tsheletseng e le Kasi Flavor ka dipapadi tsa teng tse robong e na le 8. Boemong ba leshome le metso e supileng ke Semetletsa dipapadi di leshome le metso e mmedi e na le 5. ha bo e mong ba o etela setlhopha se jereng tsena tse le shemele metse supileng ka mahetla setlhopha se hatelletsweng ke tsena tse le shemele metse supileng ka mahe ka maoto ke setlhopha sa ma church legends ena nga le editseng bo e mong ba le shemele metse robedi e bapetseng papadi tsa tentse robong ena le ha o letho ka mokotle e bana ka mo gore ba pala dipapadi hana ha iso hlolela a ise le papadi leng ha iso hlolela a ise le papadi lengwe ma church legends ke ka mogwe tsena tsa maserum master league tsena tsa maserum master league di emenga ka teng e ga ga tla ga se fela tsena tsa Vodacom Premier League hore na tsona na di emejwanga o fihletse ha jwale ka mo ga go di atlane mafelo a veke yona ena yo re sa tswa e furalla maoba mona me a ga di ya go alo ka mahlo ke se ba fela hore na e o fihletse ha jwale na di se di emejwanga lokonga mono di saletswe jwalo ke papadi le nngwe sa tsho ke re di saletswe ke papadi le nngwe e ka nna ba di a qetela mafelo a veke yona ka nna ba mafelo a veke ena e tlile dimenyeletsa maritsa dimenyeletsa maritsa dinwatono ka nnete di jamzela ke a o bolella di lahla tse matsohong a tsona gore e tlebe di ntse di bapala ya ge di sheba fela gore ka moka gore di pshatlane mafelo a veke ena na di emejwanga tsena tsa Vodacom Premier League gore ma-PCFM ia lekgotla la kgaso la gantatae lenanong le monate le bitsitsweng a selemela o ntse o tsamajwalo le number one tsotsi Mkwasa's number one's finest bulebule ka odimodimo ke setlhopha sa dija batho setulo sa ntepe se monga swana ntepe mahala ira mahala mahala e mahala e bapetse jwalo ka o fela tsona di bapetse 29 ka o fela wa tsona di bapetse jwalo 29 ka odimodimo ke setlhopha sa dija batho yona e na le 62 points e hlahlangwa ke setlhopha sa bantu e nang le 58 points mme o a bona go setlhopha sa bantu ga se ka sa gapa papadi ya teng e setseng se tla fitlha se ba le 62 se tla fitlha se ba le 62 dija batho ke re le matlama le yona e na le 58 mme ga e ka ya tlola papadi ya teng e tla fitlha e ba le 62 le yona dija batho ga e ka ya latlhegelwa ke papadi ya yona e bapalang ke utlwile go e ka nna ba e bapala jalo le matlama matlama ya gapa papadi eno ya ba dija batho e latlhegelwa ke papadi eno yo ba khamas fothole go 62 mane mme o se o tla feta fela digoli tse tlhabileng a dintlha tse ngata e tlile ke khamas fothole godimo mane e tlile ke khamas fothole mane empa re tla bona gore na e tla qeteletse dintlha tse tlhabilweng ke dija batho dingata bona bo haesane gore a itse ka fitlha matlama ya fitlha ya tlola ga e ba o seka e tsala kore mona re se re nagana e ba bantu ika fitlha ya tlola ya badija batho e fitlha e tlolwa tsa fitlha tsa momana ka 62 ka o fela mane o swantse o bona gore dija batho e sentse e le ka pele ka baka la digoulu e tla tlhatlhangwa jalo ke setlhopha sa bantu e ba e tla ba setlhopha sa ke a tla ntate wa ha e ba ke thotse ke shebile ha e ba dintho e tlile di le jwalo ka ke ntse ke tjho boemong a bane ba bone ke difofane e nang le 57 e reng ha e ka hlola papadi yana e tla fitlha e ba le 50 e fitlha e ba le 60 mane mme wa bona gore e sentse di sio ka gare go moja ona boemong ba botlhano mane ke majantšha e nang le 54 ga diodi e eme boemong ba botshelela ka 49 e ba dinare LDF e eme boemong ba bosupa ka 47 e ba dinare eme boemong ba borobedi ka 43 boemong ba borobong ke LCS ka 42 boemong ba lesome ke LMPS ka 32 boemong ba lesome le motso o le monga ke manonyane ka 25 boemong ba lesome le metso e mmedi ke matshoga ka 24 boemong ba lesome le metso e meraro ke Limkwa Mokweng ka 23 boemong ba lesome le metso e mene ke Members ka 21 boemong ba lesome le metso e mehlano ke Diphakwe ka 18 boemong ba lesome le metso e tsheletseng ka Tlaskamane ke sehlopha sa Marwala ka 14 mme wa bona go Marwala le ha e ka ya hlola papadi ya tenya e setseng e tla fitletswa ga mala go 17 mane mme wa bona gore ke ba hlotse sisinya sehlopha sa Diphakwe e ke se hlotse e sisinya sehlopha sa Diphakwe ha ba taba tsena e hlile re ke tse so fela ke tswele mona ke bona rena e taba tsena gona e di jwang e sino be 3 is 61 8 2 yes 3 plus 8 plus 11 3 plus 8 it's like 11 2 yes Ijwalo ihlile ha uthotsi o shebile dijabathu ihlile tsa maile ngene match ihlile vaile e vaile ne re ke taba ina re ne ke fatsi ihlile vaile e vaile e o rata ka bosa rate a ka ba bapala le matlama a e sentse vaile e vaile gore na matlama e ka fitlha ya tlola dija batho a ehlile vaile ehlile e vaile e vaile mme ke ya leboa la nna la ntlhaela a ehlile jalo e vaile gantle 3 plus 8 e tla fitlha yo fa 11 yes ijalo 3 plus 8 e tla fitlha yo fa 11 la o ka ba rata e vaile ke ka hona he ba ileng ba celebrate jwalo he letsatsing lona lane mane moo baneng ba tlhola jwalo setlhopha sane sa diodi ka dintlhatsane tse 4 go lefela mme ao setshotso e sejebile setlhopha sena sa dija batho wa bona gore etlile ke setlhopha se korang ga o thotse o sejebile wa se tlhokomela gore etlile ke setlhopha se korang ga o se shebile ka morago ka mane a re thola re di sheba re di ya ka matlho rere ke di ye jalo ka matlho ka pelenyana ke batla go le bona ke batla go di bona ke batla go se bona jalo ka pele ka mane ka morago re se bone ka morago ka mane gobane o tlhakile gore ka pele ka mane ga e ba se korile dintlha tse 50 se tlhabile dintlha tse 61 ha ba se hlabile 61 o tlakile gore ke se tlhopa se kora o ka morao ka mane wa bona gore sona se hlabilwe jwalo dintlha tse le shumele metso e robedi sona se hlabile 61 sona sa hlabuwa jwalo 18 mme wa bona gore ka ha re ho di tlhopa tsena ka o fela tsena tse ba tetseng le sona ka ha re o Premier League ka mona tsena tse le shumele metso e robedi ke sona fela se tlhopa so se bonanga se hlabue di ntla tse nyane mme o tlakile hore ka pele le ka mogao se baba me babo di ja batho ke itse dipapadi mona wa invest gore dipapadi mona wa invest mme ha e ba o na le material ya sharp ha eba o na le dibapadi tse sharp o na le di coach tse sharp o na le technical team e sharp. Ah, what's the name of the sharp? Kia obolel. Me a ba thotso e shebile se tlhopa se se ka loka marwala. Ai, he ba nna se a hlabua ba nna marwala. Empa ka pele ka mane, ai khona. Wa bona go ka morao ka mane se butse kitchen. Gore ha o thotso se shebile wa bona gore ka morao ka mane ke sona se ai khona. Ntlele magwala, ntlele magwala ka nnete se tlhopa se butse kitchen ya hole ke sa members. How to show the book for passe within kitchene a wolo, ki members, kishana se kurwing a wolo, se for passena sa members. Se kurwe wallet in Katze Mashime, Amasano Amitri imesan. Se kurwe 55. How fe? Se for passa members. No abonore, kishana se within kitchene, se sasa wan kishana se no sa marwala, kishana se for passen and defika gare, he who premier likika mona, tena. Me re tla boka ha di oroa e bila re sentse re bokile ha di oroa e sele o sheba fela hore na marwala ke ifing di o di phakwe ha e ka ya hlola ena ya yona e setseng e tla fihle ba le 21 le yo di phakwe ha e ka hlola ena ya yona e setseng e tla fitla ba le 21 ha members ha ba e ka ya hlolwa e tla ba le 21 mme wa bona gore pakeng tsa diphakwe le members ntwa bohore santsane le teng mono empa ha o shebile wa bona gore members e korile o feta diphakwe di tla fitla di momana di re 21 mme o sontse bona gore members e se korile o feta diphakwe sontse bona gore diphakwe o tla nkhavwa le taba tsa bo di playoffs sontso hlokomela fela gore ke ra go tlang kha bo di playoffs e bo di phakwe mo di phakwe o tla hopola gore na ke ka magetlo a makae di phakwe entse e bale ya jwalo selepe di phakwe e bale ya selepe di phakwe e bale ya selepe ke ya di feta tsena tsa Vodacom Premier League ke ya di feta tsena tsa Vodacom Premier League e fete bua lo ka lebelo le potlakileng a holo ke re ke letsatsing la maoba ke maobane ha ne ke bona post yenu ke maobane ha ne ke bona post yenu sibuhudisane sana hayane ya Africa borao hla le sedi FM mane ile motho a mokalo ka nyakallo le ina aka Batugada a hopotsa basotho age hana basotho ke ne ke re moeketsi sekola o tloko ga digoulitse kae hana mo ke ne ke le jwetse ka moeketsi sekola hana o tloko ga tse kae le hoja a se a qadile jwalo likisentse qadile a qadile second round empa ka go batho bana ka nna ba khompitela golden boot ona ka nahla mme wa bona ka bogwa go gidi nka teng moeketsi sekola Nekere Sheba ka hare ho sehlopha sa hao. O shebe top striker. Ye go reng ke top striker. O kogiletse kae? Na motho yo o ka nna wa re ihle is a top striker kapa o ka monka ele striker kapa bothata bo le abele tlo bonka le bobea o di mabako etlisi. Bothata bo le abele tso bonka le bobea o di maba kwetlisi kapa ihle motho a o thola mo sheba wa bona gore ihle le haeba o nantsa sebetsa mana ntsa sebetsa ona teng na ka go se hlopa se sa le ngong sona na hana jwale na wa sebetsa na is a top striker kapa bothata bo ya be se tlo ba ba kwetlisi a tsa bana ba batho ba tshwere bothata bana ba batho ba tshwere bothata ba kwetlisi motho o fosa penalty mo na sa makwa le o makwa o fosa penalty mo a sa makwalo mang ha e tloa mo no blame bo no ka ofela bo fitla bo beuwa di mo kwetlisi mane ha se tlopa se ju motho o fosa bolo mona e fitla mo tswa spy thumo ha e ketwa mo tswa spy thumo na e fitla e kena ka le tanting bo thata bono bo santsane bo nkuwa bo libiswa ho mo kwetlisi ha bana ba batho ba tshwere mathata empa mo kwetlisi yana ntse a fane ka ditaelo a fane ka moralo wa o gona go ile ka nnete le mo sa makwang ha o tlwa mo no botho a coach now ka striker ga seno ha o tlwa o se shebile seno sa se tlhopa sa hao so se tsebang yena is a top striker itlile ka mogekile gege a tlonwesha mogekisi ya phathahane mogekisi ya phathahane a ya odi mo le class o bona le top striker ke sa boetse ke phetape ka pabo thata bo le abele tlo bong ka le buisa ba kwetlise we hala ka mpala ha u yela bana ba batho ha u yela mbana bana ba batho mosebetsi wa bona ba u yentse o tla fusa bolo ile pena le timone ha o ketae ba bothata bono buto tla bonkuwa bo isiwa mo kwetlise mo kwetlise ya ke ba etsa megalo ya hae mona e ga ketae etsa megalo ya hae motho e mong a ba pota ka nkane a pota ka nkane fela a fitla freka nya di bua pa ditsela mo kwetlise ya nantsa a fitlile ntsha ntwa hae e go sokwa pa se jua bothata bona bo se bonkuwa bo isitswe mo kwetlise ma ye aba tloa ba bua dipuo tseka aba tloa ba bua dipuo tseka motho ntate a bua ntwe ka go ke kana ha o soka ke kena wena o tlo so bona se go hlopatsa o so kena mona go hlokotlise se kena kena o hlokotlise se hlopatsa kena o kwetlise fuma motho a tlo fela ha bua mona o bua ntwe ka ha ga hano go di tshelete ke tsa lone tsele ba le ba le di chelete ke tsalo netse le bana le bana ke rena motho o fosa penalty mo penalty mo ne hlongwe mo ha o tlo bothata bo tlo go ba mokwetlise builane e re ke tloela o iketsa marakallane wa tsebe be se ke re tjwantjwan le yena
2: ke ha ke se ke re tjwantjwan le yena mabolala sonke ka hey go kwa go go mo a pusha skoroko
3: Pusha skoroko. O le tsere o mo na o tsire ka ngwa le go ma dinona a tlo ba o nyatsa
4: o sa mishitse
3: o sa mishitse mo tsani
0: Sebana kwa ne paetse ngane ka metsotso ke yane e me ka e metsotso e mashume a mabedi ka metso e meraro le sekoto. Ntumelele ke teke potelele mona ke lebeka mana ka Lesotho Meteorological Services ka thota modiri idio sheba fela gore na tsa boemo ba legodimo senga ona ona na ditsoa di eme jwanga ga re di sheba jalo tsena tsa boemo ba legodimo. Tsa boemo ba legodimo.
1: Selemela weather forecast.
0: Aga di shebe fela rena di lipilwe bang abakeng a sale tsia re lena le ntsinga ke modimo. Le hodimo le tla kwahela ka o kgetha dibaka go phole empa go bati dibakeng a tsedinga ka maloting. Moya o ka lebello foka o le bobebe, huisa we ba maharinge go hlahale boya bophirima. Aga tshe ba fela di temperature ga gona tsona di emelwang di tla ema pakeng a tsatse pedi. Pakeng tsa tse pedi le leshome le metso e tsheletseng. Oxbow ke yone ka dula ka tlase-tlase ka 2 degrees Celsius. Athenyana maseru ha botsempunga ha bo matlama ba re kganolanga dipega di fule go bantwa boholo ke a letsatsi lane la weekend. E tla tswara malabi jwalo ka 16 degrees Celsius. Ke ka mokgwa he boemo ba legodimo bo lepilweng ka teng. Kenya

0: ine la gere ke bona matswele a sa bothiswa je bontate ha batla hloka matswele ine le ha batla bona matswele a sa bothiswa je
1: Selemela financial indicators
0: ai khona le ka mona ke na monyetla wa o le bakatinga dinthotsa ka dile fifi empa fela o itahletse fela wena monna o bane he o loketse o itahlele ha ile kana ko yenu re ne re qoqe le wena ke le be mana metso tsenyane e mashume a mararo ka mara hora ya rona ya bohlano ke ntse ke batla mona ke geletsa tsilane la hosane ke tlaetsa ka matla e ke tabatana le sehlopha sa Quaring Highlanders ke tabatana le sehlopha sa Kick for Life Juvendit ke tabatana le sehlopha sa Mzamani ke batana jwalo le Bua Sono United ke u batana jwalo le ditse le ditshehlo ke batlane le jwalo le bo tsane tsaka ka bo speaking ka mane tsane tse tlo bapala jwalo mo hope wona wa banka e tala radio
2: buli
0: cozy
2: Ah, nam shelo.
0: Wizard. A re ka boikokobetso bohle bahai a ema mona le khosi a re la dirutsi jwalo room 9 mono empa he nna ke na le top striker nna empa fela hlofa saka se ka mpa ba sena le mathata fela ke na le top striker yo ke tshepanye ka reng a ka hla mona anwisha motho e mong a hla kwa na re a o bua ka mang makaganta itsane e mong a hla kwa na nne ne match e hlile o buile hantle e hlile mosholozi ek ha o ka motloela fela o tla e hlohle na wena setlhopha sa hao ha o sheba fela ka chebo ya mahlo wa bona go mona kana le top striker ga mo mona kana le top star na kana na motho yo a e sala ke mo signa na motho a e sala a signa wena na o go sebeleditse motho he na o sebeleditse motho ha bana motho mo le mong ka ga o le bala o na le mosebetsi wa ha motho e mong le mong ka go mong lebala o na le mosebetsi wa hae e mong le e mong wena o tlo bona ge ntse ge ga bolo ka o fela ga o sa tsebe bolo o tlo bona ge ntse ge ga bolo fela ge ntse ge lelekisa bolo gathenyana o na le a kenyeditsweng ka mono fela go senya mokgethetho wa papadi ya setlhopha seno se tlang se kgatlhanong le sone Hona le re re tsweng fela go eno yena ha ka la itsela ha ka la kena fela ke go fela tloetsa papadi yena bonolo a re a tseba ga ka kena fela ha go etsa papadi yena bonolo ena ba ka la ba bonolo fela ga a tseba go batloge ga ya batho ga a tseba go ha ka yetsa bonolo fela eng ka e duba fela yetsa je motho yena ba tlo mo gaya ena ga a tseba go ke bona bo go tlo phunyeletsa mono motho e mong le mong ka go lebala o na le mosebetsi wa a na o le se ba pa duetsa mosebetsi wa ha ka go lebala kapa bothata bo o so bo batla go bunkuwe boisiwo mo kwetlisi he bana ba batho ba tshwere mathata nne meche bana ba batho ba tshwere mathata bana ba batho ba tshwere mathata he gore ha ba jaga e ka batho ba majaga Kore ha ba jaga e ka batho a majaga go ba jageletse ho ba jageletse mathata mme ke gata pelo tsa bona bontate ke santse le ke le hlompha ape he ke gata pelo tsa lona le a tseba ke le wetse hai ke gata pelo tsa lona ke a ipotsa bona e be di kwetliso ntsena tsela ya ngwe tsona di kwetliso mo le gutwa e ho thoba pelo le fuwa bo mo thoba pelo e le fuwa bo motho ba pelo e o thobe pelo yena la o ka ba pelo ya ha o e thobe ba he ka ntle ka mona he o na le batho ba ipuelang go motho a teng a bua fela go soka ge bontsha do a ka go bontsha do ye pelo motho ba pelo motho ba pele a ke le supportara wa yona ka le ba leng gore e supporte se tlhopha sa yona in tsebana moeng wa papadi supportara ha ile le ba le mane gore e supporte bana ba

0: Ariyo.
1: Omunati.
0: Ebida we atabisa mwanesu.
1: Omunati.
0: Etabo fela nake.
1: Ah, chita mwen te libudi budi. Chuki tanki chika mwana ya sabi ya masana ya kibelo.
0: Amunate salis. Ariyo omunati. Ariyo omunati. Awo boso yak.
2: Banna ki formule 2.
0: Banna formule 2. Ti. Ha ha ha ha ha. Samane ti akoma.
2: Banna omukutwa ki sa tina tele.
0: Awo braga man. Awo braga man.
2: Teki tina tele na ki sa maka kutsa marike.
0: Awo braga man.
2: Ki sa laga ma kutsa
0: hani. Awo spunta o ne boso yak man. Ha ha yak. Eriki iswa ki sama ye. Ako kwa pana sasin la wosani, same time, same place, same studio. Kesho kumizu kusanza li tenkwa kwa anu hesali for waham toots. Aiza mela muna tile austibelo. Kadita wase kalanga li zati. Aili na chapelo bulani, leba ntu yaka. Kaita lula kisibili za PCFM kame. Ovika la wienche, tibiso yungwe. Love, peace, and happiness. Adios! What's the one I can rat a caca? Bye bye.

0: Amélie, umbede sho ere ke tla le bishop mlapo a re bulele ka thapelo e tle re ka moga o mona hemo Amélie re tswele pele le wena
1: ke o dumedise ngwane so ho seng hona ho hotle ke o dumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng o seng ona ke kgatlhile gore re ye testamenteng e ntšha e fangeding ya Luka kgaolo yona ke ya 20:1 go tloga ka temana ya borobong re bala testamenteng e ntšha e fangeding ya Luka kgaolo yona ke ya 20:1 go tloga ka temana ya borobong mohla le utlwang dintwa le meferefere le seke la tshoa gobane tseo di tshwanetse go tlhaga pele empa le moo bofelo bo keke ba tlhaga ka pele morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona tsohle tse tlhagang e ka kgona di tlhage empa ga le utlwa dintwa le meferefere le seke la tshoga go rialo Jehova Modimo bane Jehova Modimo o teng maemong ohle nakong yohle ntho tsohle e ka kgona di tlhage godima lefatshe empa motho ya ka gare e ka kgona a hole hara meferefere ha ga dintwa le tsohle empa ha e le letswalo lona a se ke a ba le lona gobane tshepiso tsa modimo tsa gore le ga go le jwalo Jehova Modimo o tla ba le rona o fela a tla ba le rona mme ga utlwa dintwa le meferefere o se ke wa tshoga go rialo Jehova Modimo wa rona tseo di tshwanetse gore di tlhage jwale ngwaneso ke rata gore go seng gona o ipe hantle na goba Jehova Modimo yeo tsotlhe di leng letsogong la gae o re o seke wa tshoga e ka nna ya ba o ya o tobane le dintho o ya o tobane le marata a mofuta wa ona le meferefere eo o sa tsebeng gore na e bakwa keng empa o tlo o seke wa tshoga o itshepele Jehova mme o tsebe goba e ka kgona di tlhage mme wena e ya jwale o tsamaye ka tshepiso tsa Jehova Modimo wa gago mme ngwaneso ga re ye letsatsi le leng gape a re inamise dipatlao tsa rona re rapele a re rapele ka lebitso la ntate le la morale la moya o halalelang ntate ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne ya be teng ka go sa feleng Jehova re a leboa gobane o re bolokile re a leboa gobane o re sireleditse re a leboa gobane o re tshepile re a leboa gobane o re ratile ntate ya maatla otlhe ka metlha le matsatsi lentswe la gago ke seikokotlelo sa rona ntate ya mosa ya mohau mme ke ka thabo e kgolo Jehova re tsogang goseng mme ke ka mafolofolo re tswelang ka ntle re phahamisa folaga ya legodimo go seng gona go gotle ntate ya matlaotlhe re a kokobela mme o phame wena natla sa legodimo ke na le rona ka go letsatsi le na sika le rona tlhola le rona ntate ya matlaotlhe re bega kereke ka lefatshe lotlhe tlhonolofatsa boloka sireletsa le gona batlhanka Jehova Modimo tlhonolofatsa boloka sireletsa ntate ya matlaotlhe re boela re beya motlotle tlhogo ya naga ya Lesotho mohlonolofatse ena le lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe ka go naga ya Lesotho tlhonolofatsa ntate ya maatla otlhe tlhonolofatsa botlhe ba potapotileng motlotle itshebetsong Jehova Modimo ka lebala jwang bookamedi ba sena sea le moya momamedi le botlhe ba keneng mananeong a bona le bao e leng gona ba tlang go kena ntate ya maatla otlhe ba tlhonolofatse re ka lebala jwang ntate mothutsi mohlonolofatse mo boloke o mo sireletse tsotlhe re di bega ka pele go wena ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen
0: amen tate re a leboga.

0: Mohamedi ke ho seng wa labobedi kgwedi ena ya motsheanong e na le matsatsi a leshome le metso e mmedi selemo sona ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Mohamedi, re ke o dumedise hohlehohle mo mametseng PCFM le hona teng ke re kgotso ha ke yate. Ke leboha thapelo bulane bulibuli he Mohamedi o sebeditse ho fihlella mona mo wampha dithapo hona teng. Bishop Molapo le yena o qeta hore bulela ka thapelo, ke molebohe he Mohamedi le yena. Jwale re kene ditabeng tsa rona tsa kajeno. Mohamedi, lebitso la ka ke Hlalefomo Tutse, ke Mswati, ke Mswengwa Shabalala. Ke tlo tsamaisisa lenaneo lena ho ya horeng ya borobong. Ke na le tebello jane o tla ba ntsa re balla ditaba Mohamedi ka hare ho lenaneo lena la thahameso hoseng hona tsa metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela. O tla boela a re fa tsa metsotso e 15 ka mora hora ya bosupa. Re tla phethela horeng ya borobong le yena a re fa dihlogo tsa ditaba tsa hora ya borobong. Mohamedi, iketsetse molemo wa hore o thehetsebe, o mamele, o mamedisise ditaba tseo re o tshwaretseng tsona hoseng hona lenaneong lena la thahameso kwano PCFM. Mohamedi, e re re tlehle re qale he jwale ka hore re o fe tsona, mme tse ding tsa tsona he Mohamedi re be re o hopotse le tse fetileng. Jwale o tlo tsebe hore he Mohamedi mahlakore ka ho fela ha ona, wena o tlo utlwa hore na o utlwa ditaba jwang ha o ipehetse tsona sekaleng ka moo he ditaba di qoqwang ka teng. E re Mohamedi re ke re qale ditaba tsa rona fela moo, jwale re tla ke re shebe polelo ya letona la sepolesa he Mohamedi mabapi le ho nyamela hwa ngwana ya ileng a nyamela matsatsing a fetileng, mme jwale ho ntse ho batlanwa le hore na o ho kae. Mme ke mona moo he Mohamedi maobane a entseng polelo ka hare ho lekgotla la setjhaba, jwale a hlalosa dintlha tse feletseng tsa hore na se fumanehileng ke sefe ditabeng tsena. Ha re ke re ikutlwele ditaba tsena Mohamedi.
1: Ka setho sa thabapatso thabaputso, bana ngwana ileng a lahleha kapo a nyamela, ke ile ka re ile ra etsa boikgathatso ba hore re tsamaye re lo utlwisisa hantle na ho etsaetseng. Ke fihlile sebakeng se jwalo, ke fumana ka sepolesa sa haeso hore taba ena e etsaetse ka di-3, ya ba ka di-4 ho atlalewa, ya ba ka di-5 sepolesa se sebakeng ebile se fumane melaelwa. Ka di-7 diqwidi di fihlile sebakeng seo sa etsa boithuto. Ka moqebelo ona ona o qetang ho feta e leng di-9, diqwidi di kene ka hara letamo kgetlo la pele, tsa kgutla di sa fumana, tsa boela tsa kena hape ka di-10 e leng maobane ka mora dinare ba fumana ngwana. Mohlomphehi, ngwana o fumanehile. Re ile ra bua le setjhaba sa mono, re buile hape le batswadi ba ngwana. Re tshepisitse Mohlomphehi hore lekala lena la habo rona jwalo ka ha re tshulo re ke sepolesa mothusi motswalle, ka setswalle sohle ba tlo sebetsa le lelapa ho bona hore bana bana ba hlahetsweng ke taba ena ba ena ba ngwana ba tla fumana tlhabollo. Taba e jwalo e sentse sejetswa, mmuso o lokisitse hape hore le ngwana a tle a patwe ka dithuso tsa social development. Ke a leboha.
2: Na le potso ntate speak.
3: Mohlomphe Maia, a ke a utlwa hona o eme ka ntate.
2: Ke eme ka potso honorable speaker.
3: O eme ka potso e nyanyeletsang.
2: Potso e mabapi le seo Mohlomphehi letona a qetang ho se teka ka hare ho ntlo ka kwana.
3: Tswela pele Mohlomphehi ka potso ya hao.
2: Ke a leboha Mohlomphehi. Speaker, ke ka wena mohlomphei ke botse mohlomphei letona hore na e ka ba ba etsi baketso ena e sehloho ho bane la ho hlano re utlwe hore gona le moetsi a hlekefeditseng moradi eno ka motawa ba molahlela ka letamong empa polelong ya hae ke utlwa a bua fela ka ngwana ha go utlwe hore na moetsi wa ketso ena ena o kae nao lekala le ntse le etsang la gabo la seponisa ka setlodi seo sa molao.
3: Mohlomphei letona. Tswela pele, Honourable Minister.
4: Ke a leboha mohlomphei motsamaisi. Ke a leboha mohlomphei motsamaisi wa dipuisano. Setlodi sena sa molao se fumanwe. Melaelo e santsane le melaelo o fumane o santsa a le sepoleseng go sebetsa taba ena na mohlomong ke be ke hlakise gore re kopile ka thata ka nnete gore jolo ka ha molao o tjo motho ya tsena re sekebe ra bona go se o thufue beile lelapa le sa tsebe sepolesa se sa tsebe molao o tjo jalo.
0: Mamedi he hona ho di madi taba di sale jalo. Professor Nkosa Mahao le ena o ile a ema ka ntlhatsa maiso ya Mohamedi yeo a supang hore go na le molao wane he Mohamedi o amanang le ditaba tsena tsa beile jwale o a seng a sa tsebe gona ditaba tsa teng na di ha kae go fitlhelela ga jwale he Mohamedi re ke re utlwe ntlhakemo ya gae.
5: Mtlhompho emetsamaisi wa dipuisano ga ke tsose taba ena ke mpa ke re ha motho a mametse selo sena sa mmokotsane sa mohlomphei letona le ketang go bua ga monate mona se a re gopotsa gore re le ntlo ena re ntse re kolota basotho molao wane wa dibeile mohlomphei ga ko gopotse fela gore molao ona o draftwe ka 2021 wa feta ka nako enono ke ne ke fue boginapege lekaleng leno la molao le toka wa feta wa tshwarwa ke mohlomphei ra kuane wa feta wa tla tshwarwa ke mohlomphei motlatsi wa tonakgolo ga re bona go ntse o sesithaga ba ra kopa gore re mpe re o fetise ka private members bill empa dipuisano tsa ka mohlomphei o tla o tshwara o matsogong a letona la bohlano jwale empa o tse o so ka o feta ka gare go ntloka mo ka nnete ke belaela gore re kolota basotho mohlomphei speaker mo e ba molao ono o ntse o faretse teng ga o mpo o ntshiwe o tsebe
3: gorepleaseapproacho
5: tlotla sebeletsa basotho se se ka nna ga fumana dilo tse kang tsena

0: ngametse mona le rona a intse ketso ha di e kanyena na ke ke bila ile gore mosotho le hare dinyane la motho le di ya ho papa ke bile ga ke la mosotho le di ya ho papa ha ba it takes a whole 6 years just to finish some la ono zo ntso lukide it says kanete hare ga o hele ditaba ka mokgoko santso ke di ke di gawela ka ona mhlompi ke taba ya ka ina mhlompi ke re mola bona ka nete ha o potla ke o fite o tsebe o sebetsa o tsireletsa basotho
1: mamedi re re ke re re tshe ka mogathekiso re tla boela re tswela pele
2: from the highlands to the heart of town stay connected with Starlink now available at Sifalana enjoy fast reliable internet up to 300 megabytes per second no buffering no limits just smooth streaming video calls and gaming even in remote areas built for Lesotho's weather Starlink is tough weatherproof and ready to go just plug in and you're online set up in minutes choose the standard kit for 7499 maluti or go portable with the mini kit for 3899 maluti get 250 gigabytes for only 540 maluti per month with no long-term contracts pay month to month no lock-in available at your nearest Sifalana Starlink join the future of the internet
1: Mamedi he re ne re ntse re le mo wale professor Nkosama ha ka mga polelo yela ya le tona ye wane nga bua ka taba ho na le ngwana ile nga nya mela mela lo sa bile a tshwegwe ditabeng tsena jwale o bua ka mola wa beile he mamedi hodima tsona ditaba tsena ha ke ke kwa ruling ya speaker he mamedi hodima taba ena e bile efe
3: o ne bile ntongwe lengwe o bile I agree totally I had to consult with the clerk you to handle gona ana go wa lena le go pula taba ene e bulezeng gore ke gale jwa le re ntse re bua ka mola gona ya le ndate clerk o ngkhopotsa gore ingila ka e botsa taba ene ya le ya ba ka ga bo e re ka mane ka office of parliamentary council ka mo ho etswa mola OPC ba ile ba lla ka gore bill eo the bail bill in ale so many amendments over 100 tselokela ngo di sebetse le ngo ihle nthweno ya di sisinyo tsa di amendment tsengata ke tsona tse e baketseng bohatso fela hore ya tso azo bolela go nyela ibese thithibetse fela go bane basotho bona ka nete ntho yeno balla ka yo on a daily basis taba yeno ya bona re tshwara daily jwang in our society mix legere in our society rona re basotho e seng ba bang rona re basotho na what are our experiences that in bail mina se mo itla ga re hipogif mane jwale se jaba se se hle se itswe se taolong se se iketsa ka mogose gatang e se le ditlwaelo tsa go tlwemelalo go bana jwale ge sa qete ge le parliament taba ena ya bail ka nnete we bail hantle mo hlompe iwa ka taba ena next item Mr. Clark
1: Mamedi ho feta mona he moetapele wa Mpudule Political Summit le ena he Mamedi o ile a ema ka ntlha ya tsamaiso yeo a supang taba ena ya ho nyenyefatsa dipheko tseo e leng tsa basotho taba ena e hle e sa Mpudule hantle mo Mamedi ka hore nakong eo ho neng ho lontshwa TB caucus ka labohlano la beke e fetileng ho ile hwa utlwahala taba e ka reng yona yeo ya ho nyenyefatsa dipheko tsena tse ho thweng ke tsa basotho mo mamedi ha ke re utlwe ntlha ke mo ya hae moruti re maketse se hlabaka mme ha ga ditaba tse dintse ho hema mamedi a di hlalosang ke ntwa e bona halang ntse e kupa dinahentsane tse moseo tsane tse o yale ebileng di amana ya lesotho yale ebile o etsa le boipiletso hore na ke mekgwa efe eo e ka ya fihlelwang hore ri tukisetse tseo ye bang di kgolo di santsane ditla ga ke go tlwa ntlha ke mo ya ha mo mamedi
4: jo di pisano ke ke fitileng ke le ka tshwenye ha holo ha re ne re thagola
5: ha re ne re thagola TB caucus ka mona ka taba eo ke bonang e batla ho tswela pele ntse ipheta ya hore re nyenye fatse boemo ba dipheko tsa setso
6: ako Peter Hatler re nyenye fatse boemo ba
5: dipheko tsa setso
6: tsa dipheko ke kopa hore o re tsa moetlo o se ka re tsa setso
5: tsa moetlo mhlomphe ke ya leboga mhlomphe mtsa maiso dipisa hona le taba e ntshenyanye ke boneng hore e hlile e batla ho ipheta mhlomphe ya hore ha re bua ka ditaba tsena tsa moetlo hona le polelo ya tisang o feta ka mona ka ntlong mme e nthoko tse be ke e fetileng ha e wetse e phethagala ka labohlano ya hore ntho ena ya rona ena ha ena le semetho mme ka baka la gobane
6: ha ena
5: le semetho
6: eleeaenasemetho
5: meriana ena ya rona ena ho inwellwa fela tjenana mme taba eno e bonagala e le kotsi ho ba phekolwang jale ke batla ke tsitsise taba ena mohlomphei le gona o tlo nthuse ha eba o amogela gore ka moso e mpe e bewe ka tsela e fapaneng gobane meriana yona ena ya moetlo meriana yona ena ya tlholego go batho ba tsebang go phekola e na le semetho ehlile go a metho gore motho yona ke tla mofa moriana o
6: moleka ga o se o phetagatlha o berekise kopa gore e na le tekanyo
5: mohlomphei
6: ore e na le tekanyo
5: o e na le tekanyo ee go a kgona gore go lekangwe gore motho yona o tla fuwa dintho tse kana ge ne re na le wena mohlomphei ge le bothabothemane ge le lehaheng lane moo re neng re tsebisa gore morena mohlomi o le a theoa kwana bo sampesi kwana a fitlha a tla phekola mofumagadi kgodu lefu la lepega ke phoso gore nako ena ka o fela ga re bua ka meriana ya rona ge enke e le ntho e senang thuso e mpe fela empa le ka jeno go na le batho ba ntseng ba phekolwa ka tsela e ikgethang mafu a kekeng a phekolwa ka dithethefatsi tsena tse magoa a re fang tsona ke tshwenyeile agolo gore ebe taba ena e bonagala e file e ntse e tswela pele jone e ba kotsi ga ebile e bua ke yona ngaka e reng ke ya setso gobane ya moetlo ke kopa tshwarelo ngaka e ntse file re ke ya moetlo e be e tlo bolela phatlalatsa mona e bakela basotho bothata ka tlong gorena e le gore meriana ya tlholego e beuweng ke modimo e ntse le jalo e phekolang batho ba bangata ka lekale e tlile ka tshwanelo e tshwanetse e latlhiwe go nkuwe e ya dithethefatsi e kokobetsang mafu fela e le gore thuto ya magoa e tlile mona gore magoa ke ona a re fang mafu ga a re file mafu a bile a re fa meriana fela ntho ele ya bontata gona mokgwa o ne ntse re phekola ka ona e be e bitswa ditshila le ntho e fokola mohlomphei taba ene ya ngongoreisa ke ne ke nana e tle mpebewe ka tsela e fapaneng gagolo gobane le go batho ba rutegileng ba teng ka gagana ga ena ba sebedisang meriana yona ene ya moetlo kore ya ditlamatlama ya dimela ba e sebedisa ka go fola ba e ileng sekolong gore ba tsebele go nepa le taba eno ene ya go lekanya eo bogoa gona le bontata gona mogolo ba neng ba ntse ba e nepa batho ba ntseng ba fosa tekanyo ke batho ba sa
6: sebedisialeodimantlha a tsamaiso setheo se gabane motlhompeng kobole
7: ke ya leboga motlhomphei speaker ntlha ya tsamaiso godima ntlha ya tsamaiso e ke emang ka yona motlhomphei ke ya gore motlho mong e ka nna ya ba taba ena ga e ka ba utlwagala gantle ya ntate a neng a beya ditaba tsena o ne a bontsha gore tekanyetso ke yona e bang bothata ga batho ba na ditlhare tsa sesotho gobane o tla fumana gore ka kopi motho ya fanang ka kopi gore motho e mong a nwe setlhare se jalo kapa moriana o jalo wa sesotho ga ona tekanyetso e nepaetseng bakeng sa go kena mmeleng go motho ke yona ntho a la tlhatibisa maikutlo a golo godimo a tekanyetso fela korene ke re otlolowe gona mononong e se ka re motlho o mong ya ba ga re ka ba ra utlwisisa gantle gona molaetsa wa gae moo o ne o fetisa go kae ke a leboa motlhomphei
6: motlhomphei setlabaka le yena o tshojwang le yena ore ya neng a bua o ne a re bothata ba tsona ke gore ga gona tekanyetso e leng gore ga gona ntho e nngwe ya e buang ga e ke a fokotsa o bua ka

0: sengwe sengaka jwalo ka ha nete rena le bothata bo jwalo ka ha kana ha ka mona motho e mong le mong o sa emi mono ntsa go wa phekola le yena mme a ka fa motho batho ba ba mona ba ba ba
1: itse go a go ntsa ga le mhlombeng se to se khabane sa matie a ke tsebona go yena pintse mono bo aisani mba ha o fela e tle go pintse a ke go yeme wa na wema ha o pinya o tsama ho hle mona wa pinya wa pinya Tita ya mhlombe isa ba.
0: E ya mhlombe ne ke mpakere nete intse ile nete. Nete ba yone intse sa hame ka mona ka ka meria ne nya moetlo fela ya ditlamatla. Ho ntse ona le batho ba itlamang go bana le tsebo ya ho etsa dintho. Ne ba ga ba kele mo thata bona bo tshabeyang. O fumane batho ba le metse ba tsile dikotsi tsempe. Ba ba ketse bo thata ke meria ne ba yone leng ka bakala ho motho ya sa tsebe. Empa ga se ke gare ba sotho ha ba tsebe ho lekanya. Ka meriane ne re e sebedisang ya setho taba eno e ba kotsi mme e tla etsa gore basotho ba nagane gore ga e le ga o phekola ka ditlamatlama tseo ke bileng ke re motlhomphei ke tsona tse modimo a tlileng a di beileng mona batho ba ba ruti ka mona ba tshwanang le motlhomphei chair of chairs ba tsebisisa maatla le botlhokwa bo modimo a bo beileng ditlamatlameng di le jalo di sa tlhoke thuso ya motho jale ke ya leboa motlhomphei ke nagana gore taba eno ga e ka yaloka ka moso e tla mphomotsa ka gare ka mona
1: e tlase ka ditsotlhe tsa gago le puonyana ya gago ke puonyana e nka nako e telele gore e bue nthoke ne nyanyana le mmalanyana ona wa gago ke mmalanyana o tsietsang o sa thuseng kore eng kapa eng ya gago ke ntho e eisegang e tlase e inefficient ba fitlhile mona maoba mona ba re bolelela go lebollo ke ntho ya satana ka jeno lena baruti ba ya lebollong ke le ba gutla ba tlo gutla ga kerekeng go no buelwa ntho eo he na e ntse le bokreste ntho ya gore lebollo ke ntho ya satane e leng gore hei taba ena o e bua motlhompe e selabaga ke taba e golo ke laka e utlwa le nna taba e ke taba e golo gagolo eno gantlentle ha re gutele tabeng tse ileng tsona ka 1966 a re mona bo ipukiso ha mo le Botswana ka 68 le Swatseng le yona e fona bo ipukiso le sotho ne le itse qelele na hentseno tse tharo empa ka jeno le sotho le morao rao rao go feta mafura le ka morao rao bona jwa hobaneng hobane rona re la ga dumela ha re bolellwa hore e tlebe o motho ya dumele hang hore o motho gore be o tswa sekgwa haholo o tseba dintho tsa bo western medicine ntho tsa rona tsa bo homeopathy herbal cures ke dintho tsa dikwata tsa batho ba sa ruteya fela wena le nna nako e ne re golela motseng mane re le gole le ditoropo re le gole le dingaka ga tlhoe re tswere re ne re sebedisa poo tshetlha nna le wena ga re tswere ke mala ne re tšheka hlwenya kapa re nwa mohalakane ra gola ke gona bana re phetse fela wena ga se re ruteile re se re bona dikodi diphekong tsa rona tsa moyeng mme re bona dikodi gobane re rutilwe jwalo ke batho ba e seng ba moetlo wa rona ba senang thaselelo ya go moetlo wa rona le ona o gole o tlo rekise meriana o rekisetse dinaga tse ding jalo bona bane ba re rekisetse e be gona ntse re reka
2: mamedi re taba tsena ga tata re kena go tsona metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela ditaba tse e qalang letsatsi ka puo ya Sesotho di balelwa ke Tebelelo Jane.

tshebedisong ya meriana ya Sesotho ka le reng ha ena semetho. Dingaka di tseba se nepahetseng bakeng sa mmele wa mokudi. Ha bua ka lekgotleng la setšhaba maobane, Setlhabaka o itse Basotho ba lokela ho nkela hodimo taba ya hore naha e ikemele tlhahisong ya meriana le kalafong ya mafu le ho elellwa hore meriana e hlahiswang ka hara naha e na le matla a ho phekola le ho feta ya ditšhaba tse ding. Tsena o di buile ipapisitse le dipuisano tseo ntlo e bileng le tsona ditabeng tsa kalafo ya lefu la lefuba. Ho sa le jalo, motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba Monghadiloang Segamane o itse le hoja bokoloni bo amme Basotho ka ho ba hlokisa boitshepo, ke nnete hore Lesotho le lona le na le bokgoni ba ho iphekola. Segamane a supa ha mathata a ka hlahang ditlhareng tsa kwano hae a ka etsahala le ho tsa dinaha tsa bophirima ka ha le tsona di ntse di na le dikgaello. Kahlolanyeweng ya polao ya disabotang e tla fanwa ka la 26 kgweding ena. Moahlodi e moholo Sakwane Sakwane o itse kahlolo e teng, empa ka lebaka la tshebetso e ngata ya lekgotla la maipiletso leo e leng karolo ya baahlodi ba lona, o tla sitwa ho fana ka yona ha jwale. Disabotang o ile a thunywa a ena le mahlankana wa hae Tshepajane pale ha leqele Maseru pela le haela molaodi wa mehleng wa Sesole Tladika Modi. Bopaki bo bontshitse ha koloi ya mahlankana wa Tang e ile ya sengwa ke Masole nakong eo a e thunyang. Re ntse re le ka makgotleng le bohang dilepe ya dilemo di 28 wa hata butle Roma Maseru o theohetse setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa maobane ka mora ho hlaha ha kgutshwane lekgotleng la masterata la Maseru a qoswa ka polao. Lengolo la qoso le re moqosuwa a le hata butle Roma o bolaile Robert John ka ho mo kgaola qoqotho ka lephaka la tswala. O tla boela a hlaha kgotla ka la 26 kgweding ena. Nyewa e ne e le ka pele ho masterata le Busa Tshosane. Motshwetisi ke Keketso Motiki. Mokgatlo o lwanelang ditokelo tsa mantlha tsa botho Section 2 o re o tla dula hape ho imamella kgato e latelang ka mora hore ditifiso tse ntjha tsa dikoloi tsa baeti di kene tshebetsong le ka mora boipiletso ba ona ho boto ya dipalangwang. Mokgatlo o ne o ile wa ntsha polelo eo ka yona o ipiletsang ho boto ho hlakola qeto ya yona ya hore dikoloi di nyollwe ka ha o re e phatlaladitswe ka thoko ho molao. Section 2 e tsitlalletse ntlheng ya hore boikarabello ba boto ke ho tshaella monwana ditlhahiso tsa boramakoloi e seng ho phatlalatsa diphetoho. Boto e phatlaladitse nyollo tsa dikoloi tsa baeti tse kenyelletsang ditefiso tsa maloti a 17 dikoloing tsa di 41. Puisanong le PCFM, mmueli wa Section 2 Monghadi Tshediso Sebola o itse ka mora ho se bone phetoho ya letho, mokgatlo o tla dula hape ho bona hore na o tswa ka lefe lekgalo ka ha boto e sa ikamahanye le boipiletso ba ona. O re setšhaba se lokela ho fuwa bonyane matsatsi a 14 pele diphetoho di kengwa tshebetsong. Ho feta mona, Sebola o itse nyewa eo ho yona o qosang khampani ya motlakase LEC ka nyollo ya motlakase ya 2024-2025 e tla tswela pele ka la 12 kgweding e tlang. Ho tsa matjhaba, komisi e ikemetseng ya dikgetho ya Madagascar e phatlaladitse dinako tsa dikgetho tsa selemo se tlang
potso setšhabeng e tla ba ka Phupjane ga dikgetho tsa boporesidente di tla ba ka Mphalane bobedi isao. Komisiri, kgweding e tlang ngwediso ya bakgethi e tla thakgolwa. La gao le jalo ba bangata ba bontshitse ga ba ntse ba sena tshepo go yona le ka mora gore go hirwe bahlanka ba batšha. Madagascar e ile ya tlhoka botsitso dipolotiking ngwagola mo boipeletso ba batšha kgatlhanong le mmuso bo ileng ba qobelela moporesidente Andry Rajoelina go itokolla pusong. Colonel Michael Randrianirina o ile a kena pusong gang ka mora moo mme o hanane le diqoso tsa gore o ketotse puso ka le reng o behilwe ka molao ke lekgotla la molao wa motheo. Setopo sa lesole le leng go amapedi a Amerika a ileng a nyamela nakong ya boikwetliso ba sesole bekeng e fetileng se inotswe lewatleng la Atlantic. Polelong ya sona maobane, sesole sa Morocco se itse letsholo la sesole la kopanelo le ntse le tswela pele le go patlana le lesole la bobedi. Letsholong lena la kopanelo la moyeng fatshe le lewatleng, sesole sa Morocco se ne se tshwarane le sa Amerika le dinaga tse dintse gaufi le sebaka sa kwetliso ya sesole sa Capture. Go tloga ka moqebelo o fetileng ga bobedi bona bo ne bo nyamela. Go ya ka lesole la Amerika le sa ratang go ipulela, pelaelo ke gore ba wele nakong eo ba hlwang gaufi le lebopo la Atlantic, mme sena se tlakola menyenyetsi ya gore ba hlasetswe. Masole ana e ne e le karolo ya boikwetliso ba sesole ba African Lion ba selemo sena, bo kenyeletsang masole a ka bang 5,000 go tswa dinaheng tse 40. Re phethela ka tsa boemo ba lehodimo. Lehodimo le kwaetse ka go kgetha dibaka go a bata go isa o bata gagolo goseng go na ka moya o fokang le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga le bo ya bophirima. Go ka lebelelwa gore le dule le kwaetse ka go kgetha dibaka go phole go isa go bata. Moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga le bo ya bophirima. Go na le monyetla o fokolang gagolo wa diperesente tse 20 wa mafafatsane mo na le mane. Mo mamedi ditaba di fela mona mamela tsa Senyesemane metsotsong e 10:15 ka mora hora ya bosupa.

0: Mamedi re ha holetsena fela he re tle re hatele pele ka ditaba tsa rona ke le bo hatebello jane ka ditaba tsena tse wa qetang re ba la tsona tsa metsotso e mashume a mararu ka mora hora ya botshelela ha ga tswele pele he mamedi Makhalen Rosip criminal Makhalen Rosip Lazarin mamedi di kolo tsena di tswakile ka Morbei Morbei bona ona le magabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao di tswakilwe ka di na le vitamin A, C and E le di-mineral e leng dimaatlafatse di hahammele le di thibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo gore le se ke la tsofala ka pele la shwebana le dula e le ntšhafetse le le boreledi morobei o nana le o le ka bona e thusang letlalo gore le dula le le mongobo di tswakilwe ka lekgala lekgala lena ka bolona le fekisa letlalo Creamyana Makhalen Rosip e sentse e tswakilwe ka Tlazarin ka lebaka lena momamedi Makhalen Rosip krimi le Makhalen Rosip Tlazarin di angwela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimbolose di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le gona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa di thusa le gona go thibela le gona go fedisa ditorom di thusa bakeng sa mafu a letlalo eczema ditlapedi di tshubaba mosolo jalo jalo gape di na le magabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago krimi tsena tsa Makhalen di monko o monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo a phamise tlhogo ka boitshepo ga a le kare o batho di phutheo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng ga le malenyatso o be le boitshepo ka Makhalen Rosip boloka tšhelete e sebedisa ditlhagiswa tsena tsa Makhalen tsona di keketsa go phoxa di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang ke a fumaneya momamedi gotlhe ka re o na gopola ga e se Makhaleng ga se yona
1: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a sealemoya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo
2: PCFM your pulse our beat
0: Mamedi ha re tswele pele he di tabeng tsa rona he re ne re le ho di mantla ya tsamaisong ya moruti re maketse se hlabaka he mamedi wa mpudule political summit he mamedi mo aneng a bua fela ka taba ena ya hore ho bona hala ditlama tsena tseo e leng tsa moetlo wa basotho tse wa sotho ba di sebedisang ho diphekola jwale di nyenyefatswa ho fetang tsena tse ho ka hwatweng ke tse hlahang ka ntle ho naha mona moageng diphoso di ntse di ka tsaetsagala ka matlhakore otlhe go tsena tse o thweng ke tsa sekgowa le tsena tsa moetlo fela jale tsena tsa moetlo di bonagala di nyenyefatswa gagolo fela jale go na le batho ba ruteileng ba sebedisang tsona tsena tsa moetlo ka ga go naga ka kwano go paka gore di na le botlhokwa jale ga re ke re utlwe ruling ya speaker hemo mabedi godima tsona ditaba tsena gore na o reng ka tsona
3: to perpetrate the consumer economy that we are elengwe ka nete mhlombe itaba ene we buang la ha ka ba we buile ka bobebe fela ke taba e dibileng a ho e ke ke ya ba hantle hore re nne re a gona re a fokola gona re ba be ha se hantle ho isa jwa go bana ha re a fokola re ba be ke go ha rena boithegelo ba bahu intlafa e ka re ba ba mbona ba matla ba ba mbona ba batle ge lakatsa e ka re ka bere le bona ke tlapa izaba ya ntho e tshe ke be ile mhlombe isaba ka taba eo I know how you feel about it today now you know how I feel about it hasn't been clean to e ha se hore as a nation we are perfect. Hase hore our medicine is perfect. But no medicine on earth is perfect. Di ngaka hohle di etsa diphoso di bolaba. Hohle le fatshe. Motho o ya mono a go beile le sa. O gutla mono le one leg ise le telele o feta yengwe. Western medicine e le ngore ha ona ho perfect empa le fela ke itse go redumela go rona we are inferior ba bang bona they are superior mohlompe ile tona
0: Me hemo amedike ka mo he motsamaisi wa dipuisano le yena a keneng ho dimataba yena a supa ka teng ka bo yona hore na ho baneng ho latela dilemong tsa pejana ba sotho ba ile ba fuwa taba hore ba tle ba e utlwisise ka re bohlokwa ho feta eo e leng ya bona ka ho nyenyefatsa e le hore he momamedi taba ena ke ho sebedisa boko ba kapa kelello ya mosotho hore a utlwe e ka seo yena a se etsang se a fokola athe ha ho jwalo ke ka mokgo a tekileng ditaba ka teng mamedi ha re ke re tle re sa le hona hodima ditaba tsena tsa moetapele wa mpudule ha ga taba tse ding tse wa di supileng ke taba ena ya hore go bonagala ntwa e ntse e tswela pele gore e kekele mme e ka qeteletse jwale ebile e se e etsa gore le mafura a ne a tshelwang dikoloi mona a fele tu mme jwale naga ya lesotho e lokela gore e ke itukisetse tse ding tsa ditaba gore e tle re ga nako eo e fitlha naga e be itukisitse
4: fatshe le re fetogetse go bonagala tsietsi re tlhole odimo mme e tlhoka gore ntlo ena e imamele gagolo ka taba ena ga se ka ba ga e tloela fela ntwa e teng lefatshe mmone ga e bonagale e kokobela e bonagale e ntse e ketseya jale taba eo ke emang ka yona motlhomphei motsamaisi wa dipuisano ke gore na ebe
0: amediege ga metsotso e le lesomele metso e metlhano tsena pele re fitlha goreng ya bosupa re rekise ka mora wa thekiso fela re tla boela re tswela pele.
5: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies and large chips from only $164.90.
4: O ja wana jwang ka malaene nyanane ya teng a na le teng a mapagamente ya mehleng ya kgalenyana ka bo fokothi ka mane gobane jwale petrole e re tswetse taolong hampe bona boa e sale e ne ka kempe re lokisetsa ona ebe o ke wa re lokisetsa motlhomphe impe re be ka mono go tshela gona go boima ga ke tloa qeme kwana ga ke se o bone ntho e tsenana mme ga e ne ka etsa jalo e tla thusa gore gaufinyane petrole ga e tlo tla e kgonagala gore re e sebedise gohang gobane ga e no ba taba fela ya go nyoloa ga yone ga ntw e ne ntse e tsala empa taba e tlo tla e tlile e ba teng e kgologolo e tshosang ke gore ga e tlo tla e ba teng kore ga o tlotla go ba le mafura a ne a bitswang petrole le disele a tla re thusa gore re tle mosebetsing jale ne se ke kopa goko e shebe-shebe gona malaeneng yana nona a keke a tswa mono ya bare ge ntse re ba mone re tle re tseba go tla mosebetsing ka maoto gobane mosebetsi yona re tla tlameya go etsa ga re no thijwa ke maemo a banna ba bang dinageng tsa bo bona ga o le thata e be jwale ba re setisa ka baka la mathata a bona gore le rona re setie go etsa mosebetsi ka mona ke sa le gona tabeng eno gona go bolela gore ga o ntse o re lokisetsa motlhomphei go tloa ga re tšhaisa tsatsing lena gore na re dula-dula ka e bakeng se le seng mmuso ka mane ka letlhakoreng la kabinete o bo santse lokisa to decentralize services tsa naga ena gore di tloe mona ditoropong di emane mo setšhaba se leng gona teng gobane bothata bo o tlang bona bo bobe e le gore basotho ba tle se ka ba ba fumana bothata ba gore jwale ba sitwa gore mabaka eo ba tlhokang gore ba phethe gobane jwale ba sitwa go palama ba ya mo batla fumana dithuso teng taba eno ga nne re ka ra etsa e tlo tla e re thusa golo mme ke ya pheta motlhomphei taba eno e botlhokwa gore re ele tlhoko gona jale gobane e tlhile go tlo tla go ba gobe ga goo mme tlo ba tla e ba bobe bona boo ga e ba rona ga re no ikeletsa ga re no etsa letho ka ditaba tsena gona jale dinaga tse ding di ntse di ikeletsa di lemoga gore bothata bo atla mme ba itukisa jale rona re sa itlhophe ge tlo ba le bothata bo kgetheileng ba setšhaba se tlotla se tswa kotsi e kgolo ka lebaka la go bana re sa ka ra itlhopha maoba gona ka la bone motlhomphei beke e fetileng ga pele ge ba mona la botlhano ke ne ke ntse ke bua ka mane ka moo offici tsa British High Commission di le ka teng ba ga nennenne ka mono batlhankana ba dingaka ba babedi ba tlileng lesotho mona jale bona ba re lesotho ba tlile ba ntse ba tsamaya mona ba ithuta ke dingaka tse ntšha jale ba ntse ba ithuta dipetleleng tsena tsa gona mona fela jale e nngwe ya dintho tse ba ithutang tsone tse ba sa ditseleng tse seo ya bo bona ke yone tv e ne nne re etsa mona batho ba ba batlile ba mpolang mafuana a tlisiwa go rona mona bona ga ba tsebe ba re fa meriana ba re rekisetsa yona jale ge na le bothata motlhomphe ke ne e kopa re itukisetse boemo bona bo tlang bo bobe ba ntwa ke ya lebo
6: aya o utlwa mone mo gorena ba re kenye ba neng ba sa itsebe ba bona gona re
4: ga ba tsebe letho ka tv ntse ba tv yona ga ba le lesotho mona fela ke dingaka ga bo bona ba re tv ga eyo england go re ntwe bohloko bona bo haisa ho rena ya tla go rona mona jwa mona batho bana ba hatsela le go feta o soka ipalla mmatsa
0: mamedi he ke maikutlo a hai he hodima yona taba yona eno di tshitsinyong tsena tsa hai tse pedi o tlatla o hlahisa maikutlo a hao hodima matsona he mamedi ditaba tsena ha ga ditaba tse ding he mamedi tse o tla di hopola kala mashume a mabedi a metso e robong Mmesa 2026 ka kgothaletso ya tonagolo mo motlotlo ile a amohela kgothaletso ena ya tonagolo ya naga ya Lesotho go etsa diphetogo lekgotleng la matona he mo mamedi ka la mashome a mabedi a metso e robong Mmesa 2026 mme he mo mamedi a mang a matona a ile a behelwa ka thoko go lekgotla la matona gwa kena ba batšha go boetse gape he mo mamedi go ile gwa ba le ba tlokolwang mme gara ba bang ba ileng ba tlokolwa he mo mamedi ke leto lekaleng lena la puso ya dibaka borena ditaba tsa legae le sepolesa e leng mong ga di le bona lephema he mongwamedi o ile gwa kgothaletswa gore a ye lekaleng la kgwebo le mesebetsi e megolo le kgodiso ya kgwebo mme jale he mongwamedi maobane mo paramente wa peka he mo mamedi o eme ka ntlha ya tsamaiso ka gare go lekgotla la setšhaba jwale a supa gore o nka taba ya letona la go se amogele go thongwa wa gae wa gore jwale a iswe lekaleng lena la kgwebo o nka e le taba eo ka bo yona e le tlolo ya molao mme he mo mamedi ke batla gore ke tletlhe ke o fe ditaba tsena tsa gae ka moo a di buileng ka teng gore na o reng moparlamente wa peka mabapi le taba ena jale a e supa a re ke tlolo ya molao ya gore e be letona ga le phethagatse ka moo motlotlei e le yena tlhogo ya naga a amogetseng ka teng mme re re ke re ikutlwela ditaba tsena he mongwamedi tsa monggadi mogopodi monokwane ka moo he ditaba di leng ka teng re ye he mongwamedi re tlhe re ye go tsona di le
7: jalo tsamaiso yeo ke emang ka yona ke ya gore beke ena e sa tswa feta go tswa ba le letlhokolo ya matona moo re ileng ra bona ba bang ba basebetsi mmogo le rona bao re neng re ba bitsa ma backbenchers ba tlhapantsho ba matona mme re boetse re ile ra tlhokomela bao e neng e le matona ba tloswa moo ba neng ba le teng tlhompeng potswane o ne a le ministry of foreign affairs ke ano se a le ministry of energy mme ke eng ra mmona tlhompeng tsamaisoa constitution ya naga ena
6: otse o eme ganyane fela na a ise o dule ona
7: moo mtlhompe o lope gantetle mo ke tamayang go dula teng kankang fela ntse ke
6: ga kutlwane
7: ga jale
6: na ise o dula moo
7: ke a leboa mtlhompe metsamaisa lepisa Lompei
6: motsamaisi o ntse di tsemba ha tsola pele.
7: Lompei motsamaisi.
6: Mr. Clark, can you please approach?
7: Ke tlatsa mo isweke mang ga yona ke a hore khala o lo ke the constitution of the land. Me the head of state. Ke modotei ka basotho. Me modotei ka basotho ha se a supiletsela ka pa thontse matona hore letona la mehleng la sponisa ya trade ge lebeletse go ya trade mme ga e ba a sa etse jalo mtlhompe motsamaiso wa dipuisano seno e ba tlolo ya molao mme ka wena mtlhompe motsamaiso wa dipuisano ge kopa o phatlaletse ebile o netefaletse setšhaba sena sa basotho gore na mohlomphei le tona la trade na le selekene ofisini.
6: Hai ba he mohlomong o ka re o kila wa ya mo no bya le ho fumana le tona le lesio. Ka mo go e ba le ka buisana ka teng le mohlomong be itona folo. E le yena monga matona. Fela bya le nna ha se ile ha ho mo ke. Ke lo ke la ngo ke la ditaba tseo. Mohlomong minister.
7: Ntata mo iso mohlomong.
6: Ntata ba iso to se ga bane sa peka.
7: Mohlomong mo tsamaisi ke mo ba nyana mona. Mo ne o bua ka thata le gona ge le ba kgethwa ba ntlo ya setšhaba gore go bonagala ge sa tle tulong ka tsela eo re tlhokwang gore e bere ka mona mme ke boela ke e beya go wena mohlomphe motsamaisi wa dipuisano gore ka gare go ntlo ena o na le taolo godima ditho gore na di sebetsa jwang ga di sebetse jwang mme ga e ba kgetlhong lena motlhomphe motsamaisi taba ena motlhomphe motsamaisi e tlhokolosi ga kana ya letona le na le gabane le leo ke nkang le nyedisa thomo jwale ebe motlhomphe motsamaisi ore ga ona taolo godima taba eo ka ne dikutlwa ke ferekana motlhomphe ke kopa ise ya moo ke ferekane
0: mamedi he ke yona sentlha kemo ya moparamente wa peka he yena he momamedi yeo a buang ka taba ya gore jale motsamaisi wa dipuisano o utlwe kare o lokela gore a kene taba ya gore na letona leo he momamedi ke seng ke swatswa lebolela gore le tlositswe lekale lela la puso ya dibaka ditaba tsa borena tsa le ga e le sepolesa jale a iswa lekale la kgwebo le mesebetsi e megolo na o se a kene ka gare go ofisi kapa tšhe na mme momamedi e re nke ke o gopotse fela mafelong a na a beke go bile le keteko ya gae ya letsatsi la tswalo mo aneng a keteka letsatsi la gae la tswalo monghadi le bona le phema mme ga re ke re utlwe ditaba tsa gae he momamedi ga go tshwane gona moketeng ona o ha a ne a keteka letsatsi la gae la tswalo.
8: Ya hore taba yeo e ne le thomo ya nnete thomo e tswang ho setšhaba sa dioli gobane ba tseba seo ba se batlang ba bile ba na le tshepe ya hore ba tla fumana seo ba se batlang yo e reng he ke bue taba batombei ga ona mokonto mona ba batang ba tshwarang ke lefu la pelo ba wele bana ba batang ba lakaletsi ba batlang ditulo tse ka pele ba be o wela kwana barombei ga ke ema fela empa ke tsitsitse ga ke ema fela ebile ga ke a tshoa fela bona ga ba tshoa ga ba tshoa ke maikemisetso a ka magolo gore ba botlhe ba nang ka ba eme ka ntle o moruo o sa kala leruo ke ba gape dipelo go tloa letsatsing lena ke a le jwetsa ke a le tiisetsa gore mona dioding ga ona ntho e nngwe mone ke a refi fela ke fumane tiisetso e sa tsitsieng e sa thekeseleng e tswang go diodi gore come 2028 ha hona mokgwa wa dipolotiki kapa lekgotla la dipolotiki le tla makgahlanong le moruo. Ke reng ke le jwetse he, Matekane ke moetapele wa letsholo. Matekane ha ke ntse ke na le yena ha ona motho a tla mo tsitsisa. I didn't tell the Sheba di tshwantsho mona le Sheba di televisioning me le mpona ke na le yena ha le so mpone ke se ka me se fumeng sa ntigo tsebe ke mo di mo sebela le Sheba ha go bua ka batsa gona tsa o matla fatsa le tsholo ke le bua ka Sheba le matlo man le man yo mona nga ntsa se ka mela se fumeng sa ntigo tsa bua le Sheba. You're a son of the high. Come on, Lagaletia, Lagatang. For our Hanya, the soul. I give out a little bit of you. The queen.
0: Mammy, dear, in Kajiriki, say, fella, Kitleka, Kankina.
9: Want more from every state? Join Minor Discovery, the loyalty program that awards you from day one. Enjoy room upgrades, exclusive discounts, local experiences, and collect Discovery dollars for future stays. Advance through membership tiers and unlock even greater benefits, recognized across 560 plus Minor hotels and over 850 hotels worldwide in the Global Hotel Alliance. Sign up today and start earning rewards. Call 522-3000 or email lesotho@avanihotels.com or maseru@avanihotels.com. Minor Hotels. Rewards that go wherever you go.
0: Mamedi he, ere re sa le ditabeng sena he, jwale ke ne ke le mo ke o fang polelo ena ya monghadi le bona le phema. Ha ane a ke teka letsatsi la hae la tswalo lebatoeng la tiatiane number 24 ke ona mo wa ileng a bua ditaba tsena tseo hemo wa medi a buang ka tsona gore ga gona le mo buang gona teng ga gona mokhondo ka mo waneng a be ga ditaba ka teng a mona mo areng o tla dula a tsheditse moetapele wa RFP. Mamedi ke o gopotsa ditaba tsena gobane ka mona ka gare go lekgotla la setšhaba ya neng a sisinya ditaba tsena ke monghadi mogopodi monokwane yo o tla gopola gore hemo mamedi o ne a ntse a le ka gare go letsholo la RFP jale a na le ena monghadi le bona le phema mme mo mamedi o tla gopola gore o ile a tswa jwale a bontsha ka mane ka gare go lekgotla la setšhaba e tlile a tshelela ka gare go BAP nako ga e ntse ya hemo mamedi go a ba le phetogo ye o tlhaloswang gore go na le party e ntšha hemo mamedi yeo re ileng ga buisana le yena mona a netefatsa gore le ga ditaba tsa teng disolo ke gantle fela yona e ntse e tla e tseleng party e ntšha yeo tlhaloso hemo wa medi ditlele di supang gore ke ena yeo e tlatla e ba moetapele wa yone o tlo gopola gore hemo wa medi gona selemong sona sena go bile le ketsagalo tse ileng tsa e tsagala gona paramenteng moo tseo re ntseng re lebeleletse gore retle ke re utlwe gore na motlhomo paramente ile ya di atamela jwang ka botsamaisi ba tsona mo go bonagalang go ile go a ba le kgotlano ya bana ba babedi go ba bileng ba tshwarana ka matsogo ditaba tseno ka o fela he Mohammed ka di hopola ha ane a di hlalosa mo ena mo parlamente wa peka go gena wile wa etsa la jang pakeng tsa hae le monghadi le bona le phema he Mohammed jwale he Mohammed ke ne ke re ke ne ke hopotsa ditaba tse ileng tsa etsa la ho fihlella mona mo heleng hona teng mme jwale Mohammed ntle le hore jwale he e se e le boga dipolitiki bana ba babedi ka bobedi ba bona ke ba hwebi ba tse ba halang ka hare ona ya Lesotho ka mona ba baholo ka hare ona ka mona e le monghadi le bona le phema le mmoho le monghadi mohopodi monokwane jwale he Mohammed le ha o le jwalo motsamaisi wa dipuisano ntlha ya kemo ya hae ho dima ditaba tsena tsa gore na a ke a netefatse gore na letona le fela le se le kene ka hare ho ofisi ya letona la kgwebo le mesebetsi e meholo na o supile taba eo ya gore jwale mona e le boikarabelo ba executive gobane jwale go na le ntho ena e o thweng ke separation of power moo he Mohammed go nang le karolelano ya maatla gore mona le paramente e sebetsa go fitlhelela ga kana mona executive e fela e sebetsa go fitlhelela ga kana ke mo go a itseng yena ha e se e le tsena he e se e tlhoka executive e seng paramente ka khutlolong mme Mohammed ha ditaba tsena di ntse di tswela pele gona mafelong ana a beke he Mohammed go bile gwa ba le polelo e ileng ya e tswa ke moparamente wa mahobong yeo re buisaneng le ena he Mohammed maobane mme a supa gore ditaba tse tsa hae di jwalo ka ha di le jwalo e re re ke go fe polelo ya hae he Mohammed moo a supang gore batho ba lokela gore ba jagelane mefokolo go sa beng jwalo a gopotsa batho gore na tse ileng tsa etsagala dilemong tse e fetileng le dipusong tse e fetileng go ile go a etsagalang e re re ke re o fepolelo ena ya hae monghadi Thabo Maretlane ha a ne a bua le ma RFP
10: bomme le bontate ke a mo tsidi ga ka ka ntsa ga ka ntewa ke tsadi matalebelo akere ke bomme le bontate ke a leboa ke kopa tekise kompo ntate Ntsokwane e le metapelo wa party ena o mokatsi wa mentomen tekise tompo komiti e golo ise komiting tsotlhe tsa diliki ya mafumadi ya bontate le ya batšha mme ke tlekise tlhompho komiti tsotlhe tsa mabatowa go ya ka tatanana tsona ke tlekise tlhompho go bakgethwa ba teng kwano ka go rona a teng mona ke a le bona bontate ka o fela lona ke a le bona ke le tlhomphile ke ke tlhomphe dikomiti tsa makala le makalana jalo ka ga dilatelwa ke tseno tse ding tse ke tse ke bue ka tsona gomme le bontate a ke na ditaba tse ngata ke le tlhomphile bembaka ke le tlhomphile tšhaba saeso batho ba media ba teng kwano ke le tlhomphile ke le bone ka ofela lona gomme le bontate a ke na ditaba tse ngata le mong sa 2022 a re ya dikgethong ga ke bua o a theolwa ke ya lebo ga re ya dikgethong ka 2022 ka goo ne re ibe ka mona ne re na le moetapele a le mong yana eme ka party ya LCD e a bitswang tate Mthetlwa Metsi le a gopolanga ke reng mme gona tjena ga re ya dikgethong tsena tsa 2028 party tse di ditharo ka goo ne re ibe ka mona e le gore ka mantswe a mangana le mme Mahadi ka UAT ena le ntate Mohopodi le ena ka kganya e le gore ka mantswe a mang re ibe mona se re na le baetapele ba bakae ntle le mono o na le party tse ding bo DC o na le bo ABC o na le bo plus nka dibala ka dibala ka dibala gomme le bontate dikgetho tsa 2028 di tlo fapa di dikgetho tse ding ntle le go rona re le ma-RFP re itukiseng re ke re itshebeng gomme le bontate ga re sa itukiseng re tla ema positioneng ke nako ya gore mo e bangana le mefokolo re fosane re gatane ditogong ga re gokeleng gae go itukise ga re tsamayeng go jagelanang mefokolo go bane mo re tsamayang teng re tsegatana ditogo mme ntho e nngwe fela bo mmele bo ntate e tla etsa ketelele dibeng ka 2022 re tlele mabato a tshwanfolo dibeng mona ga tlhola ke maduma matsho fela ke le motho ke le coordinator ka le dibeng mona ke ya ka bona na re sebeditse jwang ne re ne le ntswe le leng re le maikutlo a le mang o sena kgethololang e mong aisha kulena ke bona re ngwapangwapana ke le ma-RFP bomme le bontate motho a itwantshang o fetwa lesufu ke batla o bua nnete ga dc tla gwana ona le dikgukubele go na le dithopi ga bontate ntsho ba gwana go na le mapressure go na le team ya ntate ntsho bomme le bontate kaisha kulena gona re le ma-RFP ga tlameya re itekong banna ga ba tloa le basadi ga ba tloa phating tsa bo bona ba ne ba tla mona le ba kgathetse ke dintwa tsa dipolotiki ntlalo go rona re itukise bomme le bontate ga tla latlhola ke temane re jeke ke batla go lejetsa tsatsing motho e monne mongwana ka p ga yo itukise motho e monne mongwana ka p ga yo sheba gona re tswa kae re batla go ya kae ke amamogao tsatsi le lese la kapane gomotsa difuta dishebile gae ntle le go reba jamelane mefokolo ke a le joetsa mona bomme le bontate ka ne le la matsatsi re tla e supa ka monana puseng ntle le go ona re itukise ya kgaolo ya yathabaphatsa ke a leboa
0: mamedi he ke ena moparamente wa thabaphatsa he ka moyagoleng ka teng monghadi thabo maretlane he momamedi ka tsela yeo a behileng ditaba tsa gae ka teng momamedi e re mona mo ge o fileng gona teng go tlwa ka polelo yane ya letona ge nke maikutlo a gago go tlwa ka polelo yane ya letona la sepolesa go tla ditaba tsena jalo ka o fela ga tsona he momamedi ga ntse ke o fa tatelelo ya tsona gore na le kgokagano ya tsona mo di neng di tlale ga gona teng tse dintsa tsona le ga di se ntse di tswela pele di etsagala momamedi na o ile go a etsagala jang go fitlhelela mona mo ke kwetelang ka ena ya monghadi thabo maretlane mona mo wageng ba lokela gore ba itukise gobane basotho ba ne ba jwena RFP bane jwale ba re ba kgathetse ke dintwa tsa dipolotiki 2121-9956 kapa plus 2666-59956 PC dumela ga
11: tswanae
0: yanadi
11: ke tla kena go tsena tse ke dikutleng tsa mohlankane eno wa ka ele tshwasane le ne la ka le kadima re tla
0: e yanadi
11: ee ka go tsana tsa moetlo ke le tshwasane la ka wa tseba le ebile kile ya botiae wa tseba ntho ya e buang kokete o bua nnete nna ke maketse ka nnete gona go e tsagalang keng fela kare ke bona ka boporofeta ba kaine ba thethatsa boporofeta ba kaine ga kaine a kadi kwadi le setsetse e ntse le tsa mmaaka tse kaofe ke ne e le ga ke ne ke tshwantsha mebuso ena ya gona go tlhoa brao kwane ga nne re fumana puso ena ya democracy kgetlhelo wa bobedi ka 1993 ke ntho tsene di etsa le puso ya ntate mokgetlhe ka idea tsona tseo tsa e tla etsala pusong ya ntate mosifidi tsona tseo tsa e tsala pusong ya ntate thabane tsona tseo tsa e tsala pusong ya ntate majogo ba sentse ba ga majogo theo a fitlha fela ya ba ona molelwa ke dikgetho ka ga ga sidi yana ga e kobe goge e tlotla e tsamaya ditabeng tseno ka gore e etse poelano le tshwagelano ya basotho truth and reconciliation gobane batho ba na ntate modidi ba kopana ba ntse ba sa utlwane mekga ene ona tsena e kopanetseng puso RFP ka ga yona ga e utlwane batho ba re ba nang le bona ba ne ba bo LCD bo AD go ngata fela ka mono te dinya ke ditsebele o di tseba ba kopanetseng puso le bona ke batho ba ntse ba ga tloa le bona mogao kwana ba ntse ba sa utlwane ba fitlha ba kopana le RFP go fela RFP go ntse ba fumane papa ka mono ba nne ba kgone go ja bare ntho mofutano modimo ga e sononofatse ka tsela e feng kapa efeng jaaka phekola bo sa bonang ko go kwetse truth and reconciliation basotho ba ke ba theole galefo eno ge thobane maqeba ge theole galefo go lokisa melao ba le ge gatha ya kakala o tswa gona tsena banna ge monka ka lethoba ke yona fela ntho e tla lokisana ga e na lesotho poelano le tshwagelano le melao ka lebo ntate
0: o lokile ntate ke lebile gagolo ke maikutlo gago PC dumela ke eo a gao a he momamedi ha re tshepe go tla hlaella ka nkena PC dumela ha ke tsebile le na mo Medina e etsa jang ha etsa jena a go fetole kae o tla ka nqengwe ha o nontso sebedisa yana engwe yana PC dumela
12: e dingwe di 6.1
0: e yana di
12: ke na ho yana ya nta distabaka ka nne ke nne ha bohloko bona bona botsofang re le ipotsa hore na ha pagamente e elelwa ebile e tseba taba tsene e sebetsa neneng ena ya ngwana a tlhetseng ka letamong profesa eno sa bontshitse gore ke matona a mahlano kaofela a tlhotseng go fetisa molao jale nje e tekele basotho henda te motutsi kaoako ore tv mona ga re bua ke tekekeng ga e be polelo eno molao ono o so fitlhile letoneng la bohlano o sa fete motho ena ketang go diela ngwana motho ka letamong a moreipa o tla tla fumana beitse bone jale molao o fagetse ka mono pagamente nte di-tšhintšha o sa tswele pele wa utlwana te motutsi na ke ntho botlhoko a kakang ga re a re tšhaditse dipagamente jale le ena gape ena yantate setlaba ka ya duang ka gore mmuso o itukisetse boemo bona bo teng ga o shebe ka gago toropo ena mafeng ke le metse fela la dikoloi tse o theng ke di-4 plus 1 jale go mmuso ga o bane o fita o creata mesebetsi o tloetseng ga botlhafa bo ntse bo phaelelana
0: godimogobane
12: mmuso o sala o le toropo ya mafengobae mmuso o sa tata
0: Tinto
12: ke nna mesebetsi go sena dikoloi tse tsa di-4 plus 1 ga ditedi
0: ga re ya ditabeng ga re ya ditabeng Tinto e chaile ha re ditabeng ye tsha ile Tinto mamedi metso tso ile shumele metso e mehlano re e fraletse gora ya bo supa ditaba tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senyesemane he mamedi ha jwale o ntso di balwa ke tibello jane ha re fumana ditaba

0: go gaola na ha yena na maotu go tla go ba mebusa ona mebusa o tla tsisa go ntse go na le bobodi go batla na bobodi bona na ba re buang ka bona na go ha ile ka go ha ile ka hore ba ba fokola ba ita go tsena te enga te le ha ya abu ie go bona le ba amana le bo go bobodi mo go leng teng botswa.
1: Attention.
2: Mamedi re ha ho le tsena ke tle ke le bohe tebello jane ka ditaba tsena tse wa qetang hore fatsona tsa metsotso e re shumele metso e mehlano ka mora hora ya bong super 2121 9956 ka pa plus 2665 9956 PC dumela mamedi a koleke e nngwe e hlena ya hana ena a koleke e nngwe no more how ka utlwa engwe hana o fetole ha ebe o noletsitse ka 2121 9956 o try ena ya plus 2665 9956 o kene ka yona ka le re ke re utlwe maikutlo a hao hemo wa medi ditabeng tsohle tseo ke o fileng tsona PC dumela
3: ga
2: tsona
3: ke ka disa phasemane ha ese ke modimo pasana fratse
2: Ndade pasuma.
3: Ama lende former minister wa maponesa le local government le home affairs ndade le bona. Mokgetha wa tiwa.
2: E yana.
3: Ama lende le mokgetha wa mahobo ndade makata. Ama nela o tiba hantle o kwa taba tsa bona. Wa ba o hona le political interview di ka hara RFP. The political interview di ha itsekule ke di bonela ya mmende bolka ka di party di a gwana ra. Yona ta pelwa bona e se yena ba kopanya nye se yena lwana lang kopano e lengwe ka ka party. Ya u vita this is the beginning of the end. Ba itwa gwana ba thoma. Me ba thoma na ha ba gwana. Ba itwa ya dikgetho e se na ho sona le dikgetho tsa nna ntate pe ka sa ile ntate hana ke ntate mang. Bawateka saidi
2: ndademo hupudi
3: o bona o ba lwana le ntate le bona ka jeno wa u kwantana ha bua

0: coalition is na how di sheba hantle ha o so hlatjoga na coalition mo se re tsaka tsela e jang hore mo so tso ke stable tsa go dira ba so tlhanda ba ba tieteng na go ena ga o fela ga re fetwe and this is something that got the la le so tso se na letho o go bala ba ke re free state ga lo kopana ka le batho ba free state ka mo di tsana ke bona ke ya mona ha o sheba ntwa e ka ha ka di party ka mo ya le bona
1: holo ke le na depa tsumane ke le bula ha holo na de ka maikutlo a wa how pc dumela o mo yeng dumela
2: la re ntse dipela wa ntate
1: kama ha unda doena
2: o bua le sa khonda di
1: ntate sa go
2: yana da ke ne ke tsaka ka shebile di tsa tsena tsa mfonthe mkhatha a beka ba bua ka le tonga ho ma feso le ne le lokela go e be le trade yelo bona hala a sa di yuti jole ke se ka bena ntate ha se tebe nyane bana le house we sheba ihle wa bona ho se se gele boemo bo ile ngore RFP e boemo ba taba ka la hare mme ha o sheba o tla ithuta ho re tsela eo le mo hlompe le bona a tshwenye ka lone le mo ka yona e ya bona ha ra gore o khushitse ke faction engwe la house a figure le moro but political la ho analyze o tla bona ka tsela e tshwanang mo hlompe le bona le yena tsela nka stand ka yona ha o shebile patchine ya ile tshobotsi wa bona ho no le di pakina hena le support ya mapagamente go bolela go dine yo go tla gore o na le section ya mapagamente a motshita mme ka section ena na ha o bona sentse ba botulwa ka diboka ile ke taba ya tshoso go tuna go gore if you don't agree to my terms ke ala support e ka jwale taba ena na e di tsisa mo ke kastan tuna go lwa le gore tuna go lo na qeto ka yetsang ka gazette ga ka o bona o ifetohela ha o ifetohela ntho e ntlo go ruta gore ile ha o tona kgolo e ka gona moete ditleto o tlo ba tona kgolo e leng gore ga e ka ya tshoseya ka ntlenana jele se tlameya e tse tlana phetho pleno ka bo yona fela e se e bontsha Basotho gore confidence e ba e bontshitseng dikgethong tona kgolo ga a sana power e lekaneng gore a ka etsa ditleto ntle le mono ntate ha o e sheba wa bona gore tona kgolo ga a sa etse qeto ebile a itjetsa gore ga zete na ke yentse ke ena ndate le bona e tshiki ha ke tshiki wa hlokomela go ndate le bona le tshimine ha e ngata ya mabana e ke tlo tswela pele ka diboka e tloetsa nthwana ya tshobotsi ya na e isi ya bona le section e teng e tsama ka diboka ka diboka ka diboka jole ka ha se tsetse ba go dipolitiki tsa le sotumana ndate le tshiki ya le pattern ha e se le tsena na ha e sa lukile
1: empa bua nya ha o itse ke tla dula ke motsheetsa ke tla dula ke tshetsa moeta pele wa ka ha ona mkhono
2: wa lo e hle wa lo e le o tiki wa re ha ke sa tshetsa moeta pele go bane how to go bona le batho ba ratang moetape fela ba ntse ba o tshitse go bolela ga o qala ga o sa tshitse moetape ke ka bona ga o ka mamela o tla utlwa gare ke emeleng ntate matekano o tla utlwa batho ba didie ka lebele ntse ba na le ba mo tshiedise e leng gore ke ntho mona political party e reng ntate se ka ba tsamaya go tshitse o ntse o le ka gare o se ka ba tsamaya go tshitse o ntse o le ka gare party ba yela ga re shebe boemong ba tshaba sa Basotho ntate re shebe ka lekala la trade trade man ntate go bolela gore ga e ba le tona ke nnete ga le se ikipoti mosebetsi wa setšhaba o yeng ntate ga o ne epaetse pusong ga le tona le lesiko le kaneng tona kgolo o tla poenta tona le leng gorae le tona le ikeng mme o sale o etsa bodisa moo but caseng ena ga e etsagale gobaneng go apointwe le tona mono le tona ga leyo go bolela gore na diqeto tse ps ya ka di etsa mono tse tlhokang signature le tsone go etsagala jwang bondaka ka nako e le bonang gore lefatshe gona bele motlhala wa tlhokomela gore international politics ena e jwang ge tlhoka mesebetsi ga eo ge tlhoka letona le e leng gona bele sentse legalo o tsa le bua le bo trump mane a koa ba kapela koa ke ne re fue selemo fela ge tlhoka moifolo extender taweno jele letona ga leyo ka ofising ga gona botlhang ka botlodidi ya lekala leno go tlo etsala bang ka mobona ga lesotho go etsagale bona you see gore ge leveleng e tsetseng internal party politics jele ke tsena di amanaga mme naga ya rona ke ena jele e tlokotsing ka lebaka la internal party politics mme ntate mobise ga ke tshotsena kere ha hona na le go ka lekaba la dipolitiki ha se le tsene se qhalane tona go o sa tlame o sa le tshutsholong mwana wa le dira o ka ntlene ka bona go tle ma leng ka ona ka teng e hlene ha ka tlosa ndate le bona ga go tsa gele nna ha le sotho gele here tona go ba nna o botlola ke le tona mo e le go itle ha se tona go ka tsela e tshwanang ha mo tloetse le bana ba tsona pele ha te ka go ipala because ha bo mame di bua ndate le bona mapuchi o botsa tshaba seno go le batla se boka se hlahlamanga se boka se hlahlamanga go ka pele ba mo supisa go ba batla se boka se hlahlamanga wa tlhokomela go dibukentse tseo di ntseng di bupua ntate le bona o hlaga e le moetapele a sa fana ka puo se bukentse e le ntho ya neneng tse e tsala ka EDC go ntse o tho mabato a etsa diboka bele ba jele o fumana gore phati e nngwe leader ka

0: ta hlela hlela so ha e se le tena ntata wa ga ile ha e sona go church go le mpompe
1: go lo ke lenda day ke le bile ha holo mame di gere ke gere ke se e tla re ka mo ga thekiso re tla ke o putsela pele honga.
2: From the highlands to the heart of town, stay connected with Starlink, now available at Sifalana. Enjoy fast, reliable internet up to 300 megabytes per second. No buffering, no limits, just smooth streaming, video calls and gaming, even in remote areas. Built for Lesotho's weather, Starlink is tough, weatherproof and ready to go. Just plug in and you're online. Set up in minutes. Choose the standard kit for 7,499 Maluti, or go portable with the mini kit for 3,899 Maluti. Get 250 gigabytes for only 540 Maluti per month, with no long-term contracts. Pay month-to-month, no lock-in. Available at your nearest Sifalana. Starlink, join the future of the internet.
1: Mamedi re nke ka melaetseng ka mona ke le tshwara ka qwading ke mametse mohlomphei le bona maikutlo ha o qala ho hlokomeleha hore bapolitiki ba bua tjena boesa ba etsa se fapaneng ke ha e mong mopolitiki ya hlaheletseng ka mahetla mokgeng wa BCP a na ikopela ho otlwa ka tsohle tse bodileng e bang a ka hlole hlanohela lekgotla o re ka ha basotho ha bale ba ile ba phethisa ka moo mohlomphei a neng a ikopetse mohla a furulalanang lekgotla leo boitlamo bona ba mohlomphei le phema ha se le ho etla dipolotiking tsa naha ya Lesotho. Kgotso ntate ke makalang tatenwa wa mpudule ha a re ba kgutlele malaeneng a lla ka petrol. Na ntate o rata Lesotho le basotho ba fuwa tjhelete ya petrol ke maparamente a A500 kgwedi le kgwedi. O batla hape ho lokisetswa ho ya dula malaeneng a bana ba sekolo. O re bana ba yo dula kae ba rata ho itjella tjhelete ya setjhaba ka sehloho. Ke ntate Thabo ke maikutlo a hae ana. Ha e le taba ya ntate le bona tonakgolo o na le tokelo ya ho shebisa letona tlase pusong ena ke ya puso ena ke ya motlotei ha se ya RFP a o sima sentle ha bue hore na bothata ba ho ya trade ha bue hore na bothata ba ho ya trade ke bofeng ke a o sima sentle ke maikutlo a hae pc mela mamedi o leke e nngwe ha ena e hana o kena ena pc dumela
3: nare mdutse
1: ga tsona ding
3: tsoka ngwana ha bona constantine se hape mohlankana ho di bona ha nna ke ke di shebele ho ha o se o le tjena ka gagare sentate na kedi se entse mosebetsi wa yona ga o tsana kere okekebe wa soke se e entse mosebetsi e molemo o ikwaetse dinko a shebile nokaneng a ilo itlhatswa e se le ha dingangane ka taba ya nsela yane ntse ke bua ka yona ya go kopanela poleiti le ntse le sa utlwane kale re se le sa se le setšhabeng le shebane lone ka bolone go ke nyeo aiko a ke batla ka poleiti ya ke ntse ke le teng kampa ka e kgala ga ba sheba setšhaba go gang gona kwa re tjena kwale ka mebuso yane e fetileng mme modimo mebuso ya mofuta ona ga ka ba e tlhanonofatshe bo ntate o yaka ba itlhatlhoba yo re ka ntate mageti yona ntse a e tshwana kwe e sale teng e sale o fie ba shebe setšhabeng kanke ntate
1: golo kile ga ngwane ka ine ke maikutlo a gago mamedi 2121 9956 kapa plus 2665 599 56 ke tsona dinomoro tseo o ka kenang ka tsona 2121 9956 kapa plus 2665 599 56 PC dumela
4: hello
1: o moyeng dumela
4: e tindo yo happen that
1: o buela hola o buela hola tindo
4: buela hole
1: a tatamela haufi le mohala wa gago
4: a gutwane
1: tsala pele re ke go utlwa ntate ga utlwa tindo
4: a gutwa le gale
1: e yana de tsala pele nda
4: oh ha ine ya a re pi e se se ga skutsu a ho la go itlile ntate ya yona e tlhagile go e thata boti go ya mpa mpa ba ikhadisa la go sa isandane dinere ke kena go ya ne under this track ya go na muso we to shake the yo under the hore ga le ke mona wa lwana kona yo le mafuga a phamete batho ba ba ne ke mira ha o nyolwa dikoloi ga ke na muso go bona o shebile tse fela to go bona ke e ba le tshutlhala ne go ya dikoloi 24+1 na botata go nna le ke ha ona ntse ke sna mo le ha ile mo ho nal botata ba go ba sotu ba ile ra ke price ina 24+1 muso o ke nyi di se ne fela mo go ita mega ga to go di tlile o ke se di fela o le ga ga to go ina di ba ne le muso ke go ya jwa lo ba ne le stock trade am sibi le mo kreetse o to go ile tshikela ne ne mo thota ya o di le mbudu go ta khuntu mo ne le o tlong ga di hoka tenne motho wa tsone ka go ile wani muso sa ke ni di bese ka ga tropo ka mo mo tropo e ke bule e tsone ho tsama ea o bane ha e khone ho tsama enda ding na ding tu ya le ono le ke ba tho ba se ba nyolle di price ke mutimo mane ha ding tlo ba so to ba ga ba khona muso wa tse ba lona o a wa fa ba tho fi ba 2% ha le motho a go khona go patala tshelede ya 4+1 ampe ba di fokotse enda ba ke nye di bese mo ba so ke ntse ba khona ho pheta maeto a bona ke dumela la lenda de staba ga ke ene ya go bona ba a tshe nabe
1: e o ntse le teng that
4: o ntate ha ka nti kutla ka ga ke e me paitsi
1: ke ye le bula ha holo tindo ke le bomo e ke ye maikutlo a ha ya na PC dumela
5: ke me ma hatse
1: e ya me
5: a ka nti go nke ke le wena ntate ma retlane tsela na wa tseba go tloya le sedikwa na gore ha ke ba di sedile tsena le tloba la dipolitiki ya le go ke ka nnete go la ba ka ba le ka megwa yohle ditaba tse seng di tseng ona ba lona tla le puang ka tele bona ka nnete ga le ba sotlwa tseba a ka nnete yo lo ka party saving a ga tsintse ile wela mono mo party saving di wetse nteng ha ke tsena ha nyane wena nda te tsalaka ka kotlo ena a boga makoloi ka nnete nda te nda te mpitse tsetlela ke na kwa go muso o nke boikagabello ke dilimo tse nne ngati a fetu ngwana jala e tletse mpuso pele a ile a tshepisa bana ba sa ba di kemoga mo gaelweng le nteng o tla thusana ka dintjo tso tso tsa ntse ya di bala ka kotlo ba gahlametsa ka transport ke le getlo lene ha be mama kolo iba nyolla dikolo itsa bona ka boga dilemo tse nne ba sa nyolla ba nyolla ka 400 ke se ka ka molato kwa bona mme ngati ngati mtutsi nna ke be mama kolo ya ba itse ba se ka ba checha ba iswa gotla ka ba sa iswa gotla ba se ka ba checha bona jale ba utlwela ba sebetse bohloko ke bona ba nang le tokela gore ba kene mmuso gore mmuso o kgone o thuse basebetsi bana ba di fene ka kotlolo ndate mothitsi legakalana le gona toropong yena a masego fela dikoloi tsantse tsa nang maeto a maleleleng kate ke tlo dipatala ebile batho ba basentse ba dipatala go sena le kgonno la letho ke ipotsa gona go bane dikoloi tsa tsone go kgale tsona nako tlha ga o nyolola di-price e ba lwele batho ba tla lla ke a leboa ndate mothitsi
1: ke le bula golo mme ka maikutlo a gao 2121-9956 kapa +26655 9956 mo mamedi ke ena ke tsebe gore ke tlotla ke o fa monyetla wa go fetela mokgatlhelong o mongwe gape kapa re tlo fetela mokgatlhelong o mongwe mo mamedi jwale ke ena ge ke re utlwe maikutlo a gao 2121-9956 kapa +26655 9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona he mo mamedi ge ke re utlwe maikutlo a gao ka moheolang ka teng ke batla go tla ka mona he mohamedi jale ke lokisa dintho tsa ka dinepagale ka mona e tle re ga ke tla ka ntlena ke utlwe maikutlo a mang ka mona
6: ke a tshwara le mothusi dibelela letebela ke ne ke re ke tla tsaya le dintho ka gotlhegotlhe ka taba e bua hetoropo e phetetsanesu e e se phete-phete batlhomphi ga ba feta ba kgone go feta ka bo dikoloi tsa images ka bo di-ambulance ga di kgone go feta ka bo ka di-4-1 kane di-4-1 tse bang teng ka le bosho stop registration ya go ka bona gore na phalo e ka feta go le ya kae tla kgone sala tshisa batho ba di-fame bo dinyeo bo dibese bana ba sekolo kepe tsona transport ba tlo kgona go e afforda le batho ba di-fame it's gonna be tough for them tla go tsala tshebiso ntse tsentse list e nga re dire ya go se se sa ding
1: ke maikutlo a ndate ga tshwane hana he la ke utlwa gore he ka ga gawile maikutlo ana ha ndate ga tshwane fela he ke maikutlo a ha he mo mamedi mo 2121-9956 ka +26655 0800 599 56 momamedi ke tsona dinomoro tseo o ka kenang ho tsona ke sentse re tlotla re kwala ditaba tsena he o ka kena polelong ya letona letona la sepolesa Vuyiswa Tseka he momamedi kapa wa kena ditabeng tsena tseo re o fileng tsona ha ga ditaba tsena tse ding ntate Sehlabaka o buile ka taba ena ya traditional medicine mona mo a reng ho bonahala ditlhare tse nkuwang e le tsa magoa empa tsa batho ba batsho haholoholo tsena tse tsa moetlo ditlamatlama tsona di kgellwa fatshe ga di nkwe di le bohlokwa di a nyenyefatswa mme he mmamedi motsamaisi wa dipuisano o bile a e kena taba eno le yena he mmamedi gore na yena o e utlwa jwang taba ena jwale mmamedi ke empa ke o gopotsa taba eo ya gae gobane ka jeno e le letsatsi la baoki ke letsatsi la lefatshe la baoki tsatsing lena sena se bolela gore baoki ba keteka he mohamedi ka jeno gobane letsatsi lena le tlhauwe e le lona leo baoki ba ketekang ka lona mme he mohamedi le gona moo o ka tlhagisa maikutlo a gao gore na motlhomong tshebetsong ya booki ka ga gona ga ya lesotho lefatsheng o ithutileng o boneng o bone tshebetso ga e tsamaya jwang ya karolo e nngwe ya baoki le moo baoki ba sebediswang ga botlhoko gona teng le teng o tlhalose he momamedi mme momamedi ge ke boele gape ke supe taba ya gore letsatsi lena le fitlha tsena e le ga baoki ba naga ya lesotho he momamedi naga ya lesotho e tlositswe red listing ditabeng tsena tsa mokgatlho wa lefatshe wa bophelo ka gore he momamedi naga e sena le monyetla wa gore e ka isa baoki ka ntle go naga ba yo sebetsa matšhabeng ba bangata moo he mmamedi o tla gopola gore ga buisana bjelo fela le mokgatlho wa baoki ga buisana bjelo fela le komiti ena ya social cluster ka chair of chairs he mmamedi fela a supa gore na ena takatso ya ga e ka ba gore baoki ba 400 le kapa go feta ba tswe ka ntle go naga mme he mmamedi ditaba tsena le tse ding he o dule o ntse o mametse PCFM le letsheare lena fela ga o bua ka dintlha tsena tsa baoki le homane ho Midday Life o tlodile o ntse o mametse ka mo batla diteka ka teng mamedi ga re le mothating ona he re fetela mokgatlhelong o mongwe gape wa lenaneo lena la thagameswa kwano PCFM e re ke dikela thekisong ga ke gotla thekisong fela he mamedi re fetela mokgatlhelong wa go qetela wa lenaneo lena
7: hangata re a tshwenyega ke dipelaelo le mathata haholo ha gatello ya ho hloka tšhelete e re imela senyahame letshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fihla bokamosong bo kganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoha ha re nke pale ya dintle yo pele a neng a imetswe ke mathata a ditšhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti, mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng, letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo ka jeno. Kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso. Re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke Banka e Kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.
1: Mamedi metsotso e le 15 pele re fihla horeng ya borobedi e re re ke re fete he mamedi maobane e ne le ha ho tshwarwa ka matla he di amendment ka hare ho setshwantsho se ka pa molawane wa ditaba tsena tsa bojalefa tseo hopolang hore he mamedi di ile tsa qeteletse di se di le komiting ena ya molao me he momamedi ke batla gore ke nke modula setulo wa komiti yona ena ntate Mount Everest Ramakatsa he ka mo heola ka teng jwale a ke a hlalose hore na komiti e fumane le maparamente jwale a hlalose ditabeng tsena tsa molao ona wa bojalefa. Moamedi le wena o tlo ko hlahise maikutlo a ga gore na jwale wena o di utlwa jang ditaba tsena tsa kabo ya bojalefa ka morao di-amendment tsena kapa jwale maparamente ka morao ga a etse adopte ditaba tsena.
8: Wa dipuisano ka ntlong ke ya mamona go kopantlo ene e kgabane go amoela tlaleo ya komiti ya molao le polokego ya setšhaba mabapi le Administration of Estates and Inheritance Regulations 2026. Mhlompheng motsamaisi wa dipuisano, ka la 24 March 2026 mohlomphele tnwala molao ula a kena ka ntlong yana ena a thebola yona tabena ya Administration of Estates, mme ile a fetisetsa komiting ya molao. Komiti ya molao ile a bitsa lekala le ameyang en lwa le kala ramolao hore ba ke batle ba go hlalosa hore na se ba khuruditse hore ba ketelle ba batla diphetolo ga di regulation tsena na le ba ga ke le fe ba ile ba hlalosa go hlomphe metsa ma tswa dipisa ona hore ka mora hore molao ona o fete wa 2024 wana wa Inheritance of Estates go bona hala sechaba se le seboko ka di tiviso seo ba di lifisang ha go ntse go boketsa thepa ya bo me taba yena e utlwise bohloko sechaba ha holo ho bane go ne ho fumaneha ba bang ka bona marapa a mang ao thepa ya ona go bontshalang gore batsamaisi bana bothong ba e tsamaise ba e tlhokomele ba kgethwang ke the Master of High Court ba na le difee kapa ditseo tse itseng tseo ba di tšhatšhang godima thepa ena go qetellong ka moka selemo kapa tse pedi lelapa le jalo le kgutlang le kokobantse matsoo le gore thepa ya bo bona e feletse sepakapakeng. Jwale bana ba bona gore a ka nnete ga ka ba ikeletse ba bone gore na go ka etswa eng gore gompo go tlhatlhojwe ditifiso tsena tseo dipatadisang balle
9: na o ka fana ka potso tosekgabane same kadi
8: ya mo fa mhlompe
9: tswela pele tosekgabane same kading
10: ke leba mhlompe motsamaisi wa dipuisano ke kopa wa botsa setho sena sekgabane gore na ha selo se seholo se ne se bonagala go latela ka tlhaloso ya gae e le ka gare go ditifiso ke gopola ya ka gare etsa molao one re beye ditifiso ka ntle gore nako e kgolo le e nnyane mo di bonagalang di tlhoka gore di nyololwe kapa di theolwe go etsiwo jalo na ke ntho eo lekala e ne ka tlaelela ka yona gante ka e ba di šhentšhile ga bonolo bane ga di ka gare go molao mo di sa ke kgona gore di šhentšhe ga bonolo na
9: tsela pele honorable chairperson
8: ke a leboa mohlomphei motsamaisi wa dipuisano ga e le gantlentle molao one re o entseng wa 2024 o re o entse o kgaeletswe tsona di-schedules tsena tse buang ka taba ya di-charge kapa tsona di-fee tseo batho ba tshwanetseng go di patala ga master a ntsa a etsa mosebetsi eno gore e be ke yane a tlhokamelang thepa eno kapa ona o e bokeletse go fitlhela nakong eo e tla tlameya jale e ya gole ye go beng ba yone mme mosebetsi eno ga o ntse o boetswa batho bana bao sebetsanang le ona ga ba uetse mahala ba uetsa ba patalwa tlasa tataiso le tsamaiso ya master. Fee tsena tsa bona tsena ne di le golo gagolo gobane hore a buketse thepa yeno ka o fela e felelle ona a chacha percentage ye ka roka 19.5% me fitere ka motho ri sheba ne ri ri bima ho ho o fumana ngo go bimba thepa kana go nwe thepa bona e ketella e firilize fela ha holo ho bane ha ba etsa mosebetsi ona o ndo sa bere re nako gona le fuana go e kae le tla bokiletsa thepa ya batho bana ba seng ba tlhokaeletswe ka magana go e kae pele e nne le ntho eno ntseng e itswalela pele fela ka mokgwa ntse e itswalela pele ka teng ka bona charge tsena tse boima ga kanakana gempe e motsamaiso ya dipuisan the master of the high court o na a qala go patadisa tabena ha ya go ntsa sebetsa re thepa yane e le modisa ba yona ka bahlanka bana ba gae bana go tloa mo e ne le ka tlastas e ne le 125,000 go ya tlase master o na sa kene moo wene e sejetswa ke lelapa le ikgethela ona ga e le moo se re tlhokwa e letswe ga tla beya mang gore e be yena ya tla bokeletsa thepa e mme ga a sa e bokeleditse gore e begelo tsebisa master ga lapeng le a le itseng le a le gamakatla motho a tla bokeletsa thepa enwa ke enwa ke enwa ke motlejwa ke e mme kele master wa tla mo etsa leng gore lee lao a tswele pele ka tabe tse wa empa diphetolo tse teng gana jaletseng tse teng molaotabeng tsena tsa dipatala jelo ya go tšhenkwa di-schedule tseno ka go fela tsone ke gore the master of the high court o tla sebetsana le thepa eno ka batho bana ba gae ka thepa ya boleng bo ka godimo go 1 million maloti e ka tlasa 1 million maloti lelapa ke yona le tla dula fatshe e be le a kgetha le gae gore kgetha-kgetha mangmang gore e be ena e re tla mo etsa gore e be ena modisa wa thepae mme ga a keta go kgetha jalo o tla tlameya gore jale ba mo tlaise ka pela master a mo fe matlano ka mokgwa wa mongolo gore jale motho a itseng ke ena a tla sebetsa le thepa ena mme a ntse a tlale ya go master kgafetsa-kgafetsa ga gwane pele go ne go se jalo jale ka gona he motlhompeng taba tsena ga ba sa ba ditekile komiti ya gaeso ya molao ile a fumana e le botlhokwa gore taba ena ka mokgwa o e henyetseng basotho ka teng batho ba lla mosiri motshea go lla ngwana go lla mmai go lla ntatae ka mabaka a na a fapaneng a gore jele bethepa tsa bone ga ba tsebe na a dihuka e seleng due ke motho yo mongwe kele ga gae kane taba ena ga re bone gore
11: potso ya ka go modula setulo wa heso a ntse a bua gantle ke gore na ga a bone go le molemo gore e tle re ga re dula gape re sheba jwale re se re sheba molao re tle re kene tabeng ena ya nako gobane ga e le mona re raporoto e ngotse ditaba tsa go nyolola threshold ya gore na thepa e gafiswa ha e le go kae ha master a ntse a e bokelela go lefiwa jwang a ntse a e bokelela re se re nyolotse e le milione jwale e leng gore ga e na nako ya gore motho eno a bokelele kgwedi tse tharo na motlhompheng gobane ka nako ngwe ga re sa beya nako o tla utlwa o se thwe ntšhafatsa re ntse re bokelela ga re so qete ke gore o ntšhafatse motho a ne a ba sa pheta go thwe a lefe gape e leng gore ga o bone o lebete gore le nako re tle re e beye kapa re tle re re tšhelete ena e tswa gang fela ga ena go phetwa gangata kore re tlere ga re ya molaong re tlere se re tshwa jwalo motlhompheng ga e le mona re nyolotse ka mono ga o e bone jwalo motlhompheng na
9: tselapele setose gabane
8: ke a leboa motlhompheng motsamaiso wa dipuisano setho sena sa komiti ya molao se a sa ese motlhompheng matlakeng tabe ena e buang e botlhokwa gaoo gobane sephiwa sa rona ga re le mona ke go le ka maqiti otlhe kapa matsapa otlhe a o bona gona re thusa se sa ba buang mo e bang se utlwisa botlhoko jale ga motlhompe motsamaisa dipidijang
12: okompe potsole potso
9: nako ena yo gen potso ene se le kgale o ntse o bua o ne o ntse o reng
12: ne ke re potso mhlompe mtsa ba shot pisa
13: a je ke la go bua ntengata fela e ngata fela empa he na o mo fa potso tso se gabane mhlompe ile mpa le letsie
14: ke a mne a mhlompe
13: so la pele mhlompe ile mpa le letsie
12: wa through you mhlompe mtsa ba shot pisa ke ne ke botsa mhlompe modula studio le committee ya habo bona le ha ile monare a kopa ho re re lukise di regulations tsena mehle ho lokela ho re re etse jwalo me kutlwa a bua ka hore jwale tukisong ya tsona ke mo lelapa le tla kgetha ya tla tsamaisa le fa le jwalo jwale ke botsa mhlomphe hore na ana ho tlile tlhokomelong ya bona e le komiti hore ka hare ho ditlhaloso ko hore di definitions tsa molaone ho bue ka administrator ya tlhalosuweng e le ya tla kgethwa ke lelapa ka tlasa section 61 subsection 2 ya molao ona o ntse re bua ka ona empa ha o ya ka moo ka hare ho molao oo section 61 subsection 2 ha hona moo e buang ka eo ya tla tsamaisa lefa a kgethwa ke lelapa being the administrator ha hona taba e jwalo ka mono ka hare ho molao nna jwale ha e le mona re lokisa di-regulation jwale motho yo wa lelapa o tla kgethwa a tataiswa ke section efe ya molao o re buang ka ona ha ona o sa amendwa tjena na mhlomphe na
13: tla pele honorable chairperson
14: ke a leboa mhlomphe motsamaisi a mhlomphe taba tse re leng ho tswana hana le tjena ke batlang go kudisa gone dilo ho yona ke o ha re kene ka ga molao mona re bua ka fela ka di fee molao o ntse re bona ka e ka e hona le mo go tla me re go kwela hona o tlo o tlo lebiswa ho etsweng empa ana ke na re bua ka di fee tso master a di chachang bemba thepa ke wana mo re leng hona teng fela tabeng tsa molao re tle ne re tle teng ka nako ya teng ana ke na re bua ka di fee fela Vale, mhlombe.
13: Ntata ba izo sto se khabane sa me chechane.
15: Mhlombe mtsa ba shot pisano. E se langa tanya na beke ipotsa hona e yo ha wa u kwa hore mhlombe o ntsa chacha mo. Mhlombe wa chacha.
13: Ke di karabo tse pedi a as tlose ga bana sa mshechane na ke botswe o ska wa mphosa ona ke a utlwa wena o bua ntla tsa maiso empa ntla ya tsa maiso it's very valid yona mhlombe ha ba o ntse o bua ka o chacha e ba o bolela ho lefisa a le ntse le dilala sutu la ho lefisa tsela pele mhlombe
1: Mamedi re pele a tswela pele re ke re rekise ka mona gantla o dimatlho go ra ke ya borobedi re re o fe papatso mo mamedi
16: At Checkers, get more for less with great deals every week. Like Douwe Egberts Instant Coffee, 200 grams for $169.99. Sunshine D Original 60% Fat Spread or 40% Light Fat Spread, 1 kg for $44.99. And Baby Soft 2-ply Fresh White Toilet Rolls, 9-pack for $69.99. Valid until 20 May, only at Checkers, Ms. Siru Mall.
14: wa mera tlale o yena ya yona ke a le bua mphembe mo tsamo sa dipisa
13: a re mbe re kope motlatsi hona le ba bang ba o kentseng ke itshwaisa go bona hona ka ntlong ka mo
17: mo khompe mo tsamaiso wa dipuisano dilemong tse mmalwa tse fitileng taba ena ya kabo ya mafa e ne e etsuwa ke lelapa ka mora hore ho be le ya fetang mohlomong e le hlooho ya lelapa mme rona ha re ntse re tla re hola re tataya dilemong tsane tsa komatsi ya pele e hlile ho no ho sebetswa jwalo ke morao tjena ho ileng hwa etswa molao kapo setshwantsho sena sa molao seo mafa a seng a sebetswa molao ke a hlokomediswa hore mafa jwale a se a sebetswa ka sekgowa ho fapana le molao wane wa pele wa lerothodi. Taba ena e na le dintle tsa yona empa e na le ditlamorao tse ding tse bosula haholo hara tsona ke tsena tse ho lefuwang ba fanang ba abang mafa. Ho bile le sello sa phohomela ka hare ho setjhaba ka morao hore molao ona o kene tshebetsong e le hobane tjhelete tseo tsa mafutsana tse lokelang hore di tlo thusa ba setseng jwale ho bonahale di isuwa di kgeloswa di isuwa ho bana ba lokelang ho tsamaisa mosebetsi ona wa
18: potso
17: ho wa ba mafa.
13: Na ebe o ka moabela potso setho se kgabane mohlomphei le tshaba
17: ke a moabela mohlomphei
13: tswela pele mohlomphei le tshaba
18: ke a leba mohlomphei motsamaiso wa dipuisano potso ya ka ke hore na molao o ha e le wa e le act ya April 2024 jwale hona tjena re ho May 2026 ke a kgola kona re kenang le mong sa bobedi molao ono fiditswe ke ntlwe na mathata e hlile ba bonang a tlameha gore ka pelepele ho lokiswe ditemana tseno tsa molao ke a fee na ba ile ba kopana le marena ditho tsa puso ya dibaka le malapa a meile mona mme ba bitsa gore ba fihlele qeto ena ba entsena ehlile mathata a makolokolo a maholo ke a feela a susumetsa gore komiti ya bona e kgutlele ka ntlong ka mo gore e tlo lokisa molao o motšha kale ke a leba mohlompheng
13: ha e ba ke a utlwa setho se kgabane sa belabela e ka nna ya ba ditaba tsa mohlompheng le tshaba the operative word is emergency o e ka re letlile ka pele gaolo le gannwa ke eng ya hore re molao o na le lemo tse pedi fela ebe se le kgutlile gape le re o etswe diphetogo o na le emergencies tsa mofuta ofe
17: ke a leboa motsamaiso wa dipuisano go ile wa tlhokomeleya gore molao ka kakaretso o bonagala o na le mathata mona le mane empa a maholoholo ke ana a ditifiso tse fuwang ba ikarabellang gore ba abe mafa mme ona gwa bonagala gore ke ditaba tse ka lokiswang ka pele e le di-schedule ka gare go molao ka bona go ntse go na le mathata a mang a teng ao komiti ileng ya dumelelana gore ona mmogo le lekala ona a tla boelo a tlotla a shejwa empa a naka ga jale a beya setšhaba tlokotsing e kgolo ka baka la ditefiso tsena tse godimo e be ona a potlakelwang ka pele modulasetulo o ne a se a bontshitse gore na
19: potso
13: na o ka mo fa potso sto se gabane sa magale na
17: ke a mo abela
13: tsela pele sto se gabane sa magale
17: ke le ona spika ne ke sto se gabane se se bua ntle ke se se le ntlo se di ne se tshaba bona ha di ha ba di feet a pele were charged based on percentage 19% hana che boemo ke bofe go tsela go miti ha ba di phamile di theule jwa ile go tshaba suku se hantle gona tlabela di fina e bo bombo fina ka leo
13: tsara pele e tswa se gabane sa belabela
17: ke ya le wa mzama iso wa dipuisano modulo a stulo ona ile a thetsa taba eno ya ditefo hore le kgetlo la pele ho ne ho beuwe sekepele sa 125,000 tse ka tlase ho yona di sa lefiswe empa jwa lekgetlong lena tshitshinyo ke hore di nyollelwe ho 1 million e leng hore ha ho wa bua lefa mane mo mohlomong ke phelang teng thepa ya lelapa e tlo ajwa e sa fihle ho 1 million thepa e jwalo e ka ajwa ke lelapa ntle le ho tlisa bana ba ikarabellang ba master ka ho bona. Modulasetulo ha na teka o itse ditifiso e ne e le 19.5% kakaretso.
13: Na o ka mo abela potso setho se gabane sa Mchechane.
17: Ke ne ke hopola go tla ntumella go ke arabe potso a tla botse ga ke se ke qetile empa a ka tswela pele ka nna ba ha
13: tswela pele setho se gabane sa Mchechane.
15: Ee, mohlomphei motsamaiso wa dipuisano ke botsa setho se gabane gore na mona mo ba ekeditseng mme ba entse ntho e ntle gore sekepele se nyolwele go milione ya malodi. Empa ditjeho tsena tsona ga ke di sheba ke bona di ntse di le godimo tsena tsa 3.5% gobane 3.5% ya 1 million malodi ke 35,000
13: mme
15: 3.5% ya 1 million malodi ke 35,000.
13: Oh,
15: jwale ke botsa bo gore na ha ba ka ba bona go le bohlokwa gore ditjeo tseo le tsona ba di theotheolele tlase.
13: Ke batla gore re tlese re bue ka ditefiso.
15: Ditefiso tseo ba di theolele tlase mohlomong ha re le hona milione moo.
19: Ntatsamaise mohlomphe.
13: Ntatsamaiso setho se gabane mohlomphe ra kuane.
19: Ntatsamaise ke makana mohlomphe ke mametse setho se gabane ka nnete se fefane dipalo hantle sa mechecha. Ke mpa ke na e leng ntho nkakang ke kganyetso kapa objection ke a re na ga ba bona go le molemo go ditheola di-regulation o keke wa ditheola you disallow them or allow them otherwise you recommend unlike a bill e ne re tata ka di-amendment mona if it was a bill of parliament kwa ramanang ba ke re fela putso yone ga e fita ka gona ga ba theola jale ise e lebala go ntse re sebetsa di-regulation a kampa a tlosa komiti ka gorena ga e etsa recommendation ya gore ditheo ga a di sheba gobane ga tsona ga di amendwe you allow or disallow ke yona fela ta ke makala motlhompi potsong eno ga gore a e tsitsise mo
13: ae taba eno ga e tlhoke o lelekiso ga lelele gagolo ke dumela gantle go bile ditsebeng tse utlwang tswela pele setho se gabane sa Mchechane.
11: A tsamaiso mohlompheng.
13: Nka tsamaiso setho se gabane sa Matlakeng e re ke utlwa gantle na go ba le wena o ema ka nthatsa maiso di mantatsa maiso
11: em tlhompe na sa qetile so a rabi
13: ke ntla la pele ke tla u tla pele mhlompe
11: ke ya leba mhlompe nthatsa maiso mhlompe ke ema ka yona ke hore re le komiti re teka ditaba tsa bohlokwa ha ho le mhlompe fela ha ke bone mhlompe le tona la molao ke nnete mhlompe o re boikarabelo bo a golelana ka ha go matona e leng yona tabane empa business ya ka jeno mhlompei ena ya mofuta ona ke ya mhlompei le tona la molao mme ka nnete ke ema ka ntlha ya tsamaiso gore o ye mhlompei taba ya gore be bahlompei matona gagolo ka di-regulation mhlompei ga se potso kore ke ntho tse ba tshwanetseng be oa re mamela e be oa utlwa mhlompei ditaba tsena a tla tseba go a di sebetsa mme ka nnete ke ema ka ntlha ya tsamaiso ebileng e kopantseng le tshwabo mhlompei
13: a hole e le ntho e ka e tsagalang o tlile go tla o lo pele keletse gore letona a be teng a mamele gona go ntse o thweng e le gore etegele ga re ntse re qoqa re ya pele a ba sa tseba gona ga e le gantlentle maikutlo a gona ke a fe e leng gore ke taba fela eo nna ke reng e pele keletse gore e tsagale tswela pele motlhompei belabela
15: tlase ditifiso tseno bele ke rena ga ka bala bona ditifiso tse di le godimo gore motho a sebeditse dilemo tse masome a mararo a mane a bokeleletse dilo milione ya maloti e be ka nnete ya bitswang executor ga o sa fitlha a fumana 35,000 ka go tekena fela motlhompei
12: potso
17: modula stulo hore
13: na o ka fana ka potso o
17: se le ba ne ke a le wa ntsa maisha
13: a wana ntse ke bua le administration of estates and inheritance amendment of schedules regulations 2026 tabled on Thursday 30th April 2026
12: e agolelwana le tshebeletso e seng e fanwa ke batho ba bitswang di-executor mme setšhaba se ne se utlwile botlhoko gagolo ke taba eno mohlompheng mme e tlile ke nnete ga re ka ra tlatlhoba bahlompheng e tlile ga go kopanywa ditifiso tseno ka go fela di ne di fitlha di dula ka tlasenyana go 20% ya kakaretso ya lefa le siwang e leng tifiso e boima haholo mme go ne go bile go etsagala gore ga e ba ba tlo fumana molemo ba sielwang lefa ba sena tšhelete e jalo e be go ka ba go etsagala le gore e be go ka dumelelana gore go rekiswe thepa ye nngwe ya bona e leng gore go tlo go tsebe gore go fumanwe tšhelete eno e tlhokagalang e leng taba e kukunetseng setšhaba sa Basotho haholo mohlomphei e ileng ya etsa gore ke be ke tle ka kwano ka paramenteng e nngwe ya ditaba tse neng di kukunetse setšhaba gagolo mohlompheng ke yona yane mohlompheng modula setulo a buileng ka yona ya gore ga fela lefa le setseng le ne le le go 125,000 le ne le se le tlameha jwale gore le fetele mane ofising ya Master of the High Court mme le lo tsamaiswa ka tsela ena eo executor-a jwale a tlatla a le sebetsa a abela ba setseng e be o hula ditifiso tseno tse setseng tsa 20% empa di-regulation tsena ntho e kgolo yeo
18: dientseng
13: na o ka mo abela potso wa setho segabane professor mahao
12: go jalo mhlompheng
13: tsela pele professor mahao
18: ke a leba mhlompheng motsamaisi ke botsa setho segabane se ntseng se bua hantle ha rally le fa le na le ka tlase ho milione le se le sa ise hore ho etswa pokelo ya lona ke a specialized body rally re tseba hore metse mane ha re na batho haholo ba ameha ba tlase ba hore ba baitse dipalo tse supang gore na lefalena le boima bo bokae. Go tla tsebagala jwang ga lefa le le ka tlase go milione, le ga motho o utlwisisa gantle gore sepheo tlile ko go baballela batho bane ba kojwana di mahitleng. Fela ke mang a tla ba a etsa calculate gore lefa lena le ka tlase go milione ga e le mona le se le sa ise to specialized organs. Ke a lebo.
13: Nna e be ga wa e gutela professor. Go thwe ga lefa le le ka tlase go million worth aa re ka itsebeletsa na ga ena ga lefa le 5 million be re bana ga itsebeletseng one jale at any time re dumela go le ka godimo million go tlo jwa go e leng the temptation to under state na ntho e ga e tlise ntho e ke bone utlwa ka ka getle your sentiments di tle di mono.
18: O jaanong fampei ga go sana a third party ya tla sheba gore na pokelelo ya lefa lenana le etsa boima bo bokae. Ko bolela gore ga itshebeletsa na go sa tla ba le ba tlaga ya ka nete re bana gore lefa lena le ka godimo go milione kapo ke milione jale re le isa gore le o seyetswa ke master ka di official tsena tseo a di etsang appoint tse bitswang di executor e tlile e tla tlisa teko enono ya gore batho ba ga ka nnete ba itseng understate mme ke yona tabeng e ne ke rena who does the calculation gore go be le kgodise milione na
13: ebela go e utlwa gantle seto se gabane gobane ga ke re go tla thwe aa ke ntlo ena jale e ga ntlo eno ba neng ba ka ba etsa valuate at 800,000 e be lapa le ga ntlo ena e ja 400,000 ore ke koloi ke ena e tugu mona a ke 250,000 fela e le koloi ya 700,000 kore gantle professor gona ke jale ke mang gana tsebele se le mang ya tla bona gore go ntse go entswe state appropriate valuation values.
12: Ke a leba mhlomphei ke a gola ha re ntse re bua ka ditifiso re bua ka ditifiso tsena ha di kopangwa ka kagetso ya tsona ka hare go tsona ba hlomphei ha ba ka ba sheba mono di regulationing bona le ditifiso ya valuer e le ntsitsibirwa le sona se etsang dikgakanyo tsa gore na thepa yena ye teng ke bokae ye tla etsa go thusa lelapa e ka stana le thusa office of the master of the high court hore re tsebe o tseba gore na ena e hloka executor kapa ha e hloke executor mme executor le valuer ke ditshebeletso tse pedi tse fapaneng. Valuer mosebetsi wa yona o mogolo ke o thusa baja lefa go tlalea lefa mme di-regulation tsena ga dire lefa le seke la tlalewa dimpa dire ga go tlaleuwe lefa la boleng bo itseng le arolelwe baja lefa ke lelapa kapa ke executor e leng gore taba ena ya gore ditseo di theotswe le boleng ba thepa e tlhokang executor a e fetotswe ga e bolele gore lefa ga le no tlalewa lefa lona le tla nne le tlalewe mme ka gara di-regulation ka mono le ga ke sa so dibale ke tseba gore ga ntse re dumelana le motlhomphei le tona ka morago ke tle kwano go ne go na le mo beuweng value ya gore na di-valuara di tla lefiwa bokae mme that was done in consultation le ditsi tsena tsa dibanka tseo tsona di sebedisang di-valuara tseno gangata mme go le go etswa benchmark ka ditifiso tse e tswang ke ditsi tseno nako ena yotlhe ga go sebediswa batho ba mofuta o jalo e leng gore go tlang le go etswe evaluation motlhomphei ke yona fela e tla tlhalosa gona lefa le tlhoka executor kapa le tlhoke executor ke nagana ko arabetse gantle
13: o ya gabile seto se kgabane empage ka nete molemong wa sotho taba ena ya professor e jege taba tse kgolo gore nna itse a ka latloa fela a bua ka bese ke ka tlhong ya ka corruption wa utlwa motho yo the valuer can be paid to understate kore pele there was no temptation to do that

0: KPC FM 92.8 we saw 104.3 megahertz mamedi wa tseba he di labo ha isale re ntse re na le nane le le fapaneng jwalo fela le molemo mele satsi le na re ntse re tswala pele jwalo o seke wa suta o tla ithuta mmoho le rona fela ha re kenetse
1: tse kopaneng tsa Europe EU le Lesotho di ketekandile motse ya mashume a mahlano tsa setswalle le tshebedisano ha re hetla morao re sheba leeto lena re bona botsetedi ditabeng tsa metsi matla a hlwekileng le ho aha bokamoso bo tshabileng molemong wa Basotho le tikoloho ka jeno EU ka leano la Global Gateway e tsheheditse merero ya renewable Lesotho le metsi a Lesotho molemong wa tshebedisano ya moshelella e ntshetsang pele le ho netefatsa kanetso ya matla a hlwekileng le metsi a hlwekileng naha ka bophara naheng ya Lesotho metsi ke mohlodi wa bophelo kanetso ya matla e fana ka menyetla mme bokamoso bo itshetlehile tshebedisong e ntle ya metsi le matla matla a hlwekileng a kgantsha malapeng dikolong le ditsintsa bophelo metsi a hlwekileng a sireletsa bophelo ba rona a sebediswa ke dihwai ho nosetsa masimo mme a phedisa setjhaba ka kakaretso ha jwale re tlo ba le mme Mantopi le Bofa le mme Nomaswati le Tsholo bao e leng di-champion ditabeng tsa kgokahanyo ya metsi le matla a hlwekileng ho bua ka hore na e mong le e mong wa rona a ka ba le seabo se tomajwang molemong wa bokamoso ba moshwelella bo tshabileng re tla utlwa dipale tsa nnete re tla mamela baetapele ba setjhaba re tsebe hore na re sebetsa mmoho jwang mamela lenaneo la rona ka labobedi le leng le le leng ho tloha ka labobedi la 28 April ka 10 a.m. PCFM ho fihlela ka labobedi la 12 May o ka ba karolo ya letsholo la hashtag renewable Lesotho le hashtag metsi a Lesotho mmoho hashtag harbe mohlala o motle hashtag lead by example
0: Mwamedi dumela go amela hape o PCFM le nana o lena o letlisetswa ke boemedi ba magatlo wa dinaga tsa Europe le Soto e leng European Union molekane le le Soto ka sepio sa o tsebahatsa bohlokwa ba metsi le matla a hlwekileng mme go thaletsa hore e mole mong wa rona batho ka bong setšhaba le banang le kabelo go kenya letsoho o sireletsa metsi le mehlodi ya ona go ntlafatsa bophelo tswelopele le bokamoso molemong wa bohle tlhokomediswa ke gore maikutlo le ditaba tse hlahiswang ke dibui ke tsa bona mme ha se hore ke maikutlo a boemedi ba mogato wa dinaga tsa Europe mme o seng hona re tlisa ka go le kgethile ntla sa lead by example podcast conversation making a le memantopi le bofa hashtag renewable Lesotho champion le memano maswati le tsholo chabalala hashtag metsi a Lesotho champion ba go tla buisana le bona re tla ithuta go tswa go bona re tla re bua ka bohlokwa ba metsi le matla le boikarabelo ba rona re le basotho bonne hape hape dimelang
2: khatsogilo
0: le tsihile ja
2: ha mona le rona
0: re teng re ya le boha
2: le boha
0: jo ka tile fela re ke nna ne o ka tela le
2: yeah
0: empa he ke tsa le tloba molemo jo ka ha manga bile molemo
2: ho jwalo hle rilo o re dumelle re dumedise ba mamedi ba PCFM ho hle mo ba mametseng ba le teng ke meno maswati le tsholo metsi a le Lesotho champion jo ka ho so boletse e hlile go thaletse yo ke etsa nke hore ha re baba le mehlodi ya metsi megwabo ya rona mo re phelang teng ho ina le megwabo le ona metsi jo le ga sebedise ka boikarabello le ka hlokolosi ke ha ke mo
3: ke a leboga ke ke mantopile bo fetsa ka so hlalositse a rilo le ba mamedi nna ke bua haholo le ho leka ho kenya tshebetsong taba ena le ho phela taba ena ya hore ha re sebediseng matla a ntshafalang ha re ruteng batho ka wena hore a molemo eh
0: tsatsi le re tshwere kae
2: he rilo tsatsi lena ho monate haholo a kireba le ibile lena ne jolo ka ho so boletse ke la ho qetela empa ha re kwa le puisano re mpa re kwa la fela ona manane o di puisano teng re marang ga mane ho hlemetse mo go phelang teng re ne re tswele pele ho bua ka ditaba tsena jolo ka jene re tlo bua ka phehlo ya matla ana a ntshafalang re tlo bua ka hore na re ikemela jwang ditabeng tsena tsa matla a ntshafalang ana sa silafatseng tikoloho le hore na ebe bokamoso ba Lesotho ke bofe jwale ha re se re na le ona matla ana a ntshafalang a sa silafatseng tikoloho mme ya bohlokwa yo re batlang ho qala ka yona ke hore Mosotho e molemong o tseba bohloko ba ha ere ha o qeta o soka pitsa ebe motlakase hore fi e ka ba o ba ne hlile jalo go bile le bothata go bane ba refang ka mosewane e ka ba bothata go bane go thumotla ka se moya o laetsa jwang ka po le tolla fihla ya ba tse ba bohloko ba ha motla ka se o re fi ka o fela ha rona ona o re ntseng go sebedisa e se ona wa matla a ntshafalang me taba ya bohloko ke gore na jwale re tloetsa jwang ho hlola taba yeo e bohloko ha kalokalo ye amang bophelo bo bue lelapa le leng le leng kgwebo e nngwe le ye nngwe e amang le dikolo le dipetlele ha motlakase o re fi ya mantlha re tlamehang ho e botsa ke gore na o tswa kae motlakase o matla a o re a sebedisang a tswa ho kae a o re bonang gore ka nna ba a fehlwa o fehlwa le ka dintho tse kang mashala tse hlileng di silafatsang tikologo yeo re reng ha e silafetse e ama le bophelo ba diphoofolo tsena tseo re iphedisang ka tsona ha e silafetse tikologo e ama le bophelo ba rona wa fumana re matha dingakeng lenyelenyele e ba jwale re se re hemme dintho tse mpe tse fosahetseng tse ammeng le matshwafo a rona jwale a tswa kae matla a gore rona re tle re be le matla a gore reng ke ana a ntshafalang mme mantopi re lokela go etsa jwang a tlhaga kae matla ana
3: ke a leboga mme nomalerilo ke a gola re ile ra hlalosa qalong manane wa na a fetileng gore matla ka bona ke ntho eo bophelo ba motho bokekeng ba tswela pele a leseyo o se o bontshitse gore ha o re fi jano ga o ka re fi o ne o sa charge-a le founu ene gago wa tseba gore bophelo ba gago bo ba tlokotsing jwang empa ka nako nngwe nna ke kere rilo le mmenoma o ne o le seyo mane mo ke dulang ka sontaga go tloa goseng ka gora ya bobobedi go fitlhela mantsi bua ka gora ya botshelela ke thabe haholo ebe le bana ba maketse gona jale ke thabetseng kere ge ke re utlweng ntho yeo batho bane ba ga ikwana ba e utlwang motho yo mongwe a re ga empa ga ba utlwaela kere empa ke batho ke basotho ba nang le tokelo jalo ka rona ore na motlakase ona re ka etsa jwang gore re be le motlakase wa rona re re re ilo re na le boiphitlhelo ditabeng tsa gore ebe lesotho le ka ba le motlakase wa lona empa ke batla gore ke re qaletse taba ena ka go e tsepamisa maeleng a sesotho a reng mphemphe e ya lapisa molekane motho o kgonwa ke sa ntlo ya gae taba ena re ka e bua motlhomong re bua ka dijo gore empa ntho e nngwe le nngwe gore o tlobe motho a ka kgonang go itshepa ke gore o be le dintho tse e leng tsa gago ke boetse gape-gape ke isa gore re na le ditokomane tse re di tlaisang tsa naga ena tse re reng di tataisa naga ena re na le tokomane tsa taisang naga ya lesotho e bitswang NSDP ka bolelele ke National Development Strategic Plan sa pele se ne se tlhalosa gantle gore naga e tswele pele kapa ntho yotlhe re batlang go tswela pele ka yona e ke ke ya phethala ga re sena maatla jele re bua ka gore a na re nang le one kana ba re na le ona a tswaetswa ka mekgwa e sa lokang kwanang e selafatsang tikologo NSTP 2 e ntseng re e sebedisa gana jwale extended e yona ke a e kouta e re ke ne ke jwetsa nne noma kere ke tseba le page ya yona mo e tshwang jwa logo ke page 13 e re the NSTP aims to transform Lesotho from a consumer based economy to a producer and export based economy. Jele rere le sotho re la ga bua mona gore ke nna ha e dutse mona mo morena a e beile ngwana teng e nan le metsi a re tsebang hantle gore a mangate se taba gona ga hlokometse jang a teng fela tla re lahlela ha re sa hlokomele ka gore e be re hlokometse le magulo le megwabo go ba metsi ona ha tswe pompongilo metsi a tswa go tlholego e tshwereng hantle e phelang hantle re se re ipakagaditse gore na le bokgoni re le basotho ka gore go thwe gona jwale ga go bata jalo ka gao le jena o beile hithaga ya gago le mang le menoma ga gae le mosotho e mongwe le mongwe a beile tsa gae tsa motlakase re sebedisa motlakase o ne o ka balwa ka 240 megawatts jwale re re rona re le naga ya lesotho re sentse re kgona go itlhaisetsa wa metsi 72 megawatts wa utlwa rona re go kae re mo re bontshang gore o ka mohlomong le tamo le leleng ba hlaisa 72 megawatts ho hlakile hore rena le bogoni ba hore re ka hlaisa ka ona metsi motlaka so feta ngono empa re buetse hape hape re itse rena le letsatsi le balwang ka hore matsatsi a 365 a selemo rona mona le sotho rena le letsatsi le chabileng la matsatsi a 300 taba yeno le yona e ka fihla ya kenyeletsa hore re tlaisetse matla a rona wa tseba hore le ha meena e pukutla ha kana kana re tseba hore kana ko ngwe ha e pukutla ha holo e kana ba ha e re tuse ya holo empa rena le moya o lekaneng hore le ona o ka re tlaisetsa matla ana re bea ditaba tsena rilo re di thathamisa tjena e le hore re bontshe bogoni ba naha ena ho itlaisetsa ho pakahatsa Sesotho sane maele ana Sesotho a reng mphe mphe ya lapisa molekane ho rotlo tsebe ho gora ke ho ikhaisetse tse lentsa hao re le ka re batla ho bontsha fela hore rena le bogoni rena ga le naha le Sesotho ho sokatswa ho rona re le basotho hore na taba ye jwale re ikenya sebetsong jwang e le rona re re hashtag live by example e le hore ditaba tsena ga lokela hore be re ntse re di bua fela ke lokela go ebe ka mora manane wa ne re qokile mona rilo le wena go utlwile ha re bua mona re fitla gore le wena e se o thokotse gore o utlwa gore ke na le matlotlo a mpota potileng nna re fela ge ya sebedisana re le basotho ke na le batho ba reng ha bana mosebetsi ba rupetsweng ho etsa tlhahiso tsena tsa motlakase re ba sebedisa jwang re tswela pele go reka bona bo matla re be sa le ka mabone kapa re laeta ka le bone le sa fela re na go a hlokahala ka ga matlotlo a matla a antshafalang gore ebe re ntse re tswela pele go etsa jalo empa re lokodisa ditaba tsena gore basotho ba elelele gore re na le bogoni ba go itlhaisetsa re bile re ipapisa le ditokomane tsa naga tse ena tse reng ga re itlhaisetseng re tseba go godisa moruo wa rona
2: e le gore rilo taba ene e re gotlisetsa tabeng tse o re di buileng dibekeng tsa go feta gore mosotho yo molemong o na le boikarabelelo ha e le mona di bile ditotobetse ka gara moralo wa naga wa ntlafatso ke boikarabelelo ba mosotho yo molemong gore go latela leqhephelane la 13 ke lokela e be mona ke fumana naga e tseba go itlhagisetsa matla ana a sa silafatseng tikologo e seng e be re ntse re lwana fela go sena le seo re se tshwereng e le gore tsona diteng dingotswe jwale boikarabelelo ba rona ke gore re sale ba ikarabelelang morago gore ba phethagatse e botlhokwa ke gore ga re ise re itlhagisetsa jalo ka memantopi a supa gore go na le batho ba tlabe ba rupetswe ka ditaba tsena ba ntseng ba ya dikolong tsa thuto e phagameng ga ba gutla ba re mesebetsi ga eo o a tlhokomela gore mosebetsi o teng jalo ka memantopi a tshware re na le bogoni re le naga gantle ga re naga e futsanegileng re na le letlotlo le lekana e leng go go ga rona ke gore re kenye thuto ena jwale eo re rutilweng tshebetsong ka gore metsemane e be ke rona ba tla lemosa setšhaba gore ga o ka wang ka matlapa ke ana wa sebedisa lona letsatsi lena o tlo ba le motlakase kapa o tlo ba le matla nako yotlhe o tla tsewa go iphedisa gobane o tla bula le dikgwebo tse e fapakaneng le ga ba dishabala di lenyanyane wa tseba gona go botlhokwa ga kakang gore e be o fono ya gago e chargiwe o fitlha o lefa maluti a matlhano mono o battery ya gago e tlala o tseba o phetha mabaka puisano e tswela pele o tseba goreo bonise mono bana ba tseba o bala rilo ba tseba o pasa sekolong mme mantopi o teile motlhala ka ditaba tsa motete kwana ke a tseba o tla ama ha re ntse re bua mona gore na batšhaba seo se se iphedisa jwang ka lebaka fela la matla ana a sebedisang letsatsi mme dintho tseo kao fela di ntse di phethaetse ka thuso ya balekane ba Lesotho ntlafatsong e leng gore ga tema e se e batla e gathue tjena kapa motlhomong re ba se ba betlile tsela ba bataladitse mabala e se e le gore kao fela re kopitse o buile ka taba ya tlhokomelo ya matamo gore le metsi ga re sa hlokomele mekgwabo ya rona ga sa hlokomele magulo a rona jwale e ba mobuso go holega re tlo qetella re bona jwale tshila tsena tse tsamayang ka lebaka la pula tse ngata di kena ka ga matamo go na le nako e setsisane sa phetlho ya motlakase mmuela se le sa lokela go kwala go ko o hlwekiswe go ntšhafatswe ka lebaka la motlhomong gona go se tlhokomele tikologo ka tsela e nepagetseng jwale ya ba ditshila di qetelela dikene re ntse re re e tle e re re ba le bo mmuela ba bangata motlhomong se monkong motlhomong kae motlhomong kae le rona re tsebe gore ke boikarabelelo ba rona go bona gore re tlhokomela mekgwabo ya rona re tlhokomela konyo dipula di nang ka maatla di se silafatse matamo ona a re thusang go fetlha matla ana a ntshafalang ke tsona ditaba tseo re di buang gore hantle naga ena yona e lokela gore e be hae mona moo e leng teng go latela letlotlo le lekana la letsatsi le tshesang ga kana ke re le a le maria jena maobane rilo ke ntse ke ithapolola ke ne ke gwetse katibe ena obane ke go fa bata fela ke bile ke gwetse le kepisi go itshireletsa letsatsi le ntlabola ke ntse ke re le na la maria ebile ba re ga a feta o tla fumana o le motho gobane jalo o nonana gore oe ga le tshese gagolo ke bopaki ba gore le ga e ntse e le mariga jena ge ka tseba gore ga sebedisa matlapano a rona ya ba re ba le maatla a sa silafatseng tikologo
0: Mamedi ke tsona taba tse ge di elang tlhoko sengwe letsatsi tse re ithutang tsona sengwe letsatsi le wena ka mo go tshwanang e bangwe ka ba le dipotso wa tlatsetsa wa nka karolo fela lenaneong lena wa moeleile o ke kena nomorong tsa mogala 2121-9956 mmogo le plus 266-59956 ka mane ka WhatsApp ke 6200-9956 ke 6200-9956 ke kgola le mananeong a fapaneng kapa fetileng e re la ga ba le yona ke la nna ka ba le monyetla gore nne re qoqe le bantho ba mamedi ba nne ba kene ke ne ke shaya melaetsa a bona la seletswile ebe ntho e ke elelwang ba ntse ba kgothaletsa fela gore e se ka re thuto tsena di kaya dikolong e se ka ga di ka kenya curriculumong ya dikolo jalo jalo fela empa go feta moo ke a gola e ntse e le ke a gopola mo mamedi mongwe le a tshware e ntse e le gorona ge le batswadi ba ntse ba godisa moloko o o tlang ge ne re isa thuto ena go bona malape mono ke enye re nne re tshwa gangata le gangata ge le batswadi re godise bana ba rona ka yona bana ba tlang ba tlotla ba etelela pele nage pele go mono re etse tena allright mamedi ke 2121-9956 mole plus 266-59956 ga re tswele pele ke tla mong ka gang ga ke
3: ke batla ke tlata ke na go taba o buileng ka yona ge ilo empa ke ne ke re Sesotho e se gore ke re ba Sesotho ke dithoto Sesotho se na le puo e reng sethoto se hlalefa ke go utlwa bohloko wa elellwa gore dibeke tse fetileng na mafura le dibeso a nyoloha ka segatlha sefe ge re a nyoloha mo nanageng ya Lesotho re lo etsang kapa gafine motlhomong re lo laeta re lo pheya empa jale re ka gara di hlodilweng tse letsatsi ntse le re tshwarisa cancer fela ha re kgone gore ebe re a letshwara ke bua ka taba ena gobane ke re le bona batswadi ke kojotse ke re ke bala buka ye nngwe batokwana mo ke ikenang ke reke gape-gape go thwe ge gopole gore lelapa ke cell of society kore lelapa ke setene se jalo ka gantlo ena e le setene se le seng o ka se kuka e le lelapa society ka bo yona e gauwe ke gore e be re na le lelapa e leng gore lelapa ke moo thuto pele ngwaneno a tsamaya ya sekolong thuto e lokelang gore e be e tlaga gona teng ya gore be ngwaneno wa ithuta gore dintho tse re di sebedisang ke tsene re buana jale ka metsi le maatla ke ditaba tse sebediswang ka lapeng na gona lapeng moo ge le batswadi ke ntse re na le boikarabelo bola bo go rutang bana ba rona gore ga o akgala ona metsi yana re a patalela ona motlaka sone ga o tloeletse o ntse o tuka jenana le ga o sa tlhokagale ke tšhelete ya lelapa lena ditaba tsena di lokelang mme ditaba tsena re ilo di gokagana le re ntse re bua ka go itlhaisetsa ka maatla a ntšhafalang go qoba tshilafalo ya tlholego kapa ya tikologo nna gona ka lapeng ka moo ke ya ba ruta bana ba rona gore re tle re be le tikologo e babaleileng e le gore wena ngwanaka le bana ba bana ba gago ba tlo tla phela tikologong e phelang re lokela re be re babaleletse tlholego mme re tlile re bua ka ditaba tsena tsa bo maatla a ntšhafalang e le gobane ntho ya mantlha ke gore re baballa tlholego ditaba tsona tsena e tlile di lokela go qala thuto ya tsona le pele o le dikolo mane tsona di teng re ilo ntho e lokelang gore e etswe ke gore kore o ke ngwantso tsa gore ditaba tsena go tala o di utlwa e ka na ba o di rutiwe re di rutiwe go tloa ga o le primary kwana dimpa ga o ntse o ya godimo go eketseya gore na levele e o rutwang ka yone fela ga o ka wa sheba e sale re rutwa ntho e le nngwe go tlhokomela bophelo go tlhokomela tikologo e le gore e tle re phelele mme ditaba tse sekolo mane di teng e se ka ba gore na matitšhere a

0: bona jwa ge ba hlabolla jwa gore ba di bona go oh ditaba tsena ke tsona tsena re bujotse go nna ke ditshele e jwa le nengi e ruta ka ditaba tsena ya mana le matlantsha fala ke ne re jotswa ka taba e bitswang biogas na kwena ka ofela biogas e ka etsa mollo tshwere ke ke ntaba yone ke laba ka tlame go go ithuta ke kene sekolo sa gona biogas ke mogwa wo mong o teng o gona le dithwele le bo hlaswa bo teng mona bo organic bo go sa tsebeng go ka fetolela gore bo fetohe matlantsha falang ya ba upheya ka ditaba tse yene tsa ditshiki ke ditaba tse ke reng ha ge le madi ni teng mane se e ka ba gore na matitšhere a hlabollo jwang gore a di bone gore jwa letaba yele e re reng hashtag live by example e be re a di phela re se ke ra di ruta fela ee ke yona tlhabollo e re reng ha re ntse re qoka ditaba tsena re qholotsa gore re qoqeng ge le batswadi le bana ba rona malapeng ge le matitšhere le bana ba sekolo go beya ditaba tsena di be practical di re di bone ga re ntse re di rutwang
1: le gore re lo re gotlela mane mo re buang ka lerato la naga re ntse re rutwa gore na re hlokomela tikologo jwang tswale re batla go rata naga ya gabo rona go lekana gore re tle re sie le gona ge e siela meloko e e tlang e ntse e tlokoma re gotlela mane mo re itseng mona mo re leng teng re adimilwe tlholego ena re adimilwe tikologo ena re tlo sia eng e re na go tlo e sia eng tswala yo re tlo e sia ke efeng jalo ka ha o fuwe mokitlane fela jalo o tlame o khutlise ona le tswala gona ge sia efeng e leng hore le gona ge le batswadi ke gona ba lokelang hore ba qale ba bue le bana e tle re di teacher ga di fihla mane le tsona di itoboketsa e thopothele go bane a kire ge re thutwa ke pikitsa e maoto wa magago ge etsa ka go le gona ge le batswadi o thiba ngwanenwa ka mehla gore hela ba ba la metsi le go thodile le la metsi le bohlokwa hela tima mabone ho se go ganya e le gore matla ana a skebe a senyeha le ha e ba ke onana a re seng re ithlaisetsa empa a bohlokwa e le gore re tle nne re tswele pele go ba le mosebetsi ke ne ke tea mohlala hape gore matla ana a bohlokwa go mari ha tsena jwa le teng re bonang o keke wa hlapa o sa futhumatsa metsi o keke be wa tswa o sa phoka metsi a futhumetseng ka patie ke gahlilwe le ke seo ke se bone mora o tsena gona le batho ba tsamayang ka di-flask tse kgolohadi ba rekisa tee ko go a bona gore ga ba etsa tsena ba tseba le go iphedisa ka lebaka fela la metsi le maatla gore e botlhokwa ga ka lo taba ena rilo gore re elelwe ditlhodilweng tsena tseo re di filweng jwale gona ge letlhogonolo ka o fetisisa ge na le letsatsi le lengata ge na le moya o mongata ge na le metsi a mangata re etsa jwang ke ona molaetsa o re ntseng re o fetisa re kgolotsa basotho botlhe ba mametseng gore helang ga re eleng ditaba tsena tlhoko di botlhokwa molemong wa rona ke ga fela re na le maatla re na le metsi re a tseba gore dipetle le mane re tla fumana thuso kalafo ya rona e tla tsamaya gantle re a tseba gore le ka mane ka dikgwebong re tlo sebeletswa o kile ga o lokela go lefa ka mane ka lebenkeleng e be motlakase ore fi o tla fumana re emetsi ke bohlokwa ba maatla le bana dikolong mane ba tseba go bala gantle le ga ba fitlha gae ba bonise re qoba tsane tse ke itseng ka kerese motho a ka fumana a sa bile a tšheleletse ka tlong ga re beng le matlana a ntšhafalang a sa silafatseng tikologo botlhe re tsebe go phela ga bobebe e seng kwano mabalane fela empa ka gara naga ka kakaretso
2: ke rata ntse le totobatsa taba ya gore ka o fela e seng fela mona mabalane gobane e botlhokwa gagolo taba eno go elelelo fela gore ebile ntse re kgotlisetsa lenaanong le fetileng gore re na le tokelo ka o fela ga rona go na le moletsa goreng re ile good morning le bo mme ke a e rata taba ena ebile e re bula matlho empa re le basotho bothata le bothata ba rona ke gore re rata go compare le gona gore re qetelele ke batla gore dintho e betsa rona fela gona jwale taba ena e ka thaya mesebetsi e mengata ga ona lebaka la gore e be re ntse re lla ge le bana ba basotho le a re ile dikolong ka o fapana ore e se ka re ka ditlhokomela ya ba re nka advantage of them empa go feta mona ya ba re sebetsa ka o fela molaetsa o mongwe ore kgotsa re ile bo mme ke ntate seke sa monageng ka mona ka semonkong ke botsa bo mme gore na meralong ena e medi one phetlho ya motlakase two nwisetso ya masimo na gona le logical framework e kenyeleditseng means of verification re shebile metsi a rona a ditlhaba ka treaty e teng ore ke a leboga o re thuto e monnate haholo o re ke a leboha bomme o re kentse ke hola ha re kene ho yona
0: ga leboha ke re ilo re la gare re teng mo ho qholotsa ba mamedi hore re ma fapeng a fapaneng le ha e ba rona re ke keng ga tlisa dikarabo tsohle ke tseba hantle hore re na le ditokomane tse kenyeletsang yona e le re bitsang ka hore NSTP re na le ditokomane tse o ileng dipolicy tsa makala a fapaneng mohlomong ntate se ke se se hore ke ba le taba ena ke hore ke re hle re fumane ho mafapha a ikarabellang le fapha la rona la temo hore na le reng ka ditaba tsena ke a tseba hore re na le ntho e bitswang dipolicy tse hara tsona e bitswang NDC yona ke ya mana le taba tsane jwa letsa climate change gore na re le naga re etsa jwang le hore ha re ntse re lema mono ebe re a lema fela ka mokgwa o sa silafatseng goba ke re bona mo ha re lema re sebedisa diterekere di sebedisa mafura ona a la re reng a tswa kae a ntse a senya tlholeng meralwa e teng le ha re kekeng ga e lokodisa mona o tla fumana gore meralo yona e teng ya gore na re sebedisa matla ona ha re nang le ona jwang bakeng sa temo bakeng sa o tla elelelwa re ile gore gana jale go na le taba ena ya go kenya dikoloi tse sa sebediseng mafura mme taba ena e tla ka nako e nepagetseng gore basotho re bone gore ona matla a na a ntšhafalang a tseba a ka etsa go koloi tsamaye a ka etsa go ntate sekese trekere e tsamaya mane masimong e be ya lema fela e sa silafatshe e sebedisa betri fela meralo ena e teng go e leng taba ke gore bothata ba go kenya ditaba tsena tshebetsong ke a gola taba e re tlileng mona re qoka ka yona ke go qholotsa basotho gore ge ke re qoqeng ke ye mafapheng a na a fapaneng e re amanang le ona goba a teng ka lebaka gore a re thuse gore ditshebeletso tsona di tle setšhabeng ke a gola ntate e se gore re ba le ya taba ena gore na e be meralo e teng empa yona ga tseba gore e teng makaleng a fapaneng ke lebakeng lena makale a fapaneng a nang le policy ke lebakeng lena gona jale re buang ka policy o tla elelelwa gore re bua gagolo ka ena ya maatla eo re reng e bua ka access ya maatla gore batho ba be le maatla e le go elelelwa gore tsona dipolicy tsena tsa rona di re gore go tlo go be le development ga gona letho le o ka le etsang re ilo re re le mesebetsi e thewa ka gore e be maatla a teng jale re re re na le bokgoni ba o iketsetsa a rona nna re fela re etsa jalo nna le setšhaba se a tseba gore re na le tokelo ya gore be re na le maatla mo re leng gona teng mo mong date seke sa leng gona teng nna re a tseba gore re na le tokelo ya gore be maatla a fitlha mme re re ga re qoqeng ka ditaba tsena le go qholotsa ba re fang ditshebeletso gore ba re fe goba di re lokela
1: ke a gola gona mono re le kore re gopotsa mo mamedi gore go na le mmokawane o mogolo wa lead 2026 ke Lesotho Energy Access Dialogue ke mo go lo tshotlhwa ditaba tsena tsa kanetso ya maatla gore na mosotho e mongwe le mongwe o tlile o na le maatla ana a mo fitlhela na e bang ga o jalo jwale re re re tswele ka lefelegalo le potso tsona tsena tse ya ntate sekese ke mo re reng basotho ba tla rua tsebo ga e ka ba karolo ke re le ka marangrang fela ya ba karolo e tlo baka la bobedi la borago bekeng e tlang ke mo re reng le ntle le ona mmoka ona fela mo re leng teng ga re qoqeng ditaba tsena e leng gore re thakelane malebela e leng gore botlhe re ruetse bo gona lefapheng lena le itseng re ka sebe ga golola temo re ka sebedisa matlana a ntšhafalang jwang go bona gore re qoba tshilafatso ya tikologo mosotho e mong le mong o tseba o sebedisa maatla molemong wa gae gore a ntlafale gobane ga re ntlafetse e le rona le moruo wa naga o tlo ntlafala re ilo mme ga re iphethele jalo ka gakile ka tsho gore ga seo re se re kwala puisano ena re tloetswela pele re ba motlhala hashtag lead by example re qoqe ka ditaba tsena go fitlhela thuto ena e thopothetse re bona naga e tseba go ikemela ka tlhagiso ya maatla a rona ao e leng gauta e tshoutshou ya ditlhapa tsa lesotho
2: melaetsa mengate fela nako a sale yone ke shebe ka ntlena ke bone
3: Hey ladies, how are you this morning? I think what you're talking about is actually spectacles like the Khamasi.
2: So this,

0: try to
1: Okay.
0: explain Lonely Dead Road by Dax.
1: Okay, no. Mamedi ke nana ena ha e rona ho hang. Mo mamedi o lahlehile. Re lo good morning le bomme. O re lenane o lena le nkholoditse haholo. Ke mothara tang ho ya re ke mothara tang ho ya hae na go e kholo ha ke sa sebetse. Mme ke e bone ile kholotso e kholo re na ba phela jwang, ba ithlokomela jwang. Mme se ka re ihlile na ha ya Lesotho e ka utlwisisa hore we have all these resources empa re di sebedisa jwang. Ke utlwa mo mamedi lena ka mona morning.
0: Yes, ke nna ke mzeki. Ke tlo ba ntshare tse ditaba tse mona te bona bona bo ha isale a ke sheba. Na le tsaka tse se ke se tsebang mo tlo ke a bintin. Na le tsaka re kholo mo ne tse di tsendi tsala tse kholo tse o bona ngore di fetla matla. Ana ba buang ka ona. Na le nngwe ke tsebang ha ya postman's bag mane. Di yona ke solar tower e kholo o solar plant e kholo mme. Wele ke shebe ka Eastern Cape if manori ina ya moya le yona e ding Eastern Cape kore go mona mo ba leng hona teng ke ka go tsibi bana ha ene ha bo gona o ka mamela taba ena ba fa se chaba sa ba se thumo sibitsi le se thola tswa bofumeng ke na ye go ile nga bohloko ga go lometsi ya no a gona a ka re tsa ntse tse kholo ha holo ha fela re na le matla
1: ke na hana nana le nene le qalo ya hore re ikholotso jolo ka le buile nne
2: ke hota ho la ho tswa ho tswa ho bona tsena ke tumelo ya ka ja ho lokela ho ba jwa le ho bane ha o shebile ntate seka se bola bua ka temo temong hua kang hua ka matla dikoloi tse tsere tsa manga tsona di tsama kang di tsama ka matla me sebetsi yo hle e re sebetsang e sebetswa ka matla di feme mane ho sebediswa matla taba ke hore na re sebedisa matla a tswang kae a mang na se sothusela se reng mphempe ya lapisa ha re bone ka ke nako ya go se sebetse gore rona re itlhaisetse goba jalo ka ha mo mamedi ya keta gojo re na le bokgoni re se re bontshitse metsi e re nang le ona re se re bontshitse letsatsi le re nang le lona re se re bontshitse moya o re nang le ona gore re ka iketsetsa maatla ya ba mosotho e mong le e mong o phela ka mokgwa o motho a lokelang go phela ka teng a fumana ditlhoko ena ya mantlha e maatla le metsi
3: go jalo rilo ke thethe fela ka o bontsha gore nne mantopi ha re ntse re bua mona ola bontsha go mane motiti setšhaba se sena le lelwala ka matla ana fela ana a letsatsi setšhaba se se setse ba go pheha mono se butse dikgwebo tsa bomakwenya le bomachipsi mono ka matla ana fela a letsatsi se a charger mono ka matla ana a letsatsi
2: wa printa
3: gore wa utlwa gore na ke tlhagisa mosebetsi ka matla a letsatsi leng gore le rona gotlhe mo re leng teng ge ka kopitsa taba ena ya ba re mathaka yona ga re lele ka nna gere tlhokagalo ya mesebetsi ga re lele ka bofuma ge tseba go itlhaisetsa ge tlabe re le o fa le ba ba ka ntle ka kwana go naga
1: ebile nane le bonata go le nena ge le bogagolo bomme
2: ga le boarilo re re go ba mamedi ha e tlale ka rona taba ena ga re ke re o sebedisang re ke re bone le gore na re boloka tšhelete ga kae go ba letsatsi lena ke mpho metsi yana ke mpho moya ke mpho go lokela mo go kene tshebetsong ke go rona re sebediswe ditlhodilweng tsena tse re nang le tsona
1: mamedi lenaneo lena o ne le tlisetswa jalo ke boemedi ba mokgatlho wa dinao tsa europe lesotho european union molekane le lesotho ka sepheo sa o tsebagatsa botlhokwa ba metsi le maatla a a tlhokileng mme e kgothaletsa e mong le mong wa rona batho ka bong setšhaba le ba nang le kabelo go kenya letswa go sireletsa metsi le metlhodi ya ona go ntšhafatsa kapo ntlafatsa bophelo tswelopele le bokamoso mo le mong wa botlhe mme tlhokomediso ke gore maikutlo e le goreng wa utlwile ba mamedi tse ba gore ke maikutlo le ditaba tse e tlhagisiwang ke di bui ka bo bona mme ga se gore ke maikutlo a boemedi ba mokgatlho wa dinaga tsa europe ne re bua jalo le mme mantopele bofa hashtag renewable lesotho champion le meno maswati letsholo tšhabalala ena e le hashtag metsi ya lesotho champion mme re ithutile gagolo tlo no tswellise pele taba tsena le marangrang jalo ka ga ba buile he
4: nakong ena yo mokgatlho wa dinaga tse kopaneng tsa europe eu le lesotho diketekang dilemo tse 50 tsa setswalle le tshebedisano ga re hetla morao re sheba leeto lena re bona botsetedi ditabeng tsa metsi matla a hlokileng le ho aha bokamoso bo tshabileng molemong wa basotho le tikoloho. Ka jeno, iyo ka leano la Global Gateway e tsheheditse meraro ya Renewable Lesotho le Metsi a Lesotho molemong wa tshebedisano ya moshelella e ntshetsang pele le ho netefatsa kanetso ya matla a hlokileng le metsi a hlokileng naha ka bophara. Naheng ya Lesotho, metsi ke mohlodi wa bophelo. Kanetso ya matla e fana ka menyetla mme bokamoso bo itshetlehile tshebedisong e ntle ya metsi le matla. Matla a hlwekileng a kgantsha malapeng, dikolong le ditsing tsa bophelo. Metsi a hlwekileng a sireletsa bophelo ba rona, a sebediswa ke dihwai ho nosetsa masimo mme a phedisa setjhaba ka kakaretso. Ha jwale re tlo ba le mme Mantopi le Bofa le mme Nomaswati le Tsholo bao e leng di-champion ditabeng tsa kgokahanyo ya metsi le matla a hlwekileng ho bua ka hore na e mong le e mong wa rona a ka ba le seabo se tomajwang molemong wa bokamoso ba moshwelella bo tjhabileng. Re tla utlwa dipale tsa nnete, re tla mamela baetapele ba setjhaba, re tsebe hore na re sebetsa mmoho jwang. Mamela lenaneo la rona ka labobedi le leng le leng ho tloha ka labobedi la 28 April ka 10 a.m. PCFM ho fihlela ka labobedi la 12 May. O ka ba karolo ya letsholo la hashtag renewable Lesotho le hashtag metsi a Lesotho. Mmoho hashtag ha re be mohlala o motle, hashtag lead by example.
5: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
6: PCFM, your pulse, our beat.
1: Your pulse, our beat. Ha ne re tswela pele mo mametse, dumela ho hle mo mametseng lo hona teng.
7: Mona o yetswa tsebiso ya lefu la memanoneno. Ya hloka etsenga la tharo motsiano 2026. Mofuta boloko a kala le shimele metsi tsheletse motsiano 2026 a bolokelo ha ratjo mose. Tshebeletso di tla qala ka ho rabu supa o se. O tsebiswa bo hlemeng ka mofule metsoana ba le Sotho Republic ya Africa bo. Tsebiso e tswa ke malefane pinone e le mora wa mo. Ya tutsi sibini sa mukamebe ya hami, bo bo bo la mori tuwa ya

Nyal shimela motso le mong re tlotla re fumana di hloho tsa ditaba tsa hora ya le shimela motso le mong hang ka maramo re tlotla re kena jalo ho foreplay at 11 o'clock botsale tsa tsidi ona ntseli teng o tlo skewa suta mo mamedi o tlo tlo rena na lo wena re ntsega tswala pele jwang ho ya hore nyane ya le shimela metso e medi. Good morning tsa tlo ntseli tsa maejwa mo mamedi ho ba take nnete fela ke a tshepa ntse o itlhokomele metsi metsi re yano ke a tsona le batho ba thata falelwang ke o nwa metsi a futhumetseng fela ntsa le bohlokwa le yone. Michael Jackson, will you be there? Ke la ka bona engwa dintho tsantsa di trend a ke movie wa hae mo bontsha njolo bophelo ba hae kholo ya hae le hore nam hlomonye e bile Michael Jackson ja me ke bona engwa dintho tsa batho ba di ratang ka yena ke hore ine le motho a dumelang ho yena ha holo fela go hore e qetele ba se binise o bile nsona ba ne ba morao ba khutlela morao dintho tsa fitileng ho tsona le fela hore na ona bua jwa le yena. O na dula bua bophelo ka bophelo ba hi Michael Jackson. Na dumela go itlaba motho ene yo ila qetella hore ila qetella aba yena ka go ola qetella ba yena. Mme la ba kholotso batho ba ngata batho ba hey na wena e bile ngkhutsetsa lana ne la maobane le ntate Pielona. Na wena o dumela bogoni ba hao. Ha ine be potsoentse re iputsa yona la ntse re tsola pele ka beke ya rona. Na o dumela bogoni ba hao mo mamedi.

Your pals.

0: Philomone ne le yams see me you try san nere tapo yaka mikasa mamela ke pina tsa go feeling tsona ka tatellano mo mamedi ele karolo ya four play at 11 o'clock mametselo ka ntse tsa interba tsa hao ka palasa tsela o lentse letsa ma ya joantse ke shaba tseleng tsa ditaba tsentse di etsa hala tseleng tsa ditaba tsentse di a hlahella jwalo ya no dingata tsona mo mamedi mpa re tlene re diqoqa re di bua ke la ka bona hore ka mane ka Western Cape hona le dikolo tse le hore ndilatsa kwalo mo mamedi ra o re hlile ho be le di gohola pula tsana tsengata tsentse di na hlile di ntse di senya mo mamedi mme ke la ka bona o re hlile di bakatsangata di ntse di ameya gore di ntse di ameya jole ha ba hlile se bile tla jolo thutong mo mamedi hle e ba botthat ke la ka bona hore ke motho a le mong e bile la a hloka hala he hona le ba bambe o leng hore hola bela ba potlakisetsa jwalo ngakeng Felix lo bona halele botata mo mamedi ke a ke botata empa re tlene re di bona re di latela re di shebe hantsi di etsa hala ke People's Choice Radio 92.8 we saw 104.3 megahertz ke la ka bona ibile e ntlisa tabeng ye re tlotla re ge qoqa le o bua ka yona mo mamedi ha ba hona le taba engwe entse e trenda ke taba ya Casper Nyovest mo mamedi le mme wa ngwana wa hae wa pele Pulane Pulane ke mme wa ngwana wa hae wa pele jale onza trenda ho bana hona le picture e hlaeletse marangrang mo yena Pulane le mofumahadi wa Casper Pulane ke mofumahadi wa hae Pulane ke mofumahadi wa hae mo mamedi jale hona le picture enze matha marangrang mona mo mofumahadi wa hae ke Pulane le mme wa ngwana wa Casper wa pele bankile picture ba nkile snap ba le mmo wa ja le bana ba bona mme taba tsena di etsa etse le kagolo ya Mother's Day jale batho ba ngata bana le bothata ka taba ena ba bontsha felo gatse empa mme wa ngwana wa Casper o la tla marandram mona a la bontsha hore Casper ha ka motshietsa mosadi ena wa Casper ke yena mosadi ele goreng o laetsa dintho di seke tsa ba hantle pakeng tsa bona a cheata ya ba ke yena a shabaneng le ngwana fela ka mora nako ke yena o sanka dipictura le mosadi wa Casper le ngwana wa hae ore jele batho ba ngata ba ka ga re utlwe ore na jele e fitlha boemong bona jwang jele o na le tlhakore le e leng le reng go lokela ore go be betjena ka hantla ha o lukile o lokela ho ba ho betjena bana ha se ba le teng ge ke ke ga tlotla ge ge jwele ha ba sa utlwana ngwaneno wa Casper ding hona jwale le yane wa pele ke ba mana ke bana ba motho mme ba lokela hore ho be le kamano eno e jwalo jwale hle ke bone hore marangrang mona ba e lwantsha taba ena hle ha ba e utlwi ho hang hore na thobe ka majosi e le mme wa ngwana wa pele wa Casper le Pulane Mojaki yena ya go bana ba nke dipiki jwang a ke hlaba ba yutlwe go re hlile ba ha ba yutlwe ha nye ngopotsa taba nye ngwe mo mamedi a la romela nenne mona mo mamedi a bontsha fela hore o tsebe nna ka Mother's Day motho ke jwala le yena o la qetella a romela mme wa ngwana wa hai happy Mother's Day mo letsa wa happy Mother's Day ebile aba montsha a moisa dijong are ha ke utlwisisi ebile taba ena ha ke dumellane le yona ho ha ke tshwa ke ha mamedi fela re etsa moedi kae moedi o lokela ho ba teng ho kae na ke phoso go ke batlang ke re shebe re qoqe re bue hore na wena o bona phoso ho yona a tshwa re a ho hang lo qabana ihlile e tlo bataba e re qabanya ke tshwa ke fela na ke ntho tse lokelang ho re di qabanye batho tse o mo mamedi kapo ihlile a tshi ha lokile ke hutlamele hore ho be jwalo bane jwale ha ise kenyeletsa bana e se le nthongwe e fapane mo mamedi ke tla utlwa maikutlo a ha lo wena ka mogotswana ke tla utlwa hore na wena o e bona jwang le hore na o bona phoso ho yona na o le motho 62009956 62009956 a tshwara ha ba ona le nthweng nice and tulang hantle ke ena ya hore hona jwale a re keteka letsatsi la bomme motho e ke leng dikamanong tsa lerato le ena o rometse mme wa ngwana wa hae molaetsa ke a e bona eno ga ona taba fela ya ba opasela ka o ra ba mo ise jalo dijong o re ga ke utlwe ore na e etsala jwang ibile ha utlile lebaka la hore yetsa hale e molaetsa mohlomong a itse molaetsa fela ya hore jola ba moisedi jong a go lo molebwe ore he eno a ke dumellane le yona ho hang ke tshekela mme ke fela na wena o bona phoso mohlomo o no so le diete ntse ha no ka bona phoso ka yona taba e ka pa no ka ba le bothata ka yona taba yo
1: sidumele di fifo tsa bophelo di o hlahele sumatha ha bophelo bo ka fetwa ka tshwanyetso nete fatsa ho ba o ba ratang ba sireletsehile la ho se o le siyo kgetha sekgele funeral plan ho tswa ho letshego financial services diabo tsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti ka re lefa matshidiso a ho fihlella 100,000 maloti fa lelapa la hao seriti botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko melemo e meng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24 lejwe la lebitla la 15,000 maloti kgomo ya 10,000 maloti le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihle dilemong tsa pension ho netefatsa ho lelapa la hao ha le sale le imetswe. Letsetsa 22 03 10 17 kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
2: Re baadimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Letsego, improving lives.

Burner Boy for my hands on the PCFM at 92.8. We saw 104.3 megahertz. Marilo, motho ha nka qetela kena kamano le motho ya nang le ngwana, amohela hore hona le motswadi e mong a tota ba teng. Me how si comfortable with that? Well, too bad. O tshojalo. Lo wena ka mogotsana nga jetse re bolelle he mo mamedi wa tshwara ha ya no. Hona le ntwe nngwe lo reng ha ya ntula mnate etse etseng ha ofinyane mona ka bo Mother's Day mo lo reng mothekeleng ka manong ya lerato lena. O rometse jwalo mme wa ngwana wa hae molaetsa. Mo rometse molaetsa wa Mother's Day. Fela ha se ke iphapanyetsa ya ho mo rometse molaetsa. O re ya ba o tsakella lo ra mo ise jwalo dijong. Ora ha ke sure ha ke shona ke ba dramatic ka hore taba ena ke a ikwatela ka pokutlwa yetsa ke se ke ka ikutlwa hantle hobane ha ke utlwa no hlokahala ka hore ha bona ho no ho hlokahala mme nkhutse taba enye ngwe ntse trend a marandra mona yena Casper Newvest le bomme ba bana ba hae eno a pele na le kamano ya lagato le yena ya ba o qetella a chita ka eno ye o isele mofumahadi wa hae mo mamedi jalo batho ba makaletse taba ya hore fela ba qeteletse ba se banga jelo di picture a mmoho jelo ba ipotsa hore ha o bathong thobeka o latla marandra mona la ka Casper Newvest hore ha a motshietsa nakong ye ngwana ha yana kula o na ntse a tsamaya le kgarebe ena ya hae yo ba qeteletseng ba nyalana fela jeke ke eno sa ba nka di picture a mmo e yona jale e bitswa eng ke a bona motho yo mong a tshwa re a ene e jale e tla re sitisa le gore re bitse dintho ka mogodileng ka teng e tla etsa go be thata gore banna ha ba etsa dintho tse seng hantle jale re ba bitse re ba solle re bontshe fela gore ba etsa dintho tse seng hantle gobane jale basadi ke bana ba qetelela ba gutlelane ke ga e thata e boima mo mamedi relo good morning na ke utlwe go na le lebaka la gore motho eno a kwate gobane one ke mme wa ngwana wa hae mme ha e ba ha ba qabana gobaneng a lokela gore a kwate mme ha e ba tseba gore wa morata there is no reason at all ya gore a be bitha kapa gona o kwata or it's been childish. Okay. All right. Bueno, we bona jang. We ka jang.

mangi vumele premium enjoyment dimita kolo erebya metse senyele shimele metse I mean e pela ka flora nyane ya le shimele metse medi khotsa rila ore this one is very tricky ho latela hore na relationship ya mme wa ngwana le ntate na di jwang. If it is just civil, then I feel bakatswa la pele me ho ka sebele any tension and no need to worry. Empali yana ke hore na o bua jwang ka mme wa ngwana. Ka bana thabatsibla lena itse rilo good morning. Ore taba ke hore na o tshepa motho wa hae. E banga sa motshepi a hla gaohane ho bane o todulana hana hona le setsa halang ha qala bua ka mme wa ngwana. Ba medi ba nqeta ho kena, re kene potsonya gona ya letsatsi mo mo ma media tshwanga ga ha yana. Ke ntse ke le ka o iphapanyetsa boemo bona fela ha senka ka ipuela nnete fela ke le motho. Hona le taba etsaetseng matsatsena re qetang ho tswa ho ka polisatsi lena la re qetang ho le feta la Mother's Day mo ileng ho motho e ke leng ka ro ka manwa le yena. O la rumela mme wa ngwana wa hae molaetsa wa Mother's Day. Empa he ha se re iphapanyetsa yeno. Ke a gola taba e ntsitsintseng ke ya hore o la mo isa

0: dijong go ra tsa kella ho muisa dijong jole ka ge ha ke utlwisi sitaba ena e bile ke dumele ho no hlokahala ho ra muisa dijong jale e hlile o re e be ke fela ke dramatic kuki ke di khathatso ka pa e hlile ke na le lebaka la hore ke kwate ka pokutle ke sa tsitsa ke boemo bo ka pa ke yona taba e a tshware ha ke kopakeletse go re e hlile ka naba ke red flag a se red flag le hore na tshakitsitsinya ka phoso ke le motho ke dramatic ka pa e hlile ke a kwata ka lebaka
1: sidumele di fefo tsa bophelo di o hlahele sumatha ha bophelo bo ka fetwa ka tshwanyetso nete fatsa hore ba o ba ratang ba sireletsehile le ha o se o le siyo kgetha sekgele funeral plan ho tswa ho letshego financial services diabo tsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti qha re lefa matshidiso a ho fihlella 100,000 maloti fa lelapa la hao seriti botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko melemo e neng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24 lejwe la lebitla la 15,000 maloti kgomo ya 10,000 maloti le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihla dilemong tsa pension ho netefatsa ho lelapa la hao ha le sale le imetswe. Letsetsa 2203-1017 kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
2: Re baadimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Letsego, improving lives.
3: Anna kharage tsara sotho o shanka ka botshatseke motho o e ube ditaba maotong pele phatswa ya floshemi in 20 dilini se se putswa ke se kistini botomo o tsima ka u button downu e metopa in tika Rally skala ka mnandi le hitting ke mametse undertie mo go me afatse e se biri jang wetsa timi e go
4: PCFM, your pulse, our beat.
0: Morning, Rilo. I'll see hoja a hlalebala ka relationship in. Abuti a ke ke a tlwella ho ba kapo a ke ke a tlwella ho ba le kopana le baby mama ho hang ha rata ngwana. Ha ikutlwa ho tisetsa a thobe maikutlo a phile le boemo. Ke Branats ka mane ka dithabaneng. Ka bona moletsa bong hape o reng khotsa Rilo. Ore ena e thata e ka be red flag e ka se be red flag ke gola ntho e ka tshofela ke hore na relationship ya bona e jwang does ntate o abuti communicate ka poke di ntshotse iketsetsang tswana le monfela ke di ntshotse nyane tse ka buang tseo a sa lokelang hore iphapanyetse tsona ke

na Cyril Ramaphosa o tlile gona o di beile jwang me ke a tseba mmamedi ba bang ba ne ba hlile ba shebile taba ena gore na hantle mo president taba ena hai e tla fella kae me he kutlwetse gona maikutlo a hai ke a feng me ho ile wa hlaela hore he wa itukolla e hlile o kene ka hare jwalo jwalo mmamedi o la utlwa gona batho ba ile ba di bona jwang taba tsena iri ke tle ke bona hore na ebe nka fumana jwalo mekgatlo ena ya baoki jwalo ka e le letsatsi lena la matšhaba la baoki momamedi wa PCFM ke tle ke bona gore na ebe nka kgona gore ke tle ke buisane le bona jwalo ka ha ke ne ke lakaditse gore re tle re buisane e re ya o le tjena momamedi wa PCFM re tle re potele ka ntlena fela ke tle ke bona gore na ke fumana jwalo boemedi ba mekgatlo ena ya baoki jwalo ka e le letsatsi la matšhaba la booki ka jeno. Ke tsone taba tse go tshwaretseng tsona mo mamedi wa PCFM.

0: Mamedi ke metsotso e leshome le metso supileng fela re faraletse hora ena leshome le metso medi ya matha nako. Re tle ke bone gore na ke fumana jwalo mong ha dikgala kwano. Ke tle ke bone gore na ebe go etsala jwang. O ne a ntse a bontsha gore ba tshwere ka thata ka jeno mamedi. Mohlomong re tla bona gore na pele re tswaka kwano na re tla gokana le bona kapa cheke ya bona gore e ka nna ba. Ba ntse ba tshwere ka thata e re tleketse tsena mamedi ke tle ke bone gore na ebe re etsa jwang kwano mamedi wa PCFM re tle re etse tsena fela he ke tle ke bone gore na re etsa jwang ke tla boela gape ke tlotla ke buisana jalo le mogatlo wa baji e le mogatlo o ikarabelelang jalo ditabeng tsena tsa o bitswa Commuters Association. A go re tle go tla utlwa bona bona re aba fumana mamedi go tla opola gore e bile karolo bekenyane e fitileng ka pa se tsa feta mo jwale muso ka le kala lena la transporto o neng jwale o tekela basotho gore na e be ditefello tse ntsha tsa makoloi di tla ema jwang ka boto eno ya transporto mamedi ka mo ditaba di leng ka teng metso le shoma le metso robong he referaletse ho ra le shimele metsume di me ho ne ho ile ho hlela hore ha e se be mohlaope maikutlo ha nkuwa hantle le hore na ho latetswe molao na ditabeng tsena o tla opola mogatlo o bitswang ka hore ke section 2 o ile wa ntsha polelo mo neng o bontsha hore a tshe ka nnete ha wa latelwa molao nako nyeo ho neng ho nkuwa qeto ena ke tlotla ke buisana jwalo le monghadi re tshedisitswe tsholo ena o hla jwalo Commuters Association ile mogatlo e metseng baji mo mamedi wa PCFM ha holo ditabentswana tsena tse ya manang jwalo le dinyollo ka pa ditefello tsena tse ntsha tse sa tswa kena tshebetsong monghadi tsholo wa moetsekwano PCFM le nanong la Meet Day Life dumedisa mamedi wa PCFM ntate.
1: Hey, Andari, good morning, Saba. My name is Vasisi. I'm in the Magute. We are going to see today the Magari Masolo.
0: Hey, Andari.
1: Luale, kese tuwa sabote kamola ka road transport board. Le batu wala hasile kile meeting kila commuters, that commuters healing. Baji le tsotemo ke le baba tsaba papa na le baji ba tsotseding ke ka gana tsa di jo tere ga di shopo mo no ba le jo mo na ke ba pala ni le ba bitse ka hore ke di commuters ka pueni sa ya tinga e tsanya na ina ke a le bua nda dedi
0: ke le bula to ka tsana ke le bula ho lo mong ha di tsholo ke ile ka hlokomela ntate ha ba o ithutile ke a hopola hore e hile ka naba o hlokometse polelo eno e ileng ya ntshwa jwalo ke bana ba section 2 mo ba neng ba hlile ba toba ka kotloloho ho lona hore mohlomong jwale ditefello tsena tse ntsha ntate di kene ho sa latelwa molao maikutlo a lona ke a feng mabapi le taba ena ntate.
1: Ndadi, kani trana hinya demokrasi che mo ile ngwe di organization ka opapana tsona ba tla tsaisa maikutlo a bona malabana le ditaba tse teng ha yo dina go lolo ditaba tsena tsa dinyolo tsa tse ke tang o kena ha ke tshe so mo ngwe na batho ba section 2 mo so mo ba ditabitele ba che na ba ga ke sa dimela le bona mo so mo nche ntle ha e ka bona tsho ngwe e fa pa nne go tlile mba e bua e ka ba hlaisa ke ena ya hore di ke no sala tlo mola wa di ke no hona tlo la onta ke ho teng fa go re di ke ga hana gona ga le ba bua le ba batho ba parliament di go di ba wa ntle ke ga hana go re ka ne tere se bo kwa go le ke tsona ho mpa tsela e le bana se bo go sa gona go bana ga batho ba bana bo go di ba ho ba ho patala empa taba ya mola o teng nna ke hlokometse ka ga mola wa o la ke di ntate go bane di price di kena hang tshebetso ka mora hore le tona la dipalangwang le phata tse ntse ba tsa mofuta ka ho hono empa ka tlwaelo ke a tsiba hore nako nye fiti tlwaelo ha ditaba tsa mofuta ka ho hono ke tsa di etsa hala kono ho fa ka tsa ya ka nna ba mashume a mararo e le tswaelo fela ya gore ka tsela e nepagetseng batho ba regisa dintho e le gore batho ba ditlhopha. Fela tlwaelo eno e ne e sa kenyeletsa gore go na le maemo a mangwe tla fumana gore a kotsi e ka rengana a re keneng ka ona a moo ntwa ena e teng eo e seng mmuso wa Lesotho, eo e seng beng ba makoloi, eo e seng baji ba e seng goreng e sa ka ganagana gore ditlamorago tsa tsone tsa jena. Mme tse dingwe tsa dintho tseno tsa fumana tse tlhagang ka tshwanetse tsena di etsa gore ditlwaelo tse nneng tse re di tlwaetse ketetse se re di tlodisa matlho godimo ja e ba go setobana le dinnete tsa bophelong tate. So go kgutsanyane tsa gore ga ke dumelane le bona gorempa fela go teng kore ga moela gore sona bajisile ba itumetse agolo ke dino tsena tse ntšhang tate gobane jale di tlile ka gara setšhaba se se tsamaileng se se nang mesebetsi jalojalong thate.
0: Ye nngwe ya dingongorego tse tlhaelang jalo go section 2 ke gore mohlomong jwale le ha le ne le nyolola tjena ntate ga le aka la ela tlhoko gore jwale le nyollotse ka gare go nako ya kgwedi ntate e seng mafelo a kgwedi, mme mohlomong le yona taba e ontse e le tlwaelo gore bonyane ga go nyollwa go nyollwe mafelo a kgwedi ntate, le ile la e sheba jwang eo taba?
1: Elo jele ka ditulo a se taba molao ke taba tsaelo jele ka re tulo ha ntente di taba tsena tsa di tso go re dingelowe kona ga le batho ba committee se me ile ga se sala khale kwana a tsiwe di tikiso ka go dingelo tsena ke ne di tlhahlwe se le mo le se le mo ile go re di tsike tsa ka se khatsa tsena tso di tsang ka sona hona jwale go bane jwale tsene di tsang ka tsona se khatsa tsena di ka go re batho ba be se ba inelwa haholo. So ke nnete gore re dinyolotse bogareng baleteng jele ka ditshulong tate ditaba tsena diao gagolo ko gore di tlala morago ke a gora go tloa ka bo 2023 ga ne re kala go kena ka bo le ga sentse re bontsha taba tsa mofuteko e le gore bureaucracy jaaka ga PC go dintho di tlala baebele e ke e tsa ditaba tsena ga se dikenya tsengkele e kutlwisabohoko. Wa gopola go gaba batho bana ba ketletse go nyolola ditifiso go tloa ka 2023 o bona gona ke ra gona go kae, mme a ka sheba the average inflation rate ya ka nako eno ne tla ga bo 4.5 e le the annual average inflation rate. So ga o ka sheba e kopanya dimo tsen tse tago ka go fela go gona gokane ka selemo le selemo ko bodile ka boka o tla bona go ene kanaretambokanta e le yona 4+1 ene ka bo 80 cents empa gangata ga e le bo 80 cents o kamana go sakea ke itse go baranta jalo gane go bone gore kaga mmakaka wa gone wa tšhelete o sa fumana go baasamela 20 cents tseno empa le kile gore ke gore re shita morago ka badimabe taba tsena di taba tsa nakong eno e teleleng ae nako e sagana sesetsa wa gopola ke kgatlha tsa go itsena sa lempi ya golo ya petrolo e sa amane tsa transpera e yanne ntho engwe lengwe le nngwe re go beteletse ebe gora ga e kara nakong e mohlomong ikala e le tlwaele mona ya rona e ka baka la tieiso ya taba tsa ona ka ga diteisa ditaba jang diketetse di fitla boemong bona bo e leng go jwale letona mohlomong lala bona le tlhoka boikgethola ba lesendilere go latela gona ke le beng ba makoloi ba seboko ga ka yore jale re a lusa a lusa dikoloi diama ditseleng mona go matlwa ka dikutu batho ba sa ntse ba etsa ere re ba kgatlhaneng jale e setse sele ketso ya motlhompedi tona moro gore na jelo diphatlhalatsa meneng go na le bote e mo eleditse ka nako gobane motsedi wa ona ka leete ko eletsa letona bana le tsa mofuto gongone jele empa go approva dijae letona tsa di approva jele gore ga ntse motlhalang
0: ha re utlwe mo nang tate mo jale re tlhokomelang gore ka mora gore go phatlhalatswe bekeng e fetileng re ile ga tlhokomela gore ga se section 2 fela e tlhagisitse maikutlo mona, re tlhokometse gore le bana ba megatlo ya basebetsi le bona ba tlhagisitse maikutlo, mme ba ba ba fana ka dikgothaletso tseo ke ipotsang gore na lona le le mogatlo wa baji le ne le di etse tlhoko. Bana ba megatlo ya basebetsi ba re ba kopa gore mmuso o kene dipakeng gobane ka nnete basotho ba keke ba atlega gore bjale ka nnete ba ntse chelete ena ha yona ena e 17 maloti fela ha o bobebe gore ba ka elefa go latela boemo bona bo bo hlalosetseng ba moruo ntate me ka beke fela ntate ha re sheba mona e kana ba mo palama fela ka beke ke legolo le mashume a supile empa he o tla sheba lo wena ka nyo fela jwa re ke batla utlo rena mona mo jwa le megatlo ena ba sebetse e reng a ka nnete ge bona e ka muso o tshwanetse gore o kene dipake le ile la ela hlokong ntate le le baji
1: o jalo e a ntente ke gola tsi ba gona le batho ba sebetsanang le ba para a e tsara ke tsi ka bina song a tshi ntse ke ntate makute le ba medi ba tsi ten ha o se ntse se le ka tsi ka transport e ile tsantsi o tsi le tsa mantla ha ntse le lono o ba batho bana business ke me go ga bana mo tsi ja bana go tsadi bo di medi bo di bana di tsela a o re ba e batho ba ba fa di tsheletso di tsheletso pe no gwadi mo wa re so o ntula ke di ka le lomba ona ba go re tsela tsa transport e re ja le go di tsela ha ona mona o tsena o ke ha ntse ke le ba hantle batho ba ba ba ba ba re ka nne ba tsitsi ba ke go na we ka e empa sento diu bona ga re ke ntse ka a go bane ha bua le wena wa go pologe de o tsa se ka batho ba bim ba tipa ke le ra pila taba ya ne ya ke se tsana tsa ke ka ma rolande ba bontsha go muso e o heba ona se muso se ke era le tsa ka le go ba tla tsema ba kana go muso wa le so go se le mo na e se go ke muso go se ke muso kana go ino ka ke tlo o tlhoela bo empono ba di tseteng tse di ni ke ga tsa ka o fela lo jela go bua le nna tsena e le mo mo muso la ke di ka lo fa 19 o na ba tsa ba tsa le la muso a me a we di di ga tsa ba tsa transport motel o na ka ga tla di bona o operate ka motel o a mo go ke business re e fike manon tsela go ba ne muso ka ye tsho ka o re go tlhoe ka mogomo wa dibese tse ga nang ke batho ba mo go le go jela ka batho ba tsala ba eta ke ha ite kwana ne ke kwana mo hlongong di gana ke ba di community se le jwalo a ka pele ka batla go ka ka tsendi go bona ba ka re ga ba tiro e mo le mong mathate nga ka renga se tshaba se sport mo gona se ba lela ka gona le ba hona mo se ba lela ding go bane ya re ke ne ka ga se dikwe dikwe sa ka manong o ka go ya di dising ke batho ba private o ka go ya kae ke batho ba ya le potsa go bona ha o mmutso sa tsika e da e o go tsapisa le boma o ba ne ba bamba batho ba le di pirate ba bamba batho

0: hopotswe ka dintho tsena ha ha o ntsheba o bona monna ya senang panado ka ho yena ka e leng hore ke na le bopaki bo tiile jwale ntle le mono ke bile ke thusa batho licensed herbalist hore nka thusa motho mona ka lefu ha le le teng ene motho ya fitlang a re ho nna nna ke a fosa lekgowa le anepa a re ga ke na semetho ke ipotsa gona batho bana ba fodileng ore nka bona nka ntsha bopaki ba batho ba kulang ba lemetseng ke dimeriana ene ya dingaka ena yona tsena tsa sekgoo kotsi e tshabeng e motho a sa lemaletse ruri ga se ntho o ka ba bua ka yone batho ba ntseng ba phekola batho ba sena tsebo ke bona ba ntseng ba re etsetsa bothata fela ba gore a ka tlo a fitlha fa motho mone o mo fumana ga a mofa le dibetsa ba tlo mofa bo majaradini ntho tsena tse tlhomisang kwana o mana motho a tswakile le tsona ntho tsena tsa sekgoa a di tswakile mono a go etsetsa batho meriana ke bona batho ba ntseng ba fosa mme re na le bona le dingwakeng tsa sekgoa kwana ba iketsang e ka ba tseba ba sa tsebe so go tshwanetse go shadwe go e tlhileng e leng bothata jale ke re meriana ena ya tlholego ke yone batho ba tshwanetseng ba e sebedise gore ba phele e seng ena emeng ke ile ka patelwa ke dino mona ke gana go a lentsha gobane tšhe nnete le jwatlheile taba eno ke sebetsane le yone ka meriana ya sesotho fela mme ga ke na bothata taba eno ke e lwantsha gore ke be ke e tlole mme taba e ne e ntseng e bua gore meriana e e leng yona meriana ke yone e phoso e ne e leng dithetefatsi tse re bolayang tsa magoa ke yone e nepaetseng ke phoso e tshabeyang go feta tsotlhe tse ka etsiwang ka gana gaena e le gore re ka tlalefa gobane dithutwa ka taba eno e seng ka bothuela le thuela ke ntho e fapaneng mme basotho ne ebile ntse e se mathuela bothuela ke ntho ya ga zulu kwana ke ntho ya batho ba mofuta o se le e seng ya basotho e sa le re ntse re phekola ka dingaka chicha mona morena motlhomi ne ntse ke etsa motlhala ona ka paramenteng gore ga o qala o bua jalo gone o sena semetho fela morena motlhomi a ile a fodisa lepega pele le sa fole mona makgo a setelo o le phekola ka ganaka mona a phekolang kgonogodu gona mono bothabothe a mo phekolela gona teng go tlotse e be motho yo mongwe o tlo go jetsa gore ga rena semetho ke diphoso ntho tseno di bile dimpe ebile dikotsi di bola tšhaba sena ga ke tsebe gona a ke nyeetsang gore le ga baruti le batho bana ba rutegileng ba rutegile ya kanakana ba tlotla ba tlhatso ya fela moruti a tseba o tseba gantle gore pheko e modimo a e beileng ke e ditlamatlameng mane e seng ga o se o ditswakile o di entse ntho e fapaneng le tseno tse o dileng yona ka tlholego mmele ke mmele wa tlholego pheko e o e utlwisisang le dijo tseo o di utlwisisang mmele ke tsa tlholego ga o kala o fosa tabe eno fela o bolaile motho eno
1: on that pele ke a tseba ke batla gore ke ne re tlame re qadile ka ena ya letsatsi lonene lena la matšhaba la booki ga golo a re bua ka ditaba tsona tsena tsa pheko ga re ke re utlwe he na go na le go bitswang ka gore the political will go bona gore mohlomong re etsa ge tsetela ditlhaisweng tse tsa bana ba basotho jalo ka o bontshitse gore le wena o karolo ya batho ba phekolang batho ka di tlhaiswa ka ditswamobung tse tsa lesotho na le e reng paramenteng date jalo ka o le setho sa paramente na o bona go na le thaselo ya gore motlhomonge ditlhaiswa tsena tse teng jalo e be re etsa invest kapa re tsetele godima tsona jale lesotho le lona le fetole kapa le fetoge setsi sa phodiso moo jale lesotho le ka fodisang baagi ba dinaga tse dingwe ka tlhaiso e mae mo re tsetetseng ka ditlhaiso tsa go
0: a ehlile political will yona ga eyo ke zero ka baetapele be re nang le bona gona jwa letsenana ga bana thaselo ya nthone go gang gangangangang ya gore re bone gore re ka ikemela ga phekola batho ba rona ka meriana ya rona e e leng ditlamatlapa lebaka le teng ke gobane batho bana ba magoa ke bona ba relaelang gorena re be le melao efeng gobane re mmaraka wa bona kore ga sebaka seo thepa ena ya bona ga o ba bona ba tsamaya le lefatshe lena ba tletse tsenana ba lokisa mmaraka bakeng sa thepa ya bona dinageng tsa bo bona gobane ga re sa e reke moruo wa bona o a putlama ka mane gobane re mmaraka wa bona ge sebaka sa bo ba rekisetsang go sona mme wa utlwisisa gore ba re ganela kore e tlile e seng ka go ipata ba tlile ba re ganela ke mokgona o bonang hu e re o keke wa rekisa moriana mono wa o bitsa moriana ntle le gore o botse nna pele gore ke ga motho a re a mphumana ntse ke phela ke phetse gantle mo ebe ga a fitlha ya o sa re yena ke yena a tlantswetsa gona ke sebedise moriana ona le ga ke batla go rekisa gona ga e somo ba gana ditumelano tse re di entseng le matšhaba tse madimabe le bo Bill Gates ba gana gore ke iketsetse mona ke be ke re nna gaka ke gona ba re no ge tlaetsa tumelano e re e signeng date eo mmuso o keneng ka morutima seutlwa mane ka paramenteng gore e boele e gotle paramenteng ne se re itse e se ka ba ya e dumelela gobane

Mino omuna ti

0: Kelewa Funky El Momidi Dumela. Manamudi advocate Tritli Sopelagi ha fana katlale ho ya diphuputso mabapi le ho dieha ho fumana ha ditokomane tsa bohlokwa tse kang dibukana tsa ho eta le dikarete tsa boitsebiso hore seo ke kgatikelo ya ditokelo. Advocate Blacky o re ho hloleha ha mmuso ho fa setjhaba ditshebeletso ke ho kgina ditokelo tsa bona tsa motsamao le mesebetsi e meng. O re o batlile maikutlo a setjhaba diterekeng tse supileng mo a buisaneng le batho ba 320 mo ba hlahlobileng ditlaleho tsa paramente le diqeto tsa makgotla ho etsa dipatlisiso tsena. O re ba fumane hore batho ba na le ho ema ba na le ho emela dibukana tsa ho eta ho feta dilemo tse 2, a re ke karolo ya 60% ho batho ba 320 ba sa fuwang mabaka a hore na tieiso e ne e bakwa ke eng. A re bobodu bo phahame haholo mme botlalehilwe diofising tsa mmalwa tsa lekala lena mo ho nang le kgiro ya sewesoweso theko ya thepa ka thoko ho molao le batho ba sebedisang dibukana tsa ho eta tse ikgethang tsa batho ba tshwereng mesebetsi e hodimo ya mmuso le ha ba se mesebetsing. A re letona le lokela ho kopa tshwarelo ho setjhaba ka hara matsatsi a 30. Monamodi o phethetse ka hore ho latelwe service charter, ho latelwe mekgwa e nepahetseng ya theko ya thepa, ho sebediswe mekgwa ya marangrang ho akofisa mosebetsi, ho tloswe kgiro ya sewesoweso. A re setsi sa twantsho ya bobodu se lokela ho etsa dipatlisiso tse amanang le bobodu le bomenemene lekaleng lena. O qeteletse ka ho kgotheletsa hore batho ba fanang ka menyenyetsi le tshebediso e fosahetseng ya matla ba seke ba tshoswa, mme ditaba tsena tsona di lokela ho potlakelwa ka ha ke bosebeletsi bo bohla. Bana ba ipiletsa ho batswadi ho kgaotsa ho lwana ka pele ho bona, ho ba kgetholla, ho ba qobella ho dula le batswadi bao e seng ba bona ba madi ka sitana le ho etsa thobalano boteng ba bona. Ditaba tsena di hlahelletse tlalehong e fanweng kopanong ya kamora kwetliso e mabapi le kgodiso e nepahetseng ya bana e neng e hlophisitswe ke sehlopha sa tshireletso ya bana teateaneng Berea Maobane. Ditho tse ding tsa sehlopha sa tshireletso ya bana di ne di ile tsa tshwarelwa thupelo mabapi le kgodiso e nepahetseng ya bana kgweding e fetileng Thaba Bosiu. E mong wa babileng teng kopanong ena, Mofumadi Matlholofatso Sethobane, o re kgodiso e nepahetseng e qala ho tloha ngwana a hlahile, mo motswadi a tla bopa dikamano tse ntle le ena a ntse a mo kgalemela, a mo tshehetsa le ho mo tshireletsa. Monghadi Re Thabile Majara ena o re matswadi ke bona ba otlang bana, ka hona ho kgetholla le ho se tsotelle bana ha ho a nepahala. Le ha ho le jwalo, batswadi ba lla ka hore bana ha ba mamele ha ba kgalemelwa, ba kena thobalanong ba sa le tlase dilemong, ba bile ba batla dintho tse sa feleng. Difefo tse matlo a ka banga le 15 le ho senya matlapa a motlakase wa letsatsi sehlaba thebe ka Chasnek Maobane. Metse e menge a mehileng e kenyelletsa ha matladi le ha moshebi. Morena wa ha moshebi o re difefo tsa kgwedi ena ke ditlamorao tsa phetoho ya boemo ba lehodimo. Ho sa le jwalo, sebaka sa polokelo ya diphoofolo tse hlaha sa sehlaba thebe se lahlehetswe ke matlapa a 11, mme dikizara le sebaka sa tshebetso workshop di senyehile. Ofisiri ya setso Morapedi Polokwana o re ba sebedisa motlakase o tswang dibetering, le ha ho le jwalo ba ntse ba tshohile hore difefo di ka nna tsa kgutla. Ho feta moo, ofisiri ya sehlopha sa taolo ya dikoduwa ka Chasnek Matshitso Motemekwane o re tlhoka halo ya mafura e setisa ho hlahlojwa ha tikoloho eo ha holo ka mara ho kgetheha ha lehlwa le setisitseng ho fihla ha diesel se bakeng seo le kgotlala taolo ya dikoduwa DMA le ntse le fumana ditlaleho ka marangrang a WhatsApp ho tswa ho marena ho tsa machaba tuna khobela UK ya Kestama o tobane le ho kholotso o tobane le kholotso ya ho itukolla tshebetsong ka mara ho hlanohelwa ke maparamente a mashume a supilenga ka le ring a itukolle ka pa a fane ka moralo wa boitukollo hang hang sena se latela hore mogha wa habo o hlolehe ho hapa dikgetho tsa puso ya dibaka tse bileng bekeng e fitileng ditukolohong tsa Scotland, Wales le England tlasa boetapele ba hae mo maparamente a mokga wa habo a reng ke sesupo sa ho hloka boiphihlelo boetapeleng ho sa le jalo ke maobane fela ha mongodi wa Stama Shabana Mahmud a boletseng phatlalatsa hore o dumellana le maparamente a mokga wa habo wa Labour hore tonakgolo e fane ka moralo wa boitokollo ha bua le baphatlalatsi moparamente Yang Yang o re ena ke nako ya hore Stama a itukolle ka ha a sena bokgoni ba ho isa mokgadikgethong tse hlahlamang tsa 2029 ka katleho hobane mabatowa a mangata a sa bontshitse ho hloka tshepo ho ena. Tonakgolo Stama o tekile puo tulong ya matona ka tjeno mo a bontshitseng hore o tla tswela pele ho busa UK ka ha le ka hare ho mokga wa habo ho eso be le tshitshinyo ya ho mo tlosa boetapeleng o phethetse ka ho supa hore o felang ka boikarabelo ba tshebetso e mpe dikgethong tse fetileng mme o ntse a eme tshepisong ya hae ho baahi ba UK. Repetela ka tsa boemo ba lehodimo. Le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile empa ho a bata ho isa ho bata haholo ka maluting moya o foka o le bobebe ho isa ho eba mahareng le boya bophirima ho na le monyetla o fokolang wa diperesente tsa 20 wa mafafatsane mona le mane mme o ka tsamaya le o fokang haholo wa ho kgetheha ha lehlwa dibakeng tse phahameng moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o eba mahareng ho hlaha le boya bophirima momamedi ditaba di fella mona mamela dihlo tsa ditaba ka hora ya boraro.
1: Bapala mahala as a unique card holder and at least 1 point from 1 to 20 of the month to qualify for a free player voucher. Collect your voucher from 21st till the last day of every month at the promotion station. Lesotho Hotel and Casino, where winning is easy. Avani Hotels and Resorts support responsible gambling. Gambling only for persons 18 years and older. Winners know when to stop. Avani Casinos are licensed casinos.
2: Hit us up on 6200-9956. KCFM, your station of choice for over 2 decades.
3: All
0: right. Listen, I'm such a hype woman. Get so hype, I'm drinking this way. It's interesting. So tell you, you know what? Let's try this one. No, man. No. No.
3: Hey, Master Rufus, I want us all of Brayak. I'm going to get him list to know. Yeah. How far fat? I'm saying, for standing the way here. So, guys, I got. Yeah. Keng touring we likile hang fela o fela o go a ile ne la o kete ha hona mo ke yang ka tabe 62009956 ke nomoro ya WhatsApp. Time for the 25 after 1 bulletin. Still with me is the beautiful Tibelo Jan. It's in English, but it's

hit us up on 6200-9956. PCFM, your station of choice for over two decades.

0: Ninja. Ninja. Bane jwale e seng pola na go tla di tshinyane ya ka we. Ke bona ke tsene di Ninja. E tle yona e nkhannang. People do not know hore ke hloka thuso. They just see bona le ba bang be leng o ke di go motlo tsa bona ba bona TK ya pe ka hantle bona bo haisale. Ba bona TK ya wetse eta se se tsoka nkana se se tsaka nkane. Ha ba tsebe go taba eno no haisale taba ba ne fela ke e le fashionable. Tse ke la di too much. O di eta sa that. Each and every time anga ka bona motho a entse ntse ntse ke batla go ke itse le nna ke spende ho feta ba bang ka pa ke spende o di mantle. Yeah. Asa a ka lose mohlomong mo channel engwe ya tshelete kapa mokgwa o mong wa o kenya tshelete kapa mohlomong ya ba mosebetsi o kena ka di-cycle kapa ntho e green chronic debt cycle kore ga ke batla ntho ya o soomiki teng one e seng e o kenelletse e leng gore ga e sa fola fela ka taba ya o sana kapa ya o sebedisa mekgwa diremedi tse tlwaelegileng nto chronic e seng e kenelletse mating e leng gore ke a tsinga bua ka yang go batho ba ne ba game pinga re a sana le chronic ka no mo ile ngore o sa ka di machele tlo hukuka a tsika patele mapunza a ta me o patela mapunza a fumana gore hai a ta ne ke mo bone mapunza tshelete ina eteng o go e kilo ke mbola ka pa ke ka e ka e mhlo mo nke ke shebe go rena nka se itse ntwe itseng yona tshelete nan tsa go ulo ka ulo kwala mokoloto wa toka ka yona ha fika o sa bona eta se setle mo mo se bewe mona anye mapatlolong a toropo o sa sereka o sa gaeta nne ke kwale-kwale ga a fitla pele o bona thopo e ntle ke apegile ena o sa gutla apegape a fitlha a kadikadime gape-gape a eketse ai no ntse re yes sesa kwa mpe ke tlotla ke bapata ofele molemolemo ke tlo mopata lebe ke mo fe extra so tho eno e setekene mading e se bile a le illusional o sa dila o sa ke hallucination each and every time ga ipona o ipona sa le leveleng yane ka odimo ya setlongfel yona because o batla go setifya addiction yane e leng yone e seng e mo controla ka morago ka mane kore jalo ga motho a sele ka maemong a na o sa itlhokela fela re late batlabodi batla ba tlotsa ba bua le ena and go na le sentaddiction ya tšhelete but ke a tseba ga o ka bua le batho ba nang ditsebo tsa gore na how finances. How do you budget? How do you split your income? The guys, economic signal and talking about marginal propensity to save, and a lot of marginal propensity to consume. The people are proportion that disposable income, how you long or high pizza or drunk up around, feeling like a service at Chelten, a capable Gina, feeling 20, and a pillar child talk away, CBDs. Who's a total number? The income. Boloka 30%, ebe then yena na ya 70% e kgutlang ke tlo sheba mabaka a gago a privatize tse o sheba gona a ka odimodimo dikuke ke a feng ebe then tšhelete yane e salang yane ke motlhomo e ka nna ba skete kapa 500 go gona batho ba gololang class ke yona e o ka wareng o ka setifya di-nits tsena tsago ga o sa kgone boloka gape-gape o etse ntho keng ke deposit saving e le gore ga e ba go batla go reka dieta o bone TK ya di wetse go botlhokwa go ka di bolokela gona beletsena ya botlotla o dire ka ditsemba kwana go tlhokomela gore ntho tse ngata o ditloketeletse di etsala le batho mosebetsing mane ene ga a sa na le addiction tse ngata o sa na less productive motlhala fela motho a sa na addicted to gambling kapa dintho tsena tse dingwe o tla mona a sa kene founong ka nako ya mosebetsi a sa ntse a re ga na e tlo go bapalang mantsi bua go tlo wina efe go tsetsalalang gore wa tlhokomela gore instead of gore a be productive mosebetsing ga a sa shebana le taba tsa production o sa shinle taba tsa gore na a ka etsa tšhelete jwang gore a kgone go setifya dintse ding tsa gae ga a utlwa o thoka la motlha tshupong e nngwe kae kae moleng diri ke 50% kapa ke oetsa lengngwana wa kula 2 minutes o tlwa o tshope hell ne ditšhile ampe ka moo ontate ne re nka dikgotho ka bokana o something e se le addiction ntho enono o kgona go ke gaka kgwedi kapaile ke mafela makalo a kgwedi mo e leng gore motho o sa spend but o tla ba akadime gore a ilo setifya that addiction ya gae
1: ke ne ke batla gore tike re phetele fela ngwana ka se re na le metso e supileng fela mme ra 5 to 5 re ke re shebe potso o qetela mona re bona gore nabe re phetela ka mokgwa mofuta o feng ntate tesele ha re shebile fela re ka tlhokomela ka tsela efeng gore motlhomo motho a se ka kena bothateng ba addiction kore go na le a mang a matshwao la e bo motlhomong se bile ka ona o ka ekheletsang fela gore ke a fe re ka bonang e le gore motlhomong re tsebe gore motho ona taba ena e se le tsena tse e leng pe re tla tlhoba re ya rabela ka botshwayane fela ngwana ka nako e re tabotse.
0: Ke a leboa botsino ya pele a tsa o tla e tlhokomela go fela spending sa motho a se sana pattern ena o tsela ha sa le jalo ke ntho ena e reng ha kala bona butse re kile ntho iteng a re butse re kile ntho iteng a lena kilo e reka go sana ha bona TK u ga lena kilo e reka that means ha sana pattern ha sana plan e leng go motho eno santsa na bontsha go na le na le ho seng hand ha o sana budgeting ha sa gona le o tracker hore na o se bitse tshelete jwang ga go ntsa ga e bua tsana ntse ke re ke na le tshiranta ke sana yona even nneng ha sana ba mollo mo kwa o se bitse tshelete nneng o sa pata me fire ha e ya o sebedisa tšhelete o tla boitse motho yono o sa tlhoka tšhino o tlo kwa a sa tlameha o patala rente o sa la go fase o sa fumane pono e se ko efe se e tala jwang motho yeso nneng kwa sa re o tlo bona sa wetsa o sendela voice note mo a buileng le mokgotsi wa gae a re monna ke batla o etse ka wa nkolota ga o tlo mpatala o nyetsetse voice note ele nnako o fe ntho e sele ke batla go di sendela motho a itseng fela o tsebe motho yono a jalo yono o sa tlhoka thuso mme go na le tse ngata go na le ba bangwe bo tla fona se ba lelekisa gore fela bana ba gambling pitse they chase losses o kadima tšhelete a ilo gambola a nana go tla wina a lose a eme ga motho yo mongwe a wina a utlwa botlhoko aema a sa eme mono ga motho a wina a utlwa botlhoko ga enga o sa tlhoka tsima di ngata golo empa butse nako ya rona it's always not on our side
1: le tsa ke tsenga ta go lo haele nna ke na mona na boots empa he ho tla se ba reka toka ba ha ba shebile ba re la go tsena ba le la bobedi tsena o tla e mong a bua nta ba tsema tla ho ba reka ba le bangata o utlo gore ke bo KFC mona ke bo checkers o utlo ona o ketsa bo mang ke ba sutu ba bang ba bangata ka mona ba le yana TK ba reka
0: ke thaba o la o tsala jwa lo 525 ba bu ke na sentse ke re number 2 ha ke tlo bona number 1 ke fe number 2 fela he sentse ke re number 2
1: number 2 TK
0: shapu ke tla bona ntike ye ke tota ke bua ka taba ena ya price ina na ya di ya di bus fare
1: thank you baga tlo ba ka bona be ke ke tla ke re
0: thank you so much
2: it's time for 525
3: ke khale ke futa

0: ngiyakuthokozela ngiyalebuha
1: mzizi babalwa melusi ke mzala pina mabedi ke pina pela thi pina obedi e kutloge ka nna ba TK ke mo ba getha mabedi ga bana na ka le ba ka lobane tika go lona nene go mo bontsena ke feng ha itse mamedi.

Mamela PCFM, hey, re tlo tla re sheba bona thaba tsa bona ditsamajwa. Hey, ke itse kare, wa hopola maobane ke ile kare, ke tlo tla ke buisana le bana ba Mamelodi Sundowns, isitana le bana ba Orlando Pirates. Empa jwale bana ba Mamelodi Sundowns ba le ba ntjwetse hey, Kate, jwale ka maphate-phate ka jeno ngwana mme, ha re dumele hore re tlo tla re kgona ho etsa thaba tsa rona di felle. Ka bua le mme Thandi ka mana ka Orlando Pirates a mpolella le yena hey ngwana mme e hlile re sa tshwere ka thata tjena re sa tshwere ka thata tjena re tla bona gore na mohlomong ka bola la boraro jwalo jwalo taba tsa rona di tsamajwang hey wa tseba jwale re tla hlopha ho a hlophuwa e re ha o hlophuwe tjena e be qetellong o bona ditaba di sa tsamaye ka mokgwa o no plan ka teng empa ha o le mopatlalatsi jwalo wa matha o shebe gona o sebetsa jwang o mathe o shebe gona o sebetsa jwang wa mathe o shebe gona o sebetsa ka mogwa o feng e le go ditaba di nne di fitlhe setšhabeng re tla kena ka mane ka volleyball Lesotho re buisana le bana ba volleyball gopola mamelo ya PCFM gore bekeng ene e fetileng ba ne ba le ka mane ka Mozambique mo e le go ba ne ba ile dipapadi tsane tsa beach volleyball Nkele mwono ta haketa kena kama naka Rugby Federation le soto ribuisa le lenta temo taung Routo gona yena e kaba dinze ditama kama kofi Tabatse ya kholo tse retlo takaribu waka mwagani tabatse ansa half past six Retlo takaribuisa na le chairman ya Premier League Management Committee Kinta Tem Maitin Retlo takaribuisa le yena Routo gona e kaba yena Le eto la Vodacom Premier League Sinmon sana sa 2025-2026 e kaba libi le juang Hubo wana ilu committee e tamaisang Premier League. Hey, ke a tseba hore mohlomong o ka ba le dipotso tse o ka lakatsang o tlo di bue le Ntate Maitin. Ke tla o fa monyetla o tlo bue. Ha o bua le Ntate Maitin o tlo hopola hore e hlile o bua le yona Premier League ka seqo. Hobane jwale yena ke chairman ya Premier League Management Committee. E re ke etse tjele ka pele ka potlako fela e le gore ha ke kgutla fela mamelo ya PCFM. Ke be se ke kgutla ke tshwere bane ba volleyball Lesotho. Hobane jwale ka ke tshulo ke itse bane ba ile ka mane ka Mozambique bekeng yane e fitileng. E re ke etse tjena fela ha ke kgutla ke be se ke kgutla le bona.

0: mamela PCFM jalo ka ke tshulo ke itse e tla ga ke khutla ke tla be se ke tshwere bane ba volleyball le soto ho bane ke itse dipapadi tsa nne tsene le tshwaretse ka mana ka Mozambique le bona bane ba itse se hlopa sa ne sa beach volleyball o santse a le team ha leng kwano ke mogotsi wa ka e ke sebetsa ha monate le ena hela ngwana mme
1: rabbe
0: o jwang ho jwang fela
1: pati hle ke khotso fela ngwaneso ke khotso fela
0: ke khotso fela ke khotso fela ngwana mme e dumelisa ba soto kwano PCFM le nane la bona la dipapadi re tse botswela pele ngwaneso
1: Kali wa wana chete sa e kibu beli sa mami wa PC ya femu. E mami ya rangi na tati.
0: I'm not.
1: I'm not it.
0: Hey, mwana so ke a tsiba gore backing ya ne fitileng e sa le sehlopha se ile ka mana ka Mozambique di papadi ntsa ntsa beach volleyball ka di pe jwalo jwalo e bile ba iteletswe pele ke coach Lekumula mohulu Lekumula ka mono ka beach volleyball a go feba sotho gona sehlopha se tsa maile hana le se tsamaile ka di papadi tse kae ha ibe o ntsona le tsona o tla ba fa le gona tshebetso e bile e fe
1: ya re bona tati Hanta tse ka mo ka beach volleyball ka ka Mozambique ke re le ka tlhopha tsela tse pedi a khona ba mme ba PC a tla hopole hore ha re bua ka beach volleyball ke ka bana mo leng ka le ba leng ho tsena di ba tse pedi fela a ile ho hore rona ba le Soto Volleyball Association ga ra jeletsa hore a ha re ka tlhopha tse pedi ka mo tsa bo mme inside the national team ba re fela ke di gegete ka me gegete ho mme ni so pa tsa pele sona le sa ha ile jolo ka Neo Chapel a phirile jolo le yane ya bitswang ka go fela ke Trophy Mogwesi a tea setlhopha sa bobedi sona se ne se ga ile jwalo ka yane thenke pale sa maporta ga mmogo le ge le bileng taga jalo ka seo tlhalotse mokwetlisi ena e ne le fela ntate mogolo kapo re sa bakaka ntate mogolo ntate ka gore dibua ka motho wa mogolo a setsetsetsotsere hei kempe ke mo bitsa fela ka gore ke monga di mogolo le komola jalo ka seo tshlo ntate a tea team manager ya ke motho wa mme ya bitswang jalo ka go fela ke mmemare teketo wa segonyana Mr. Basawana se fetse sa go wa mona e le sotho ka la tsaya tshukodi nyane e telang. Mr. Basawana pala jo go tournament ka competition tse ka ba mpedi. E le nyane tswana ka go tsaya 10 ka pa ha e fitse tsone jo ka go tsara ke African Nations Championship qualifiers. E le nga bo bidi ona ha ine le tsara yana e jo ka go ke CABB Pet League Tour. Ka go la hlekitebe ho ena nyana ha se tshe Pet League jena mamiri wa PCF ma tla ho polo hore ha a ntho e ka leba le 30 fela o ile go gola ka ba le 30 le second ka pele go yo mme se re lotong la bogago ntate mo e leng gore re fetse ra tloa mona re sotho ga lo di bapala ka mono ka Mozambique le tlhabatheng mme e tle ke na di edi gona di bapetse lwane ka o seng lokollotse ngwana mme ebile gore setlhopha sa pele se ratlha sa tlhatswa sa gore sa lesotho kwano ke sane sa apala sa maporta ga mmogo le gelweng taga mme ba ne ba tswa boemong ba di-quarter final ba ba se bitsa hantle go ithuli mmara ba tswa di gagatse ba di otla go fitse ba fihla boemong ba di quarter final mo ile go ba ra kopana le sepa sa mono Mozambique mme sa re ntsha ka ditlhatse pedi wa ho letho ya e ba hore re se se ka sepa se le sentsane sa Neo Chapel ha mmoho le Dolofi Mopesi mme ba ba pala jo re ba le boemong ba di final wa ra chat ke tsho tsa mamelo ya PCFM ho ga itsa ka la fitla boemong ba le ba di semi final le fela re netse re setse ka hore re bitsa le betlela ka pomolola ngwana o le montela ga ka go tla ba re ga ba tsenya fa tsa ntati re se re tshwere tikete ya rona ya go qualifyela championship ni o fetse ho ba jwa ho kopana le bana ba South Africa e ba ba se utse na ba ne ka ja ba bona ntati ra nka nka ra ke le bona aba le tsa ho mo fela ka molao mo le montati ba ga ke ne ka difana ka ga difana le ga se re tshwere tikete ya rona ntati ya gore ha ile jwa go qualify tse ho ya mane championship African mission
0: taba tsentle ntati taba tsentle ngwaneso
1: ka nnete ntate la bafola gare sotlhe e ka re la phama gona mogono ntate ya ba se phame se rodimo e setse fo ka ela ntate ya tate ya ba ge ya di boemo ba di-final mo e leng gore re setse tse ka gore fela na ba e qualifya mangke le bomba pele ka ba bobedi na ke ba feng empa mono re raa qualifya re le boemong ba bobedi e le gore ga tla ge go tse medal wa selefere ntate
0: tshebetso e ntle ngwana mme jwale gana rere ga e le mo le se le qualifile go ya mane dipapading tsane tse re buang ka tsona se se bolela gore le qualifya ka setlhopha se le seng fela ga ke re setlhopha ke bolela ka pe e le nngwe fela kapo letsama ka pee tse ngata
1: o jalo tate re itsamela fela ka pee e le nngwe eno e itshebeletseng ya qualifya tate re ne re le moetseng wa gore ka ya ka tse pedi shotile tsa fitlha di-finaleng tsa bapala di-finaleng mane kapa sena se seng sa tswa boemo ba bogago se ne se bapala losers final empa he bana ba ba tswa di quarter final le jole ka hona e le sotho le qualify le fela ka sehlopha se le seng kapo ka play le nngwe ina ya Neo Chapel amohole Dolphy Mogoyi.
0: A re pete ngwana mme ho rena e qualify e ho ya dipapadi ndi fe. Tse tla bapalwa neng kai?
1: E qualify ke ho ya dipapadi tsa ane tsa African Nations Championship. Yona e tla bapala empa interest wa ba venue ha so be winter thi. Fela e tla bapala ho nyela bo super selemo sona sa Saudi. Me ka hona ebile hona ho qualify hona ho bile ho re beya monyetleng wa hore re sebedire le sehlopha se leo se lo bapala Olympic qualifiers ka ntsa 2028 se tla be ditshwaro tse mahenyane ya America Los Angeles Center.
0: Ha ke taba tse ntle e le gore jwale sena se re di-Olympic qualifiers di tla bapalwa America kaofela Los Angeles jwale ka o tshogere e le gore re tla bona dipapadi tsena tsa beach volleyball kaofela ditlhopha di nyolwela mane Los Angeles.
1: Wa tseba gaiswa ba leseding pa fela nte ke dumelang ka gore ka yona kapa ke dumelang ke gore continent e nngwe le nngwe ntate e tla iphumana e bapala continenteng ya yona e le gore e tla fitla di feta mono di qualify ke tsona tse e leng gore di tlabe di ya di-olympiceng.
0: Okay. A o e tlhakisitse ngwana mme ntle le boa ke tsee na ka gae ka kwaneng o nna le letho nna go na le letho le o ka batlang gore o koletlose tafoleng e le gore ga re qeta mona o botse ba go buile tsotlhe.
1: Tate ga ke sebisamana ka gae ke gore ka botlobelo o ne batlang go o lebile re boetse gana dipapadi tsa yane tsa indoor volleyball ntate ba ena ya ka tlu mosotho kapa mamele wa pizi fm a ka nna botsa gore a ntate manya ga o se bua ka tsa tlung bua ka difeng ka ga re sotlho kwana go tsa podcodisesese se ntse bapalela ka ntle gantlentle sentse re bapalela jalo ena ya ka tlung re bapalela ka ntle ka lebaka la maemo a rona re le sotlho ntate empa he ka mona ka makonyane ka moqobelo di tlabe di bapala tsena tsa leke e golo ya lesotlho ntate e empa e tlabe le first league e tlabe qetela e le gore e se le papadi tseng malwanyana ke papadi ya final ya bontate mo e leng gore LDF 6 e tlabeng kane jalo le setlhopha sane sa Hastings Football Club. Athe ga ka bommeng teng re setse ka dipapadi fela tse pedi e leng tsa di-semifinale eleng mo e leng gore LDF 6 e tlabe kopane jalo le yona Hastings Football Club e le semifinal 1 athe semifinal 2 teng go tla bong kane jalo setlhopha sane sa Titans le LMPS separamenta.
0: Ngwana mme o di beile ka nete ka iteboela ke a tseba basotho ba kgotsofetse bane ba ne ba batla utlwa gona barwetsana ba bona ba ileng ka mane ka Mozambique ka ba ba sebeditse jwang hei ntse ke tshwa ke re mogotsi wa gae ka re le ka tlhala bula leaky ya beach volleyball le ba fe mahlabathi mona metseng le metsaneng ba etse beach volleyball bane a ke wa bona gona re batle kae
1: tate o tlagile o tlagile ntate di itshupile nto engwe lengwe itshupile ntate.
0: Nna khutlo na le ntse le etsa wang tlho o tleng gona mone mo le leng batlete empa ye ngwana mme ka nete ka iteboela le ka moso
1: le ka moso ngwana mme le ka moso empa ke a tla le ke ka mogamaria e a tha goa le ke ya yona e seletsa beteng tafoleta
0: ke a iteboela ngwana mme
1: ke o tla bata
0: a etsa gore ga e atamela fela o tlo nkgwae ka mona e le gore ke bone kare ke batla o investa nako ya ka e ngata ka ga beach volleyball le volleyball le ka kakagetso
1: ana kete ke tlhokege ntatentatese ke mokgwa wa gago ga bana thepa le hetseng mona fela a ke tsa kgatsea metsi ntate ke tla gagela
0: ke na le wena ngwana mme
1: me
0: bona PCFM o ikutlwetse gore ke bane ba beach volleyball ke itse setlhopha sa gona sane sa barwetsana se neng se ile kamana ka Mozambique ka nnete se sebeditse gantle haholo ba sebeditse gantle haholo ke bano ebile ba qualifyile go ya bapala dipapadi tsane tsa go phunyeletsa go ya mane di-olympiceng ntle le mono African Youth Championship se ntse ba ya gona teng ka mokgwa ditaba di leng ka teng ye all right ga ke bona mamelo ya PCFM gona taba tsaka di tsama ka mogaufing e le gore ke tsebe o loka ka nqena ke itse ka moga ditaba tsane tsa half past six re tlotla re buisana le ena ntate Hlompho Maitin ke chairmane ka mana ka Premier League Management Committee ke lokela gore ga o ditsena ke mathe ka potla go fela ke mathele ka mane ka Rugby Federation Lesotho re tshware ntate Motaung le ena ke a tseba go santse a ememe emo mo one mo a leng gona teng go santse a tshware kgethe mogotsi wa ka jwale ka metlha e ee sport ke a se rata sena sa rugby ee ke a se rata ee all right ke a se rata sport sena sa rugby one jwale batho ba teng ke batho ba ikitlaetsang go etsa mosebetsi wa bona ke batho ba ikitlaetsang ho etsa mosebetsi wa bona ka mogodi taba ditsamang ka teng re ke etse tsena mamelo ya PCFM ha ke khutla fela ke tla be se ke tshwere yena ndate motaung le yena go tlotle re bona gona re di fair re di beya kae go tlotle re bona gona re di beya go kae ka mana ka rugby federation le sotho ke a gola taba e kgolo re tlotla re bua le ndate hlompho meeting ka mara ditaba tsena sa half past 6 ke hore Vodacom Premier League e setse fela ka Vodacom Premier League e setse fela ka papadi le nngwe e fitla pheletsong Vodacom Premier League e setse fela ka papadi le nngwe pele e fitla pheletsong na lona le Premier League management committee le eto e bile le jwang lona e le Vodacom Premier League management committee le eto le bile jwang basotho le bona ke a tseba hore ba shebile gore na e ka ba ho sebeditswe jwang ba khotsofetse ke a tseba ba khotsofetse ba bang ha ba khotsofala mhlomong o le mosotho o tla tsho hore e ka re bona tate ba ke ba lukise mona le mona le mona na go nkapo ba lukise mona le mona le mona na go nyetla e le hore ha ba etsa dintho ka nnete re se ke ga bona tse itseng di sa etsa ka mogwe le go basotho ba tle ba batlagati kapo le batho letse mo ba entseng hantle e nna ke etho kere batho ba ba entse hantle ba tholetswe re ke etse jele mamelo ya PCFM ke bodemo ke mathajwang ka potlako fela ke tshware ntate motaung ga ke gutla fela ke tlabe se ke motshwere.

All right. Dalem tang ke ipotsa bona mgotsi wa ka e etsa jwang ha e khutlela ho nna tjena. O bane jwalo wa tsebo re ke nako ya hao metsotsong ene mashoma mabedi a metso mehlano ka morao rayana botshelela PC FM Hunter Taikonopontse Kgubedu o na le nna ke le motlatsi Ketra Peter ke Yellow Bone ya PC FM Hunter Taikonopontse Kgubedu re bona gona taba tsa rona di tsamaya ka mokgwaofeng setlhopha sa le sa rugby. Setlhopha sa ne sa rugby ke a gopola go mo ntate Montaung ga ne ba tshwere ntho ya ne e bitswang AGM ka mane ka Setsoto Stadium ba ile ba bontsha gore gaufinyane seaparo sa bona se tla kena sa ne sa dikatola. Seaparo sa bona se tla kena sa ne sa dikatola e sitana le ditlhopha tsa ne tse e tsamaisang ke Rugby Federation Lesotho ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng. Jale ke a ipotsa gore na ebile mofane o ne a le teng ka moo. Mofane o ne a le teng ka mono a ntse a tshwara hei Cat ngwana mme ke a tshepisa ke a tshepisa jale re tlatla re bona gona taba tsa bona di tsamaya ka mokgaofeng. Ke a bona gore ntate Motaung o tsebe jale ntate Motaung ke bana ba sebetsang ka thata nako e nngwe o ke ba mo fumane re ke etse tsena emeri wa PC FM ke mathe ka botlago fela ke bona gona taba tsa ka ke di etsa jwang gobane jale ga ke sa mo fumane ke lokela gore ke mathele pele. Ha ke sa mo fumane ke mathelang tse nngwe gobane jwale e be tletse ene ya ntatae e le gobane basotho ba batla utlwa gona dipapadi go ntse e tsalang ka tsona e ga o sheba ditaba tsane tsa transfer window di tlo tla dikala kgweding ena e tlang. Transfer window ya kala beking ena e tlang kapo ga ke re beking ena e tlang ke beke ya go ketela jwale re tlabe re kena ka ga transfer window. Ke ile ka tsho ka re ka go setlhopha seno sa Matlama Football Club motho a bitswang Shali Hlalele o amangwa le setlhopha sane sa diwodi setlhopha sane sa dijabatho le setlhopha sane sa bantu. Motho a bitswang re Thabile Mokokwane o amangwa le setlhopha sane sa mahala le sa diwodi. Ka re sa diwodi motho yo mongwe a tsheya ba re he ha o re diwodi ke a utlwisise. Motho yo mongwe a re kete ga ore diodi ke utlwisisa gantle gore na goreng fela ga ore le dija batho ke a utlwisisa na goreng ke motho a bitswang ke Thabile Mokokwane wa mangwa le setlhopha seno sa diodi football club e sitana le setlhopha sane sa dija batho football club. Bus then nakong ye e kileng ka bua le ena nakong ya go feta ke mmotsa ka yena ge Thabile Mokokwane o ile a re kete ge a kef jwale ga e beng re ya kef ke ka nepo gore dija batho e eketse sekwate sa bone ka re o bolelang Basden a re ke ka nepo gore dija batho e eketse sekwate sa bona gobane re ya kef ga e beng re ya kef re tlameile gore re eketse sekwate sa rona a re tlatla re kena ga go setlhopha sa Matlama re tla kena ga go setlhopha sa diodi re tla kena ka go setlhopha seno sa Majanta Football Club ge bona gona taba tsa gona di tsamaya jwang ka re ba seden o reng jwang puden o reng jwala go je ka re kete ke tlo kena ka go setlhopha sa diodi ke kena ka go setlhopha sa Matlama ke kena ka go Majanta le tse dintse ntse di le tennyana a boela a re go na le bahlankana me ke tlo ba lokolla menyenyetsi ntse bontsha gore motho a bitswang Basia Letuka ke mo e re ka nna ga bona a thola loan ka go tlhopa seno sa dija batho football club. Motho a bitswang Jesse Matsie le ena re ka nna ga bona a tloa ka go tlhopa seno sa dija batho football club le dibapadi tse ding tse e le gore ga ga bona ke ile ka bona lebitso la motho a bitswang Pesi ya ileng a bapala setlhopha sane sa Mashishina LCS le ena o ntse o tlhaelela gore ka nna ga bona a tloa ka go setlhopha seno sa dija batho football club ba nang le dikontraka o la tshwa re re kana ga bona ba thola loan bana ba ntse ke bua ka bona ga se tse e le gore Basden o ntswetsitse tse e le gore a kere ke be ke kene fatshe ke batlile gore na ko e ntsha kalane ka mane ka setlhopheng sane sa diwodi motho a bitswang Sihle ke gona diwodi tla dula fatshe e shebe gore na Sihle Maso o tla nna be le bona selemong se e tlang sa dipapadi kapo re ka nna re bona a le banke nngwe. Ke buile ka motho a bitswang Jesse Matsie. Jesse Matsie o ile a thola suspension ka go setlhopha seno sa dija batho football club. Mokwetlisi James Moruti Madidilane
ya re tla ba re bana re na le yena ho sane di papisintse a gaso e sitana le Saul Kessner motho a bitswang Basden wa re ke Saul Kessner thato se ba ha ba ka re motho ke Saul Kessner re so tukwa tedi chi president ya setlhopha sa dijabathoto ke ena Saul Kessner Mme la PCFM re re tshware ha o le tjena thato mafantiri o santsa eme pala pila ka kwano o tlotla re bala ditaba tsa segoa ke Wikipedia ke segoa ke communication education fantastic

0: mamele wa PCFM ke a o dumedisa nna le bitso la ka ke Teboho Sotho ke Sodi. Re kena lenaneong la setlhotlholong leo re le qalang re yang gore mona re yang goreng ya borobong ka lona ka jano ke la bobedi mme kgwedi ena ya motsheanong e na le matsatsi a lesome le metso mmedi 2026 ke selemo he ke itse ke Teboho Sotho ke Sodi gobane a ke ipate gore ke theoang matlwana e tseleng tse mpe gagolo ee kore ga o ka bona baka sansa eso sa bethane kore wa bonana ke baka se se tlebiwa se sebe ka lebaka la ditsela fela ebile e le sebaka se segolo m e dumela tlhemogatua baka kanete se ka etsa tena motlatsi se ka etsa tena
1: o itse ke bolele gore e sale a applyela passport-o
0: o ntse a se fumane
1: ntse a se e fumane o tlwa kgweding ya kapo January
0: re tla ukwa moratiwa waka re tla ukwa gore na ga o se e fumane gobaneng e kapa ke taba ukwa e gore gale o ditse hicat taba tsa gae re tla ukwa gona gobaneng ga o etsagala mme wa tsa mamelo wa PCFM family le tla di fumana dibukana tsa weta le tla di fumana koro le mamedi o tla e fumana bukana go eta jale motlhomongwe phetoo wa e bona e teng re tla bona gore na na ke botlhanka bo moo kapa chair mme le bona e le botlhanka o tlatlameya go etse go gongwe bona gore botlhanka bo etsa mosebetsi wa bona gobane jale motho a ke apply-ela bukana ya go eta ebe ga e fumane e fela e apply-etse mabedi motlo wa PCFM ebe ga e fumane jale ga o tlo utlwa gorena ga e ba go na le batho ba mosebetsi wa bona e leng go etsa dibukana tsa weta fela o ya ditsea etse go tho go etsa lejwa go na le nako onong go bale ba ngata batho kwa home affairs ebile ba ntse ba tseka go ya ka mono fela o ya le dibukana tsa weta ntse di satswe jale potso ebe gore na jale e sebetse jwang taba e ga e le boemong bo go etsala jwang mo check wena kgete ntse le sebetsa jwang boemong bo je yo yes jale ke tlo sitwa go sheba ka mole yonna we banna jale motho o sebetsa jwang jale che re tla e bona taba ena re tla e bona e se le gore ya tseba ya e se utla e tsetsa molaetsa ona teng nako o ke ya fela e tsena empa e re tla bona le teng jale mamedi e motlo wa PCFM ga re tshepe gore dintho di tla loka batlanka ba ke ba elelelwe gore diofisi mo ga se maga bona bukana tsa weta ga di tswile difanwe ga di tswile difano se ka tho ga eyo fela e ntse e le teng basotho le bona ba seke ba dula gae ebe ga ba tlo sheba gore na dibukana tsa weta di kae tse ba di apply-etseng ba seke ba dula gae ba tlo di sheba gore na di go kae ka mono re kile ra ya ka mono memothibedi ya katsho ga sheba ga mono bukana tsa weta ke tsene dingata mme tsene di le mono ga ke a utlwa batho bane ba ntse ba bitswa ba kantle ba bitswa e le go bane ba satla di le ngata gagolo ka mone ka maseko ka mona ke tla ke ele ka mane ka etso ka dibuding ke go check-a ke tla fitlha beng baka ga ke motho a pagang disutu a ke fitlha sebakeng e ga ke motho a pagang disutu jale o na le gore batho ba batle gore o shebile a sutu kapa jang a nna ke fitlha o tla bona motho e kang o ne ntse a lositse dikgomo ka ntle ka mane a ke fitlha ka ofising ya gago ke tsebe go bona gantle gore na motho a tlhomphang batho ba ba ile ofising kapa che gobane taba ena ya moaparo ka nako nngwe e etsa gore batho ba utlwa gore ba lokela go thusa o apare ka tsela fela eno e jalo e jalo o ke ene ka mono motho wa banna ena ena keng kore re la ga o naana fela re eno ke tlo mo buisa ke itšhebetse kwana ka mokgwa o ke ratang gobaneng fela gobane a shebile gore na motho enwa o apere jwang na o se ka ba iphoqa o bona gore motho o apere jwang don't judge the book by its cover qetile ke tsho jwang fitlha mono re tlile re basotho o se ka sheba gore na mang ke mang o itsang thusa motho a tlileng moo mamelo wa PCFM nako ena ke bona e se sa ntumelele gore ke tle ke mathele ka moo ke neng ke lokela gore ke mathele ka teng la o le jalo jale ke a tshepa o bile letsatsi le monate ke molebo wena enwa motlatsi ga pita ka nna enwa le papadi le botlho ba ileng ka kwano bo DJ Boots le bo mabombong ee ba ne ba ena le baeti banna bo mavele banna ee DJ Boots ga na e le mong ke mang eno mavele ena ke ka mo lebala gobane re kile ga sebetsa le ena PCFM mo re sa ntsane re le LNDC tlasma mavele o kile a sebetsa PCFM mona moamedi motho wa PC so ba ne ba na le bona ba nna ba ne ba tswa mokwana mo sebya le mafelo wa bona ke a mofita le nna ka mokutswa cha se ka dile mofela le ka motelele ke a mofita jale ke hopola ke shebile marangang a hae jale ana le motho wa motelele wa Kenya banna mafele a sitwa o fitlhela katiba tlogong ya gae bjele bo yeno e khosile fela e ntse tsena ka yona la o le jalo mafele monna ga leboa ka gore ebe o ntse o sebetsa gantle la o se ntse o tswile jalo re ntse re a thaba re le ba PC FM ga re bona gore motho yo re sebeditseng le ena o atlega ka ntle ka mona bophelong re a thaba gagolo monna tshwara jalo o tie la o le jalo lena mamedi ne ke itse ke tlomathela ka mane ka lekgotleng la tshabang ke go fetse ding fela pele re fitlha mane mo re tlang o qoqa ditaba le moeti wa gao jale re utlwa gona ditaba tse go tshwagetseng ke tsona ke di feng pae ke bona ke sentse ke sheba metsotso ena gore sentse sa tlo ntumelela gore ke mathele ka mono ka lekgotleng la setšhaba empa motlhomong ya ka morago go ditaba take ke bona gore naga ke o tsipetsipele he pele ke ya mane moo ke lokelang gore ke tle ke re galo ke lebe teng wena mo mamedi e motle wa People's Choice FM mme he iketsetse molemo wa go o dule o mametse sealemoya sena o tsebe gore o fumane ditaba tse e sa lomoswang tse e sa lomoswang ga se bogobe o di fumana di le jalo mo mametsi o di fumana di le jalo mme taba e nngwe motho o eleletsweng wa elelela goretlhe dipolotiki di a lwela matsatsi ana o tsebe o ne o tseba momamedi ga o ba tšhena he dikgetho go seo se o kae go tla uwa go tsona go seo sa sala dilemo tse pedi jale se ka ba selemo le dikgwedi tse itseng pele naga e nae ka ya dikgethong tse akaretsang tsa naga ga o ka ukwa dipolotiki di lwela e re le ga uwa dikomiting mona ukwe batho ba gobosana a o tsebe ke ga di lwela mme potso e nae ba gore na gantle gobaneng ga hua e ka ba ke kgethong ya komiti ka go megatlo fela e ka ba ke kgetho ya komiti ka go megale magota a dipolotiki e ka ba keng le ga ua ona mona go latela go jale gao seolo ya dipolotiki mane gao seo le lekgotleng la setšhaba itlhe o tlo phela gantle ka nnete e o tlo phela gantle o botshelelwe petrole ya yona ge e bua ka metlha obane ka nnete ga se taba o re e nyonyobisang kapa ga se le kunutu gore ba e tshelelwa ga re le mona ga batho ba e tshelelwa ke taba ya mosebetsi wa bona gore ba e tshelelwe gobane jale ba na le maatla a oketsetsa molao wena ba ka etsa molao o timang yona petogo o be le megopotso eno ba be nne ba re tšhelete ga iyo fela ga ya o le babo ba maparamente ga o na tšhelete e o teng a iyo ga o bone a le ga lekala thewa gona kelese letona la bala ba teng ga ona motlha o tla utlwa go lua ka budget mamedi e dula a ntle o lesome le metso e metlhano metsotso ka mora gora ya bosupa thato mafanti re o dutse pela ka mona mme o tlo o balela ditaba ga monate ka puo ya sesotho kwano PCFM a ko mamele tlhe.

Ke leboha sori mamamedi kgotsong. Letsatsing lena la matjhaba la baoki, baoki ha re tse ding ba ipiletsa ho mmuso ho eketsa disebediswa tse tla nolofatsa mosebetsi wa bona ka ha ho le ho bona ho pholosa bophelo ba bakudi le ho netefatsa boiketlo ba bona. Mokgatlo wa baoki le bapepisi Lenmo le balekane ba ona o tshwaile letsatsi lena maseru kajeno tlasa moho o reng baoki ba rona bokamoso ba rona ho matlafatsa baoki ke ho pholosa bophelo. Presidente ya mokgatlo ebile le mopepisi PC Thomas Qhala o qholeditse baoki ho nka mosebetsi wa bona e le thomo ka ha o shebane le bophelo ba batho. Qhala o re letsatsi lena le keteka boitelo ba baoki ha ka ho le leng le tshwaya diqholotso tse hulelang mosebetsi wa bona morao. Lebitsong la baoki ba phomolong, Dr. Samakale Mphafudi o tshwaetse booki le mosebetsi wa bohlokwa le hore ke motheo wa ditshebeletso tsa mantlha tsa bophelo. Re hopona ele baoki ba phomolong ho otlwa moloko o tlang wa baoki ba itellang mosebetsi ona. Puisano le PCFM, mopepisi ebile le mooki wa mahlo kwetlisi tshehla o itse boitelo ba baoki fela ha bo a lekana ka hoo a ipiletsa ho mmuso le balekane ba ona ho tsetela thepeng ya bongaka haholo diterekeng tse ka Maluting. O re sena se ka fokotsa ho fetisetswa ha bakudi ditsing tse ditoropong ka ha seo se imetsa basebeletsi ba tsona. Mooki tshehla o re ha disebediswa tsa bona di lekane, baoki ba ka hlwaya mafu ha bobebe le ho fana ka kalafo e nepahetseng. Lenmo e tshwaile letsatsi lena ka ho mema balekane ba bafu, presidente ya mehleng ya yona Tanti Rantimo le mongodi wa mehleng Morephe Santi. Botsamaisi ba ditsela bo re tukiso ya tsela ya bolelele ba dikilomithara tse tshelela felwane tharo ho tloha ha Magorwana ho ya ha Dieta Berea e haufi le ho phethelwa. Phala ya lefapha Nosizolo Mpopo o re karolo ya pele e tlohang ha Magorwana ho ya Tsipa e se e qetilwe ho se o setse matshwao le mekgwa ya tshireletso tseleng. Mpopo o tswetse pele ka hore karolo ya bobedi e tlohang Tsipa ho ya fihlella ha Dieta e haba ho fela mo ho setseng dikotopo le dintho tse di tshehetsang. Ho feta mona, dikarolo tse ding tsa tsela di tsona di hloka ho etswa botjha ka mora hore ho kengwe dikotopo. Ho sa le jwalo, makhanselara wa Kgokgoba Monghadi Sekete o re tukiso ena e fokoditse maeto a malelele a ho fihlela ditlhoko tsa mantlha a kenyelletsang ho fihla setseng sa bophelo sa Mapheleng. Sekete o boetse a re le ha dipula tse matla di diehisitse tukiso ena, baahi ba na le tshepo ya hore ditshebeletso di tla ntlafala ka mora dilemo ditsela di senyehile. Moemedi wa mokgatlo wa baji botong ya dikoloi tsa baeti Monghadi Retshedisitswe Tsholo o re qeto ya nyollo ya ditefiso tsa dikoloi tsa baeti e kene tshebetsong ho latela molao. Monghadi Tsholo o boletse sena puisanong le PCFM kajeno. Tsholo o bontshitse ha letona la dipalangwang le mesebetsi ya setjhaba le ile la bolellwa ka morero wa nyollo ya ditefiso tsa dikoloi tsa baeti, mme le ena a latela methati e nepahetseng ya molao. O hlalositse ha e le tlwaelo hore ditefiso di kene tshebetsong mafelong a kgwedi. A re le ha ho le jwalo, ha o ya etsahala selemong sena ka lebaka la hobane beng ba dikoloi ba ne ba se ba potlaketse nyollo ya ditefiso tsa dikoloi ka lebaka la theko e boima ya mafura. A re ha ho bobebe ho mmuso ho kgahlametsa dikoloi tsa baeti ka ha tse ding tsa dikoloi tse nkang baeti di sena tokelo ya ho nka baeti mebileng ya naha. Le ha ho le jwalo, Tsholo o bontshitse ha mmuso o lokela ho laola dikoloi tsa ona tse tshelang mafura ditsing tsa ona tsa mafura. O re sena se tla thusa ho theola la sekgahla sa ditshenyehelo tsa mafura, mme ka ho etsa jwalo, mmuso o tlabe o kgahlametsa setjhaba ditefellong tsa dikoloi le thekong ya mafura ka kakaretso.
Dihlopha tsa ditereke tsa taolo ya dikoduwa di thakgotse boithuto ba boemo ba bofuma lekanetso ya dijo go pharalla le naga. Tshebetso ena ya selemo le selemo e shebane le metse e magolo a mararo ka hara naga. Ha bua le basebetsi ba dihlopha, mookamedi wa nakwana wa setereke Mofumahadi Sophie Ralejwe o kgothaleditse dihlopha go bokella dintlha tse nepagetseng le tse tshepagalang le ga tshebetso e tlilo ba le mathata kwano Maseru ka lebaka la sebopego sa setereke. Tlhatlhobo ya Maseru e kenyeletsa dibaka tsa dinako tseng Morija, Semonkong, Roma le Thaba Bosiu. Tshebetso ena e tsheeditswe ke lenaneo la lefatshe la dijo WFP ka tšhelete e ka godimo go maluti a milione le magolo a mapedi. Go ya ka ditlaleho, tlhatlhobo ya selemo se e fetileng e bontshitse kgaello ya dijo e bakwang ke maemo a legodimo a ntseng a mpefala, theko e phahameng ya dijo, tlhagiso e tlase le bofuma mo diketekete tsa Basotho di lebeletsweng go tobana le kgaello ya dijo go fihlela mafelong a selemo sena. Ha repetela ka tsa matšhaba, moporesidente wa Kenya William Ruto o re kopano ya dinaga tsa Afrika ke mogato o matlwa wa go itokolla ditlamong tsa nako e telele tsa bokopakopa. Ruto o re Afrika e na le bokgoni ba go itlhaisetsa le go intlafaletsa dinaga tsa yona, mme dinaga di lokela go potlakela go buisana ka go iketsetsa le go itlisetsa phetogo. O re mehla ya go phela ka go gaketsa ke ore mehla ya phela ka go gaketswa ke dinaga tsa matšhaba e fedile, mme ipiletsa go bomphato wa gae go imatlafaletsa dinaga tsa bona. Ruto o boletse sena mmokeng wa dinaga wa ntshetsopele ya Afrika o tlhophisitsweng ke Kenya ka kopanelo le naga ya Fora go gokaganya dinaga le go qholotsa boinagano ba maAforika ditabeng tsa boitjaro. Ha bua mmokeng ona, moporesidente wa Fora Emmanuel Macron o itse naga ya habo e nka maAforika e le balekane ntlafatsong. Ke ka hona naga ya hae e bokeleditseng dibilione tse ka godimo go 20 tsa di-euro ka matsete e le go thusa dinaga go itshematlela moruong. Macron o itse ona ke monyetla go naga ya habo go boela e aga dikamano tse e leng tsa sengwa ke di etsagala tsa nako ya bokoloni. Ke hona kopanong ena mo dinaga di tlhaisitse ngongorego ya tsona ka bongwa ya dikoloto ka go supa gore bahlahlobi ba hlahisa dinaga di le tlokotseng go feta ka mo di leng ka teng, e leng seo ka mehla se bakelang dinaga mekitlane e godimo haholo goo tse dingwe di bileng di tlholegang go lefa. Ke ditlhogo tsa dinaga tsa Afrika tse 30 tse bileng mokeng ona o kenyeletswa Lesotho le emetsweng ke motlotlegi le tsie la boraro le letona la temo Sedipe Motšhoborwane Harapapa. Ditaba di fela mona, mamela tse latelang boisa.

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pals

0: ba kwa king me mefuta yona ke ife
1: oh what's about hore na e ba kwa king ba santse ba kentse dina la fatshe bana ba dipebo pena lupa se e a mahangwa le ke ba ke tsoma le ntse le le pa tsela school genetics ha na ke ngane all the food
0: yeah
1: ina le element ya na ya le futso hape ka bakwa ke tikolo nya gona ga na le metsi ga na le mobu ga na le moya ga na le letsatsi jwalo jwalo dintho tsena batho re di amoela ka go fapana ntse le dintho tsentle jwalo e re ha e fika mmeleng wa motho go latela boleng ba mmele wa motho e be di iphetola ntho e bohloko le ha e le ntho e ntle e ya ntate e nngwe gape ka kgola ke se ke bontsha gore ke lefu leo gangata le tshwarang batho ba bomme ka bongata goduma batho ba lesome ba basadi ba na e le ba tshwere ke lupus lebaka-baka ke yona ntho ena ya di-gene ka gare go mmele ya basadi go na le ntho tse fapaneng le go mmele ya batho ba batona ga ke tsena ke tlo di bitsang ka sesotho se nepaetseng fela ga ke dintho tse mona tse qetelelang di entse gore na motho wa motshadi kapa wa motona nakong eo modimo o etsang popa jwale dintho tsena go basadi di tla di dipedi go monna e tla ba go mosadi tla ba x go monna e be x y jwale x ena ye nngwe e a kokobetswa ka tsela tse tsa kgolego jwale ebe yona e seng ka nako ngwe fumane e batla go tswa taolong ke yona ntho e etsang gore be bomme ba na le dintho tseno tse fetang tsa bontate mme ebile ga ngata-ngata e itlhaisa nakong eo bomme ba leng nakong tseo ba ka imang gobane ka nako yona enono ke nako e mona e estrogen e tswang taolong ka nako tsa mo diphiro tse jalo-jalo-jalo nakong e bomme ba etsa legatlhelo la bona ke e nngwe ya dintho tse go susumetsang gore bomme ba tlhaega ngata ba ona le bohloko bone empa he le bontate ya ba tshwara ee ntate
0: ke mametse ga o tlhalosa gore na le go ja o soka ba o tlhaka gantle gore na fela jale um go fitlhela gona jena o sa ntsane go nagana gona e ka nna ba e bakwa keng mme o tla bona mona mo medi tla elelelwa um go tla bo bua ka mantswe a mangata segoa mona um gobane jale di soka di tla sesothong ditaba tsena mona mo o buileng ka mofuta ona gobane ne re itse o tlogefe um mme moamedi a ka elelelwa gore ga o se o sheba o tla bona gore e ka nna ba mefuta e nngwe pedi tharo nne jale ka senye semane um ba tla re thusa gore na go thwekeng go na le gona go bitswang systematic lupus erythematosus jale e nngwe ke ke drug induced lupus neonatal lupus ke tlotse e feng jale batho ba modimo gobane jale ke re di itswela ka tlhong ena yaka jale ga ke a dingola le gona ke sile efe
1: yona ya mang letlalo fela e bitsang cutaneous lupus
0: cutaneous lupus e ne e o thweng e ama letlalo mme ebe motho o ba le magopho a mangata ba e bare ke rush ka nako e nngwe batho bana ba buang yes mane gate yane ya systematic lupus erythematosus yona ya madi ka golotse fapaneng tsa mmele ha ba tshwaralo she empa jole go ke di taba ha tsa ho tsena ha yena ya drug induced lupus yona go tlo we mombo monye ka ba kwa ke ke mefuta itseng ya ditlhare yo motho a isebedisang yes me hangata yi u ka tfoma no re hlahana ko motho a emisang o sebedisa mofuta wo itseng wa wa dikhagetse wa neng a ntse ya di sebedisa mme ha ke re kena o tsona o koga ka geletse tsona mefuta ena mme le ha o no so ile wa qala
1: ke a le bona tate o mme he o di tsitsitile ke bona la tsebe ke etse le hantle
0: mme
1: e andate hangata o tlo fumana hore e tlwaeleileng ke yona ena e re e bitswang SLE ka lebaka lona lena la yona is a very critical one ke e kotsi ka go fetisisa gobane ehlile e ama ditho tse ngata tsa mmele go kenyeletsa pelo diphio mokokotlo manonyeletso e be re ba le ena eo gangata o tlo fumana gore yona e ama letlalo ena e amang letlalo ke yona ena eo o tla bona ga re ntse re bua ka lefu lena re bua ka butterfly e leng segokubele gobane refo ena teng gangata e fitlha e tsepa maodumang ko mona e be maphiwana ya latlhela tlasa masomane ke gona mo butterfly e sagang gana teng ka nako ngwe o tlo thola ya mme go tloa ga moreli batho ba nang le yona gangata ka mona ka pele ka mona ga o sana moriri kapa dibakeng tse dingwe tsa tlogo kapa moriri o seo fele go ganganggang e nngwe gapege ke yone yane o e boletseng e bakwang ke mefuta e meng ya dithang tseo ka letlonolo motho a ka nnang ya re ga a tloelela setlhare seno se entseng tshutumetseng e be oa loka e nngwe ke yona yone gape o e tlhalositseng e buang ka neonatal lupus e leng yona eo gangata e tla netefatsa gore tswalano e ka baka lupus goba neonatal re bua ka ngwana a
0: fihlang mabelo bisa fa motho o mametseng lenane la setlotlholo bona mo re ntseng re buisana le mme motlhomi re shebile taba ya ena ya lupus he wena moamedi e motle mme he re ntse re logana mono le go ja o ntse o bua ditaba tsa gago o ntse o kenyeletsa taba ena ke batla gore o ke o boele gobane pele ke ya mono ga re gotlela mona mo ntse o tle o tlhalosa ona mefuta ena ya mafu ya yona lupus ke mane mo o bontshitseng gore e ama dikarolo tse ngata e ka ba letlalo e ka ba diphio e ka ba pelo e ka ba matshwafo ke tse dintsa dintho tse angwang ke tse ameyang ga a tshwere ke mofuta wane o itseng wa lupus wena mamedi motlo wa PCFM skin e senya le manonyeletso a gago the joints di ba le mathata e be letlalo e be diphio e be pelo e be matshwafo mme jalo ka ha mme a se a bontshe mme motlho mo bontshitse gore this is incurable ha itlhe a e pekolehe ke a mang a mafu ao e leng gore ga o se o na le ona ka nete o tla bo o ye go ntate kwana o ntse o inela le lona go e se o ka go kore o sa fola jale mme motlhomile ga o le jalo mme o se o ile o a bua gore na gantle ke mofuta o feng go latela boithuto ba lona o bonagalang e ba tlokotsing ya go tlhaselwa ke lefulena la lupus re bapisa banna le basadi bontse gore basadi tlhe ba ke bona ba batlang ba ka ba le bathata jale wa ba re gagolo mofuta wa basadi bana ba ntseng ba ya dinakong tsa bona empa e re pele ke o fa potso ntlheng eno o tshware jalo fela ke potele ka mona ka ka kgwebong ga ke gutla mono re tswela pele wena o se ka ba wa beya mohala o wa gao fatshe mme motlhomi
1: ke a lebantate
0: ma mamelwa Peace FM re ke potela ka mona fela ke rekise ka morao gore ke rekise re tlo tsela pele le wena ka lenaneo lena la gago lenaneo la setlhotlholo mo mametseng ditaba tse amanang le lupus
2: sedumelele difefo tsa bophelo di o tlhagele sumatha ga bophelo bo ka fetoga ka tshwanyetso netefatsa gore bao ba ratang ba sireletsegile le ga o se o le seo kgetha sekgele funeral plan go tswa go letshego financial services diabo tsa rona di tloga bonyane ka 41 maloti qha re lefa matshediso a go fitlhelela 100,000 maloti fa lelapa la gao seriti botsitso le kgotso moyeng nakong e matlhonoko melemo e meng e kenyeletsa tefelelo ya sekolo go fitlhela go 25,000 maloti thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi go fitlhela dikgwedi tse 24 lejwe la lebitla la 15,000 maloti kgomo ya 10,000 maloti le go lata mofu ka gare le ka ntle go Lesotho policy ena e ka boela ya ipatala ga monga yona a tlhokagetse kapa ga a fitlha dilemong tsa pension go netefatsa go lelapa la gago ga le sale le inetswe letsetsa 2203-1017 kapa etela lekala le gaufi le wena go fumana tshireletso
3: re baadimi ba ditšhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho go na le melawana le dipegelo
2: letshego improving lives.
4: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
5: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mamela PCFM re khutile ka mane ka papatso mo kileng ka reportela ka teng. Re tla boela re bona hape papatso ha nako ya teng e fihla. Taba ya ne o ke nentseng ke bua mme Manthatua e boetse re tlisa mona le go ja ke utlwile go nne se ntse o kenyeletsa tse dingwe tsa tsona ga o ntse o bua mane pejana gore re be re qetelela re fitlhile mona mo re re nna motho ya nang le lupus o bona jwang ke mane mo ga re bua ka senyesemane re reng signs and symptoms of lupus gore na ke dife ge sebile re kenyeletsa le go ja o la bua ka inheritance can be inherited. Jwale re be re utlwa gore na the mode of transmission ya lupus na ke ofe di otle mo go mme
6: ke leboga ntate motlhomong ke tle ke re ena ya tswalano inheritance e iketsetswa ke di ntho di tsamana tse ditsang di DNA ga se le ntho re ka tseba gore re e wetsolang ka gona ya fitlha go motho jwang ela he e tsietse ka tsalang empa ha re bua ka mode of transmission ha ke re re bua ka ntse ka tswang ho motho leng ya ho yemo
0: ehe
6: o ho no nngwe le le tshi tsona selo o transmission e ka bang ho tloha ho motho mo ya ho yemo ntle le hore tsena tse ding tsotlhe motho tla ikena tsona o tla ya khwala ya tsona mona dikolobo e yanda tsale ha re bua ka matshwao empa he le tsene ke kena ho matshwao mona ke ke se tsalo sa ho re ho patsi ke le mene mene ke ho bane ke na le ditshobotsi tsa mafu a manga seng a tsaba ha e ho ka le batalo na leo ke di yang ho fumana go ho so ho tlo ona le lefula lupus a re kana go etelele o tla bo bile le matshwao ana ntse ka etsang dilemo o ntse o supiswa gona o supiswa gwane go fitlhelela ga ka nako nngwe diteko tsa madi di tla ketelela di supile gantsentle bothata ke bona mme e seng gobane go swetswa motho empa e le gobane e tlaisa matshwao a tshwana le mafu a tlwaeleileng jale mafu ao ga re bua matshwao ao ga re bua ka one e segasa gagolo ke mogathala mogathala ona wa teng ga o fitlhela mo ela e kagelo ka gao motho a kileng a phomola for go gathala ga botlhoko goo o fitlwang go etsa letho wena o le motho e nngwe gape e bilenyeng ka nnako e telele ke botlhoko ba manonyeletso motho wa teng ka nako nngwe ka ga o tsewa fela o ne o ntse o le gantle maobane taba ga o sa tseba go ema taba ga o sa tseba go nka letho ga o sa tseba go fetoa ka nako nngwe ebile ga di tlo go jaga tsona meemesife eno ya gago o solo motho a ka nnang a tsamaya wena fela jale ka bomadimabe ebile ke sa ditlamorago tsenete gobane ga o wela o sitwa le go itshwareletsa gobane ga gona letho le nepaetseng dijoentseng tsa gago go bobebe e nngwe gape batho ba eng ba e bone ka telenyana ke yona e na ya magopho a maatla a ba tsile sefatseo le nneng a tlo tswa dithong tse dingwe tsa mmele o tlo fumana ka nako nngwe a tswile botlasa matswele mona tse dingwe le bo ditlhafung e nngwe gape e bohloko ba ka sefubeng ntho e nngwe gape e tswang ke letsatsi kore ditho tsena tsa mmele di etsa ntho e tsang di ya ruruwa jale ko o bolela gore ga di ruruile di tlo ka etsa gore ga di ruruwa di kopana le ditho tse dingwe tsa mmele jale di baka tshubuselelano mosebetsing o nepagetseng fa mmele ke etse motlhala ka matshwafo matshwafo ga a ruruwa ke sheba ditho tsa mmele tse gaufi le one o bolela gore a tlo tla tsamaya a kopakopana le ditho tse dingwe tsa mmele nako ena ntseng o hema o hemolola ebe jela etsa peine yone e bosoko ka sefubeng ka mona yo o tlo utlwa go seng ga o tsewa fela e ka ola a mathaga golo kapa o kgotlhetse gagolo e nngwe gape ke ya gore o ka tloa wa bona o se o bodulwa fela o keina waite ka mokgwa o segasa kapa o e lusa ka mokgwa o segasa e nngwe gape ke diso tsela e bitsa diso di-alsas ntlo di fumana gangata ka ganong ka dinkong le ka ditsebeng e nngwe gape e bohloko ke tlhoo ya teng tlhoo ena ga ule a beya tlhoo mosamong go e phamisa ke bohloko bo otlang pelo jale e be e tlo tla kenelela gore e o bakele depression and anxiety ke a kgola tseno tse dingwe tsena tse ketelelang ka tsone di bohlokonyana ka gobane jale di o arola le batho gobane ga e ba o tla bo le gantle tsatsing lena go sasa o se o tswa o itshupatshupa e ka nkwa e le bosawana ee watho mabane na bile a ka efa eme dima tafole jalo o sentse sa re tlalela ka gore o sutlwa o etsa letho ga e le jalo gape-gape dipression tsena di tlisa ko gore o sutlwa go etsa dintho tsotlhe tse o le ka batla go di etsa o le motho e hirilwe o sutlwa go ya mosebetsing full time go hiriwa ga o sadi a ntsa o supa ka monana go jale ga o tlise thapa mosebetsing wa gae ngwana a sekolo o sitwa go ya sekolong ka phetha tse mesentse ya sekolo ko o bolela gore o tlo qetelela le bophelo ba gago ba kelelelo boameng e yang that
0: Kore gara wa kopisa obane ene le potso e nngwe ne hlahlamatseno ene nyirena. Re buya ka boebo ba bophelo ba motho ya phelang le lupus ka hare ho lelapa. Le hore na e amadika mano tsa ha ile ba lelapa jwang. Isitale mosebetsing mo a sebetsang teng ona ha na le lupus na taba ena. E amadika mano tsa ha ile jwang le mokgwa wa ha ile wa tshebetso mme o no buile ka taba ya lelapa. Tswela pele mme.
6: Indeed. Kapa ka di nete ihile o na le bothata e ka nna nkwa ile abe mona ya go bale ya ditokelo tsa ha o le mosadi tsa tsotse ho mo hi ho bana ba hao a ka le banyane ba kentsa go oka ba bona tsela le se se nga tsala le tsuhi o go tshwara mona o go tshwara mane ke no ka go gona le gona ge go la tena ke nntse ge tswa fa ke nana go bo tsiana ba iketse a tsile ntle o sitisa le bana o phetha mabaka a bona ba ngwana na kona ka tsela ntse ge ebe ha ke tswa mate o ha to tsoka le tho o bo le ba re fina maphelo a bona le batho ba bang ke fina maphelo a bona ba ja le ba tsanela go yetsa le nako na ka tsela e ka ba e ka go yetsa schedule mogwa wa tsheletso ga o tla go le bana lo wena ga ne ke tsere ka nna o tsa phapanyetsano ya go tsana le wena ha ile mona ke mathilo nga bona le bo mothilo ba ha lo wena o le motho ha ona ntho go sikela lo ka sika o iketetsa wa mo ha o wa go motho mo a ka sa ya o itse ya le mo se ke di mang e tlo wa ma ka ya tsela eno ya gore o tla bona mo se ke ntse ntse le na ho sa tsa ya mo se ke ha o tla le ya go bona le bothata kuthi athi ikini ngare ngitla babekele beke jwa lona le botshasa na kubona ka o saitsa le eno tshebetso nya ka bo ha holo batho ba sebetsang di company ka ntle ho mmuso o ba mmuso ka ka pele na kwa go mane ba nella lona tsela emotional e ntse ka ba affected go bana o ka tsetela o so u rutse nga ile nngwe o so sa itse mo se mo metsedi o ihiretse ha o so le a hoetsa mo se se mo o ihiretse e ba la tele tsa tsa se tlo tla pe le mo se mo se le tsi o ka itsa mo go tlo ba le bona bo ne bo ke ba mane o le motho ha o mona ke go sebetsana le ntlo o sa kang go gata go itsedi e mo hape ke ya gore ha go so o ka dela ka tsoko mo seletsi le keno la se se ka ga le lata o tlo a ne ka tsela go go di tlhagetsa ke di tlhogo go go ba ne go itsa la ke ne ke di tsemane ne ha ba di lang tsali fumana se se se se go lo tsa mo fumana di mama ha tho ha o ka wa fumana ka mo na go tlhono bena ha re na tsona go di nena o lokela go itsela dikutu le go lona ka go le le tsi fumane ya ka mogosi mo bobebe go bane batho ba tena ba bangata emba di a tsoko ya ditlhare le bona ba ba ka di tsetsa ke ya tsela le tseno e se tsa motho a tsa ka mga go tsetsa e ya nda
0: ba ba pisa fa motho ma metsela na ne ho la se hlohlolo mo re ntse re buisana le mema nthatu wa mohlomi re shebile taba ena ya le fulena la lupus meta wa tsena tsa bona ge di haile ho tloa mona mo ho kgwedi ena ile nyane e o hlokomediswa batho ka botimba le fulena la lupus le hore na batho na go nyene o jwa le baelang hloko le fulena na balukela ho le atamela jwang ka pa ho atamela e batho ba nan le lona ba jwang le ho qoba the risk factors tsa yona lupus mme he ene le ka sonta fela ha ba ne ba kopane ka nqina ya le hutle ho o tsetsetwa tsona ditaba tsena wena mo medimo to wa PCF mme mo hlomi ke batla o ko boela hore thuse gona how possible hore ba le lapa ba amohele hore ba lokela ho phidisana ka khotso le motho eo ya nan le fule la lupus go bana jalo ka ho bontsitse botsona ke botsa tsena ke papise le hore le se o ketang wa sibuwa hona jwale hore le ha ile dithotsa le lapa jwalo bo mo mbona bo jwale motho e mongata tama hore ebe ha itse mabaka o disitse ka pa o hlokometse motho eno ya phelang le lupus hore na go bo be ha kae hore ba le lapa ba ka moela le o phidisana ka khotso le motho ya nan le lupus le hore na hore ba qetele ba moetse se lokelang hore se etswe ke sefe mme
6: ke le bontate tabela e ntsela sela o tsitsiso le nako ke lo ka ke bontsitso ha se ntse bo be ha o tla e be ka wa iketse go ba ne a tsinde le go sa go na se se sa go sa go ne e se ka ke ntse tso o di bopa empa motho ha a iphile nako le gore a shebe le gore na o ikile wa ba motho wa mofuta ofe how ka wa ya le ena ka thuto butle o tsetela a utlwisisa empa le teng ke tshwanela hore re ba utlwisise ho hore How sa amehe ka tsela yo mmele o utlwang ha e tle ka sekgasa jwalo ka ha o ameya Basotho ba e ba re mmele wa motho ke tshwana se gole jale ka ntho ngwe gape e etsang ke gore batho ba bomme le ga ka ba utlwa itho ke motho a ntseng a kgona go phetha ntho ngwe le nngwe ya lelapa ka bofoko bona bono jale molekano wa gae tlameya le go elelelwa le mo le bana ba gae gore ga a sa tlole a tena go etsa ene ntho engwe fe ka paese ke bolela gore sene taba ena e teng e nngwe e re thusang gape ke ya gore re na le setlhopha seo re seng re kopane ka gara sona sa batho ba phelang le lupase ka gara naga ya Lesotho ke re rate gore baoki le batshireletsi ba batho ba nang le lupus e be karolo ya ditaba tsena tsa rona go be bofala gape go utlwa go na le motho e mongwe a buang ntle le eno o mo tsebang e leng yona ntho e neng e etsagala ka masegong le ka maga gone go ile bathusi baoki dinyaka go etsa gore motho e mongwe le mongwe a ka bang le se tlhaselo a ka utlwa gorena ntho ena e teng e bitswang ka gara naga ka mona ka sedotheng ka mona fela re se re le ntho tsa fitlang go masome a masane ke ntho e ngata enonong taxeng ya naga Lesotho re ebe batho ba bakalo go na letsatsi le ba sa etsele lekeno jalo ko o bolela gore malapa a nwa masome a matlhano a ameile jalo o ntse o gopola gore lelapa le tlhatsetsa motse motse o tlhatsetsa naga eanda
0: momamedi wa Peace FM le wena nako eo ke reng o kene o tla kena go 212-9956 le plus 2665-9956 o botsa dipotso empa he o tloleke WhatsApp yona o ka tlhaqala go o etse e sa le gona jalo 6200-9956 athe he ya tseba nomoro yaka empa ya kere lefane ka yona ya e tsebang yona a tla etsetse WhatsApp go yona gobane ena le yona yona le ntho ke sa e boneng gantle empa o tswele pele go etsetsa go yona eno ya 6200-9956 ge tle re bone gona ge tla qetelela re entse jwang jalo ke batla gore thuse mme motlhomo go na na motho a ka bolawa ke lefu la lupus kapa re ka bona jwale bophelo ba e bo fela gobane jwale bo fediswa ke lefu le leng le re ka gang le associated le lupus Ona le taba engwe e ke batlang nke ke khutlele ho yona hore na mane mo la bua ka neonatal lupus ile nyane witseng ke mane mo elong hore bothata bo ho mma ke bona bo ka qetella bo ame lesea le na pele le hlaha ya ba le hlaha le sentse le na le matshwafo ana a abo skin rash, liver problems. Ibe yalo ba sotho ba tloe makankane ba ngwana o lowe ya ha o qala a hlahana le ana le nthotse jwalo ka pa ntwina low blood cell counts jwale di nthotse na ke batla o tlo go thuse re bole lo hore matshwana ngwanimo a ka fela ka pa nyamela ka moga di khoditse ka ba ntshelela go sina le the negative effects ka ba di go sina the lasting effects
6: le
0: taba nyene bjale ke rena le ha di taba di sedi le boemong bo jwalo na re ka bona ka moga nako ngwana yo kikikine ke batla itlhihlake le mmamedi re ka bona ngwana o le ha le mona matshwana ile a nyamela kana go ine ya e wa le munyane e ga sa le moholo bi yole a hla a se ya ina le lefule
6: ke ya le wa ntate
0: ya
6: ho ka ba ha lo ri ke mo tsala tsena ka le fula le fuba ngwana wa le entela hore ke fukotse hore a tsabele lona a ka hula botshelo bo ne ba ha ibana kwa di ente a entile hantle di ntlodile ka kopana hantle mpa ye ka ho tlhileo e seng e le motho a seng a iphelela botshelo ba ka kgetha ngo bophela e be di a hula ntwana ye tsa go bana ke mo hape yo motho a lutsa tsanelang go tsebetsana le yona ke mo kwa wa ho phela the life form ho ba ne go ja hantle le go kwetla hantle go fokotsa mafu a mangana lo motho a lutsa tse ke ntho e jwalo jwale ha motho a hola ha ntse le tla sakalo sa batswadi hona le ntho tse ding motho mo ke tsema sala ka dijo a se sotho e ka bentse ke tsa dijo tso o ntse tsa ngore mmelo wa motho wa di soka ere ha o so fihlela dilemo tso o iketsetsang jwale ibe o gelwa dinthontse nendi ka nna tsa ba o thusa e andat ile go gore ka lebella go gore motho yeno lo a ka boela ba le yona le tsana se go pula re itse ha sentho e sela ana o ne e nje di jwang hai tsene pele jwalo ka ya a motho ya sena a iphumanela yona nakong ya sena le mogolo
0: ge le pele ke o botsa tsedintsi dipotso ke ha o hela motho na kgala a letsitse a e ba reka utlwana dumela tshwa gaua mabedi o tlo kene ka 2129956 ke re utlwa gona ka teng ge ke ga ukwana a tsela pele me motho
6: ka a le bo andati
0: yeah
6: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke
7: ka
0: ke ka ke
7: ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke
0: a ga ne tinda le tibo go tla wa ga ba le ha ne ya ile a bua empa ha o botsa ye go tla wa ga ba mongaka
7: lo nna tlo go bua ka yo
0: me ndadi
7: le le tibo na mo go bua ka yo
0: ye nda ke a le bua mongaka ke a le bua mongaka e re reng ke ina go tsena go reng ya dumela
8: go tsena ke ne fa tsone me go go
0: e ya me
8: ke ndo na tsisa ma lefane ya ile go tsena mo na le khopo
0: ya me ma tsiso
8: ha ke motho a ka ka letse fela kutlwe ke tla me ho ka nne teng ke ke tle tle ke nna le nna ke le sa se phala yona ke se le tsana le yona e ya ntate ke la ka tseba ka yona ka 2024
0: ya me o tsong
8: go e ya ntate e ka dile e kutlwa ke le e o tlamano nyeletso
0: yeah
8: o buima bona bo okay ke hane fela ke sa tsena ke tse me rona o gathetse fela ke le dise fela ka nnete ka tsatsi le leng ka hla ka yanga ke njwale sa tsebe le rona ke yanga ke ka bana ha ke motho a ka idinya ke ho ha ka nnete ha ke fihla ngakeng ho ka netho ha ke tswa ka o tsa ditsole le thata le ne ke qala ho lutla le wa le ho tloa ka nako ha sa le ho sebetsana le boemo bona boemo bo bo hloko ha kalo ha ke so bontle o ka tswa hantle jono ka me a hlalositse wa ya mo sebetsi ha o fihla teng nna ka bo tenesa ne ke tsitsa e bile ho etsa le ho go o hlatse wa go hoetsa mo sefere ka mpeng ka monao mo sefere fela a se le fule le o tlisa monate ho ha ke ne te mafu ha o tlisa monate ha ke tle ke le fule le tuu ha ho le tuu di sebediswa tsa teng medication wa teng di jo hape ke jolo ka ha me a hlalositse ha o tlo kula mona melona wa paka ho pela o sitwa ho iketsetsa letho le mo safety ene kwa kwa ke ngwana ka wa mshanyana ke sitwa lo the wa bethe manoni ka na le bohloko ka o pela jwale ka nete lo ra le tsene ntse ke se tsana le lona ha se ke ne hla ka bolelwa ga se le sile folang ho ha ka go tsena o so o le
0: ho rena ka ntho reaction ya ka pa ba le lapa o ke tao bontsha go o no kwa ke ngwana ha wa mushanyana kana go ino motho a mme ke batla go thuse go na o no bone ha o kala o tshwa ke le fulina ya le o jwetsa balela pala ha go re o tsina ona le fulina o no bone taba yo e ba amajwa mme botswena ke botsa jina ke shibile gore amanga matshwao a o mme a ileng a bua ka ona ke kgatello ya makutlo go motho a ka ba le stress ga golo ga na le lefuile na le ona qalo mono a kwa gefe mongaka wena o ka bua nako e telele ga ona taba gobane jale o letlasipa e ke rena nakong eo lefuile nako yale o neng o qala o tseba ka lona jale o jwetsa ditho tsa gago tsa lelapa o ne o bone banka ditaba tsa gago jwang. How did they react tabeng eo ya bokulo boo ba gago? Mme potso ena ke e botsa jena go latela go keta o bontsha gore o nobile o okwa ke ngwana gago wa mošanyana o le motho wa mme jena ga re utlwe mme
8: eyantate bona ke na le ngwana na le mole bašanyana ba babedi jale e ke bulang le ena ke mošanyana kwa o fela ba ne ba gathetse le agolo ko one ba nkutlwela botlhoko gore ga ome rona ga tsa ke motho a maatla a magente a iketsetsang ke ena o sa se ka go iketsetsa e ne tlile ba amega botlhoko fela ba le supportive gagolo gagolo ngate gagolo ka nnete ba ne ba ngoka ba mphegela ba jale le dijo oa bolelelwa gona o tshwanetse o je jwang jang gore ngate sotho ga ke so utlwe boemo bo jalo kore bo seta go tlhalosega tsole ka fumana support-e gape le mosebetsing wa ka gobane le ngaka o na tlha ba ngolola re boemo bona bo bula e leng go bone ke boemo bo tlileng bo sokodisang a ka ba mosebetsing a se ka ba teng jale re tle le tlhokomele boemo bona ke gopela ka selemo sane se fetileng ka julae ne ke tlwetse kgwedi kao fela ke lebetheng ke sa kgone iketsetsa letho ka nnete ke nana ka romelela bana mosebetsing wa ka ka ke e kopa go resigna etlile fela e se le bona bankeme ba re o ke go ya mosebetsing ga ore mosebetsing re santse re leetsetswa mosebetsing o setsietsane ga kopa go dule fatshe o ngoke o shebane le boemo bona o ba boetsa le bo bakela le depression bo tla o ka fela o so le depression o so ga o thabe ke boemo bo botlhoko so ka fumana support e golo mosebetsing mongaka ampe ya monaga a emetshedi o tle ko a bula ka go sa feleng ga o qeta go resigna mona e be wa fola ke nnete o tlhaa no fola but wa betere tshwara o tlo gotlwa ke stressa gape ba jale efile o sutwa gore le medication se di thusa baneng jale o na le stresse ga o sa sebetsa ga o sa ka income boemo bona boturu medication wa teng o tuo nato sotho nkgolo o na le ente ne ke enta dikgwedi tse tlhatlhamanang tse pedi ene le nngwe e le 2000 rand ke a o jetsa medication wa teng kgwedi le kgwedi le gona jena ntse ko sebedisa medication wa teng wa kgwedi le 1.5 goje ke tsamaya di-privateng ga o ya ditleliniking ga ba nang medication tseno ebile ke bone tshebetso ya teng ditleliniking tsen tsa mmuso ka nnete ga e tshwanele ga o le di-privateng jale ke rata go tshwa gore ka nnete ke lefuile teng le ka kena motho neng kapo neng ga le kgethe mme ke lefuile botlhoko gona le tjena ke utlwa mmele o santsane o thotse jale ke maoto ga ke tsamaya mona ke a kgakgaisa ke ya ke thukeletsa pele ke ya mosebetsing mongweka onkgothetsa mešhanaga o nne o tshileletse pele o tle mosebetsing ee yantate ka nnete boemo bone bona boteng bo boima jale ngaka ka ya go yona gaufinyantena gape doctor jale sebetsana le mo diphio fele ka okwe le ena a bua gwafe fela mme ke kgona go a ditseba ke motho wa ngaka go se otwe ga se lefatshe ke systemic sclerosis but how we google o fumana gore di-symptoms di a tshwana ka ofeng mpa mogao wa modimo o gore jale nna ga e ka bankotla letlalong batho ba banka re ba chele ba dikotsi koo otho gao diao o e tlhokomela ka nnete ko gona tla o betshola yo o chesen e etsa dintho tse gopo ka ofeng ke nnete nna ne ke la legashenyana e ke sa e tlwaelang e tla tlhaga ebe ke fiwa di-medications ga eyo ka nnete ga o a salala le ditubatuba eng fela ke seke e botlhoko e batlang support
9: ha go a sebetsa mana support ntse ke lateng fumana support lateng gobane mo ituru yo wa tla le ka song ka mona ha sa je hanje ke buthata me ke rata o tsho ke le wa me ha ke le sa le moyeng a bua ka e hile yona e teng
0: ka nete ke le bile ha holo le nna ho rebe o kile ke wa o mametse me ke mona o tshwaetse o tisa ditaba tsena tse wa ntseng a di bua
9: ke ka ukanda ke a le wa ntate
0: thank you mamela peace fm ke mo mamedi me ha hona potso mono mme mohlomi ona o tla tseletsa e re ke nge mong hape dumela
10: potso na le so
0: ke ya ndale ke ndate mangu kae
10: ke se hoan masino demo
0: da de swan
10: na e ke fumana mgao tena
0: ya
10: ya ke na le di le mo da ho ke futi ke gola di khalase
0: ya
10: Yala ke a mana o dai gore. O tsame wa se tsa mahlwa. Ha ke so go ntse le nyang ja ga tloma ka.
0: Ke ba.
10: Yale ye mo ya bo be di tsa ke a mangwele.
0: Yenda.
10: Ka ba go motho o le wa ba le sole.
0: Mhm.
10: Yale ndo tsaka ke tsa ha mora. O di nka kile hona ho.
0: Yenda.
10: Mato mangwele
0: yen
10: bo ma go kiketla go etsa hatla mwana le ke ya tlatsa ke tla go tsa go o tlo ba ho
0: yen da
10: ya nda ka go tshe mo go
0: e le go na le gore e o no batla go kwa gona e ska ba ke matshwao a manga santsa super yona lupase
10: e go tsa ke le la la go lona mo ha o le na ma tsena tsona e ntsinya
0: e
10: re tsa re wa bona bua tsena ri na wa ke tla be ke re ke kwa ke go tuma la mo ke mo ke la so bomo bana ke tsa ke na ga ga ta thabi e no ke na tshwe
0: ke ba a ke a le ba bana a ke dira tswa a ke ba me lo peace fm re ntse ga tla pele me mohlomi nda le tswa go yena mahlwana ma hloleng ga ofela ma utwana le tshabo bomanongeletso ga se ka ba ywa le ke mathao a yona le phase a thime tsidi yena u hitse ke motho a phelang le lupase ywa le ona ge fa ditaba tsa yona gore na yena e ile ya motshwara jwa mo fitlela ona ywa le tsena me ndate yena u ile a re ka nnete e tle o batla go mo bietse gore na matshwao e bakwa ke le matshwao
11: ya ya le go ntse
0: ya
11: ke ne ke re re tla go fitla nna ba go re bontsha ye na ya go nna e bakwa ke
0: ya
11: ditiri tse di teng ke le tsang empa ke tla ba le la ka tsela go le tikulo eng ka nne ka ke le tsena ya khola engwe le tshole ke lebetseng ho le fana mo di kwa di kwane o bo fuko bo o go tsile mo ka o ka wetse sanding thotseng se kotse a go lo mo somo ha ka o fumana mo somo o ntse o khuba a ba o ka metsi ha o re se mo re sa o ke ke ntle go fuko bona mo o itshwagaletsa o ntse o di ntate tabeng ena ya ga ya go belaela gore ke yona ke ka ba go sale go a bona ngaka jolo ka ga ke bontshitse gore matshwao ana ke matshwao a mafuang sentse a tsebagana a na a di jwantse gagolo o tla utlwang se otho go na le arthritis eo tla okewa arthritis ena e ganang go ya moriting ke tiko tsa teng ka o ka go go ba itumela ka ka go madima le gona bane ka ha ga dipetlele tsena tsa gona diteko tsa madi go fumana taleno e ga diyo di etswa mane mo ke pass check e ka botlhoko bo tla mpelo jwale ha sa ile go bona ngaka ha e gore a ka re go yena ai kaba re ka se tsebe ntwe tsena ha wona le ba ka le nna ha se lefule a tileng jolo ka mafu a mang dinga ka di dia ho tataisetsa ho ya lesheba ho fihlella ha ba bona hore empa jolo motho o ke ntse ke mo fa ditlhare go baneng ha ditlhare tsena di sa bona ha le di sebetsa ho sebetsa ha se o bolela hore o fole batho o tshwanela hore ha o ileng a ke ha o khutlela ho bona le phapa le mo tlaleng teng jwale ho no tshwanela ho susumetsa ngaka hore a ke empa e reng ke ke shebe ho feta mona ntle le neng ke nahana hore yo batho ba lupase ka re check up on tsena ta bona bo pelo tsa rona di be di ba mosu o tlo ya check up ya hore ka ka lo tshwenya ka tsa tsa lupase ha o lo mono so fa appointment ya ho ya ka matsoi ho bana na le tsa ka me ya matsoi o so fu appointment ya ho ya ka matsoi o ka ya ho ya di training so ke ntse ke ngata bona bona bo so ba ne ka le mmeli ka bona o a ne ile ka ka a di thotsenga ile yo nan tsani e ke reng ya ma bo phelo ba motho le le kelelong tsela ba ne ha e ba go di nyera ka ya maka le ude ka lupase o so bile o tlo di etla nwe ka matsong go di se nwe ka wa ena lo ho re bo phelo ba ha o ite le ba anga ka sela e ya ndate a tlo ba tse ba ene le ha tsa hore batho ba lupase ke batho ba o o ke jeng wa tshepela ho di ba bona ka yena ba ka le no la ho bona le ntse se se sa sa sa sa ka sa ndi sa re di e lo ngore aka aka la a ka ola sha ka dile na le le tshepitana e le ka etsa ntho e le ba tla le mamelo ka di nnete a se di ikgethelo fela ye ha go batho ba ka tsena mo re di nako tse neng di le wet di se fihlela ka mo kontong ka ene e yana
0: a ha bo ile re shebe mona mme mohlomi mamedi 6200 9956 itse tsamola itsa mono tlhere bona na re ke ga boela ga o bala check ya bona ona le mmisentse le teng ke eno ke tlo e bala le yona ga re bua ka mokgwa wa go laola lupus management gore na ke ofe ntlha e nngwe gona mono management mme o pijana mane o ile wa bua ka stress hatelelo ya maikutlo gore ke ntho e nngwe e ama motho ga tlile a ena le lupus me jale ke batla go tseba gore na ntse ile mogwa o hoetsa manage lupus ho bo be ha kae hore a ka tseba ho laola stress hatello ya maikutlo a bia se a tseba gore a se a tseba gore bana jale le fule na le go phela le lona ha se le fule ka follow ngwana jale tshe mme motho
11: ke a le bona ka tsama ya bo sokwa sokwa ke yona e lunya ho amohele ya e ho amoele ha ho thusa le thoko le lena a e mo e a itse ke mo ya bohlokwa ke ena ya hore o kutlisa ho ka go ya batho ba phela le le o se ke wa itse mo selo ha o tsotsi dire ho bona le batho ba kopana ba bua ka taba tsena o se ka ba itse mo selo kobane ha o kopana le batho ba buang ntho o e buang ba phela ntho o e phelang metsotso yona eno ya ka nako eno fela ke motlosa gatelelong ya maikutlo go na le nako e re fela ga re ke re kopaneng ke ke re tlo tsheyanang gobane ditori tse o tlo di thola mole tse dingwe ka dinnetenete o tlo utlwa gore a ena ena e di tsebang le ena ena ka go and how ka tlo how no ka tlo ke mo khasana le fulena o mo jetsa go thata ba hang ene tla ba bofeng empa ke le ka ha o tsewa ke batho ba nang le lefulena kwa go no lo ha no lo fana go e tswe ga dilong ya maitse e mo ha ka ke taba ya hore ke bile le motsamaro ka moqebelo o etelelang pelo tsasileng o re neng re re ga re ke re tlo ikutlwang gore na ka sa tseba le go etsa dintho tse e tswang ke batho ba bang
6: long hore din tsa mo futa ona ha o ntse o tshe eh hona le batho ba le motsamao kae kae hona le dipapadi kae kae ha tsela botsoro ba ho budumela ba ona le tse tse budumelang ke ikaetse go ba kagolo ya ntshetsetsang ke batho ba ya ho o se ka

0: iketsa isolate o ba sebetse mogolo wena ibile o etsa ditaba tsena pinyane taba eo ka boela ya ba le kgahlamelo e kae ho iketseng bohloko bo bo sentse bo le teng ba lupase
1: ke a leboha ntate momamedi le nna le wena re sepola gore ga mothotho ke mosebetsi dihora tsa gago ka bophelo o di tseta mosebetsing gantle ga e bona re ditsaakakapa le go robala fela jale ga o ka wa itshekathakana o le mosebetsing o tlo sitwa go fumana thuso e potlakileng o e tlhokang gobane go tla bo sena motho a tseba nna o lokela go etsa ke ntho ya pele ga re oka o ne sa ntse o le tshigong ga o fubana gona le lefuna lupase fang ga o keta go fumana ke ntho ya botlhokwa o itlhalose go ba lokelang ga o ka wa ena o santse o na le lona e le gona o kalang tshebetso e tlameya gore e be karolo ya ditlokomane tse o di fanang gore le ga e le mona ke fumane mosebetsi mona mpa tseba he ke phela le lefule itseng lefulela ga le re ga re kgone kempa re re go na le nako tseo ke tlo sika ntho nngwe gape e ke gopolang gore ga ke a bua ka yona ke gore tshwanya ya letsatsi le motšheso di na le kgatlhamelo go rona jale o tso o boso o nagana gona batho bo mosebetsi wa bona bogolo ba ona o leng letsatsi ga e ba o kekeng wa itlhalosa ko tlo e tsala dintho tse sa rateng ka wena le gore ga tse ba o na le ntho e kotsi ya gago sa ga batho ba sa tsebe bophelo ba gago nako o nang le tlokotsi ga o ka bona batho ba tlotla ba bile ba tsheya o sobile o tlong ka ba bua ka wena yet empa o tsebantlo ga o se ba tlhaloseng ee
0: molaetsa mong ke ona mme ore kgotso ntate lebitso la ka ke Queen Thabi Madinyane ke mokudi wa lefu la lupus ke e mong ya buang haholo ka lefu lena on social media ke thabetse ha mme Mohlomi a tlile hobane ho batho ba bangata ba o tse o mong ha o kena jale mme ke lokalaqa kgotso ntate lebitso la ka ke Queen Thabi ke mokudi wa lefu la lupus ke e mong ya buang haholo ka lefu lena on social media ke thabetse ha mme Mohlomi a tlile hobane ho batho ba bangata ba dumela hore ke a tefa kapa ke a iketsisa hape ha ena le mme Tshidi a bua ka botoko ba medication ono nna ke ile ka longwa ke noga leotong ya ba ga ke sa fola leoto le se le bolwa jwale maqeba a tlala mmele mme le yena gore ke mokudi wa lefu lena la lupus o mo molaetsa ko ona mme Mohlomi ore lebitso la ka ke Makenete ke kopa go botsa gore na ebe gona wa ka keng ke na le mmele o botsikinyane gagolo ga nka fufulelwa gape letlalo la ka le a omelela jale ga ke kgone le o tlapa gantle ke a longwa jale o mong ngwana kuna ke tle ke eme ka ona o kene go yona pele ke ya go e mogo ke Metshidi Malefane gape one itle lupus e ama pono ke qadile go rwala dikgalase ka mora gore ke be le lupus two modikwadikwane o bohloko ho three tlhogo e bohloko ho four ebile gape ga e dumelele moriri go

0: fela ho hang ka nnete dipase e hloka support e kgolo haholo nna ke a kgona ho phela le yona hobane ke ile ka tsebisa basebetsi mmoho le nna ba se ba mpitsa Sister Loops ebe re a tsheha mme mohlomi
1: ke a lebohantate ke mo rata mo re mareng ebe re a tsheha ke yona ntho tse re di hlokang tsona tseno hobane ka nako ono ba tsheha ka kutlwisiso e seng hobane ba o makaleng ke a leboha mme Madinyane ha a kene a bua ditaba tsena ke a mo tseba eya ntate ehlile ga o bonolo go batho go amolela ka pelenyana empaneng ga re ntse re etsa tena e etsa go batho ba utlwisise gore ntho ena e teng ebile ga e kgetse o sasa e ka nna ba wena eya ntate
0: makenete ena o itse ka nnete o kopa go a tsebe gorena gona go yena keng mmele o botsikane gagolo o re gape ga ka fofila letlalo la ga e le ya omelela o a seng a sitwa le o tlapa o dula a longwa gore o ko mo thuse gorena um matshwao ae ke yang na ga se ona a lupus
1: ntha pele e neng etse gore ke utlwa gore ke na le bothata ke yona reseno ke botsikinyana bo sa batleng gore ka go ka bongwaa ka matswe ka go ka bo o pitika oduma ntho ngwe e sabasabanye e o thusa e nngwe gape ke yona mmele o le omelelang ke gopola motho yo mongwe a re go nna o lebetse go itlotsa gore ehlile letlalo le na le yago magere o bo fumane le kabile le kare le tlo taboa ka nete mo ntse o isemarile gantle ka mafura empa he ya botlhokwatlhokwa ke yone e le kereng ga o na lengaka ya gago a ko etse gore gantse le sedisana bophelo ba gago o motataisetse gore na e be re ka se shebe go feta gona go nna le wena re ntseng re bua ka gona gobane jalo ka ga ke tilo matshwao ana ke matshwao a mafu a mang ke ka nna kaba ke lupus fela ga meba o sa ile a jotswa go ke leseleseng o sa thwe ke lupus o sa ka gore akagante nna a ka sekeng ka sheba lekeletse ke utlwa go ka go thwe go na le ntho jalo e ka isang matshwaong a tena
0: ke kwetse mona ha re se re qetela ka motsotso fela mme mohlomi o buipiletso ba hawe ka ba bofe ho setjhaba sa Basotho haholo boemong bona bo tla fumana hore re le batho le ha matshwao a e ka ngwana ana o lentseng le bua ka ona le ba baeti bana ba buile mona o fumana hore motho o tshaba hore a ye tlhahlobong hore o fumane hore na ho e leng hona ke hofe jwale boipiletso ba gago e ka ba bofe mme ga sebile re phethela ditaba tsa rona ka jeno
1: ke a leboa ntate ke ne ke tla re go Basotho ke fela gona tsena ga re se re buile ka ntho ena ya gore e ka nna ya ba le tabeng ya dikamano ka mang ya madi le motho ke ke re ithute re le Basotho gore go tloa gona tsena motho a ke a ngone ka gara bophelo ba gae ka gara bophelo ba bo gore na go kile go a etsagala dintho di seng batho ba amanang le bone gobane ntho e na ya lefutso e ka se ka saya go ba gaufi le wena ka keno ya ka saa go moloko o wa bogago mosomong go wena empa ga o ka ga tsebagala e sa le jalo gore ka gara lelapa le se go kile ga ba le mme manthati wa dineo mosomi a na le lupus ntho eno e tlo etsa gore ga o bona matshwao molokong wane ke be ka pelenyana o nka tleto gobane o so o tseba go feta gore ebe rona ba bang matshwao ana nna mohlana ke matshwao a saileng le pele go 2010 fela ke fumane gore ke na le lupase ka 2022 jale ntho eno e tlo thusa gore hanghang o tsebe go bona gore motho eno e kare ditabeng tse tshwanang ditsane tse ne di etsang le le nkgono mangmang ka nako itse ke ntho ya botlhokwa go ngwona pale ya bophelo ba bophelo ka hara malapa e nngwe gape ke ene ya ditlhaga ga ngata batho ba rekang ditlhaga ba na bothong ke ma-farmers ba ipapisa le dipalopalo tsa batho ba nang le bokodi jale go na le gaelelo ya dipalo ka gara ditsi tsa rona tsa bophelo mafu a ka ngana ga a sae ka gara ditokomane tse ngodisang mafu jale ga le sa sae mane le mo ngaka a etsa ntlalego ya mafu a boneng go tla tsela mane mo othong le a mangwe o tla fumana otho ye le a mangwe le a mangwe a mane ke dingwa ba tsena ditlhage lefu le bitsang a mangwe jale boipilo tsona tsene ka ba gore batho ba etsang ditokomane tsena tse ngodisang mafu ga ngaka e ntse a bona ga batho ba keta go fumana ba nang le bafu a seng di kengwe ka gara diregistara ka mona di tseba go etsa dipalo tse ka fogela gore go be le ditlhaga gobane ga e ba kere ditlhare tsena tsa rona re di fumana mane mamogato fela batho ba setswang gore gaufi le mamogato a ka dinka kae yes go tlo thato tsa dinka teng gone go bolela gore re sentse re kena ka gara ditšhelete le gaotho ditshebeletso tsa dingaka ga di patalole fela patala eno ya gore o tla palama o tla batla boroko ga o se motho ga o file mafeng o tla batla dijo o bonagala patala ya bokodi e ntse e le teng boemong bone jale ga dipalo tseno di ka ba teng le ditsini tsotlhe tsa ka ganaga o bolela gore ditlhare tseno di ka ba teng
0: ke a leboa
1: e yandate
0: a bosio bo tlhonolofetseng mme o bonte boela le moifo wa yone ke a bona go a letswa empa nako yone a e fedile jale
1: ke le buile ntate ke le buile le bua mo bona bo re fine bona ga le bona ntate
0: amen
1: thank you ntate
0: thank you mabira peace fm okay mfumahadi mantatuwa dineo mohlomi e jwale re ne re shebile taba ena ya le fulena la lupus jwale re gena hantle le fulena keng le bakwa keng ke le bona jwang medical mrao ke dife e me area hangata re bua ka negative effects e ha re ha so to jwa le ke lefu ha re bui ka the positive effects re bua ka the negative effects tsa le file no la lupus ke dife me re buile me re a le bua re ntse re tla nne re hokane le wena hape re nne re dikoketa ba yena ya le file na le sa tloele yang ha golo fela jwa le ho sona le batho hangata ba nang le lona bimbaka ge lokela gore re nne re qoqeng hangata e le gore bana ba sa tsebe na ho itsala jwang ka bona ba tle ba e tlhahlobong ba fumane gore hantle ho itsalang ke ofe e ska ba jwa le batho ba nang le file na ba bangata ho feta ka moo ho tsejwang ka teng gobane fela batho ba sa e tlhahlobong mabedi ke a leboa gore ebe o bile le rona ka jeno he le wena ya ileng a ke ena ga leboogatlhe ka melaetsa ka call ga ke kgotsa mona ke lesia le ngwanangwanana e motle wa ngwanang yana tsena ke mmabatape ke laelae he ke o tshwara monate nna ke tebosoto ke sodi re kopana le wena o sane goreng ya bosupa thapama lenanegong la setlotlolong babedi ga e be bo monate ba banene otlhe a tla latela a sea le mo ya sena the power of a prayerful woman the power of a prayerful woman ha ke jwa leng re bua le mme tshele ke tswe ka mme empa he le ha o le jwa leng re tswe go formula etsa go na mongaka la ha o ka ukwa bohluku ha go fa ona I will always do this bye bye.

0: 0891 2119956 plus 2665599956. Ngwala tsa voice note WhatsApp ho 0891 2119956.
1: Ayo, lo ga o sale letlama o so enga di
0: ka nnete
1: o so wa le nonyane yo nana we che o ntlutse ke salwane a le ntlutse ke salwane ku pula hantle moqibelo mona na le la la o sila moqibelo ntse o re qela setswalle ntse o re segile metswalle ke a mo ke a tsela o sutu na setswalle ho iswa ka wela ha taba tsa tsamaya ka tsela eo e no batla ka teng o se ga o sa le letlamo o se le lenonyane.
0: Ka nnete taba tsa gao tsona ke dutlwa fela nnae ke soke matlama batho ba matlama sa ba maketse kao fela ga re motsebi eno a ka nnete le ba iso wa manonyaneng ba ka ipotsa ka go a fitlha masego mo o sa ipetšhelela ona PCFM o etsa mangwena tabe o e sebetsa jang 62009956 ngwela etsa voice note 2121956 le plus 266599956 ga korena tabe na re sebetsa jang momedi ka tsebe ka salwaneng go hang momedi o maintumela hallo.
2: It was then that.
0: Hello, Buzz then.
2: Hi. What's up, Budim back?
0: Mm-hmm.
2: I tell us as well. Kim Kuta fast. Hey, stop the war.
0: Mm.
2: Guys, he's Bapala to Gomri.
0: Mm.
2: They are easily at Wuhan. What was all of that?
0: Mm-hmm.
2: Luena, who ile nai luen ile aba balde ke dire tsa hamna ke di tsuntse tsinda ka mo di
0: ho tsa ha le bohlomong jelo ka kelo ka le fego lohle jelo ka ha o ka fihla batla ho nebe ke ga ka nti ba stand ha ke tlo gona e o le ka ho convince ho le ka ho kutlisise mohlomong o fetuile mona hano wa ka bo mo mbo ke sebetsa jang
2: ke dira ba ke la ba bana ga la tlo re re re tla go le bale go ntse re re buse ka re ga re sa go re re re e tla tsa go re di tla ke o bona ke ja o tla po ga e buse ka wa o bona ke re go go thiba o go le ha o ke si ka mo di
0: stop the war.
2: Stop the war.
0: I love it. Ene le kae? Kame ne motsea. Kame ne le motsea go bomme. Go bua ka ena tabena. Ha gai man. O ka go bua hane. Ka tsela tshwana le bona Mohamedi. Motho wa bombo tshwana le ba ha o hatla. Ntse e ka ya re. Ha o hana o a jwe le ba le ka jwe le Mohamedi go utlwisisa go feta. Ka sebetsa jwa mme mo bona. Mohamedi o mang dumela?
2: Hello le.
0: Hi.
2: Have a dad. Hai nada ne de hiri he gamakala antukuwe gamakala ka imaga tanto onjo ke ngantendi he kanne de ka imaga tanto ka ne de ke tswana jelwe na kanne kanne de ka imaga tanto kuwe so da mona tsa ja ukwi ha de ka ne de ke sei
0: le na go stop the war
2: gamu di me ke sei ke kwa go go dinga go tlo jola jang go tswana. Mm. E o ya ipotsa o ya ipotsa ona go tlo jola jang go tshwana
0: nna mo shomo ka go bona le bona le tsela ya puisano mo ka gareng o ka tsho o kana mantso ka sebedisang mo shomo ngwe tsa motho a o kwisise ka tsela ka salwaneng jolo ka manne mamfela ho ga e ka nnete no mo shomo ga po tsho ga ya tsapa ke le spanne ga ke na le molekane hlentate go hang ke a leboha ka go ka sebedisa mantso go hana
2: Laila Bana ke ke fetse ke fetlela mabaka le le monna e mong.
0: Yo go la le le le go tsetse mabaka.
2: Ah god o ya.
0: Sha tsamana ke sha tsamana.
2: Kalla, u re wa tsanya ntente na. Wa tsanya. Ka nne ke di mo makala ntse ke a go bona ntso ke ntle. Ska tlebe ke ke ke le go. Eta. Ee, si yo le ke tla se ja ka tsi.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Niti ke bona ke batla ke re jole nna le wena. Tsela mo shobong ngwana he o gereng o straight ha o ile kae ka pa kae mo medi ho ke ha o a ke ga tsaba mo medi me gahlelo e mengata ditabeng tsena etse re buang ka tsona mo medi e o shoga ka nete na le hle ke motho a ithatela mo mefela ha ke na letho hona motswako wa letho hona le eng ke tse ka ho mpona o reng ha mo hlalosetsa tabena ga o kwisise go ke a utlwa taba tsa hao fela ke a leboa ha ke dumellane le tsona mamelo PCFM e le shumele metso le tsheletse fela ke lebile ho reng ya le shume back to your roots PCFM ha o ka mpona mo wa medumela bo ke ding o ka tshe e o ka tshe yo tsong kupela bo show utlele bo show Freddie Jackson, Rock Me Tonight for all time's sake.

Rock Me Tonight for All Time's Sake ke Freddie Jackson mo Momedi ela ba metse tsenye robong fela ke lebile ho reng ya le shume back to you to PCFM se go bona ka taba ya bohlokwa mo Momedi etsa la batho ba ngata etsa la batho ba ngata mo Momedi hangata bontate batho ba bontate ha ba tlwaela mohlomong ho fekewa ke go da batho ba bomme ba tlwaetseng le fekeo le hla batho ba bontate wena mo Momedi na ko engwe taba ena le fekeo e ka etsa hala ka ditsela tse di mo Momedi fumana hore nna ke le laela ke fela ke feka wa ke motho mongwa mme ka pa wa us a tsetla ditaba tsa ka nnete ke di utlwa jwale nna mohlomo ke sa dumellane le tsona ho gatshe ngwaneso wa tseba ke a dutlwa ditaba tsa hao fela ha ke dumela.

0: dumelane le tsona ka mabaka ona o re ka nnete nna wa tseba ke motho ya ithatelang batho ba bontate fela ehle batho ba bomme ga se batho bao ke ba ratang kapa motlhomong ke tlhalosa ka mabaka nka beyang gore ao wa tseba ke le tsena ke na le molekane kapa ke ka go dikamano tsa lerato phephi wa bone o tlhalosa jwa moamedi o mo tlhalosetsa jwa motho wa bomme bo tshwanang le bagao motlhomo o le motho wa ntate ke adumela motho mongwe wa ntate a ka makala ga olo ga o le motho wa ntate ya tlhalosang kapa a tlhaloseyang a le straight ora ke straight o e tlhalosa jwa momedi ka tsela e re sa lwaneng ga ngata go o tla utlwa o se o lwanne mang o tlile mang a e tsa jang wena momamedi ke batla go bue ka tsela e re sa lwaneng ka tsela eo ka nete o tla mosia mono a utlwisisa o tshetlheile mabaka a gago gae ka nete ke a lebo gobane le ngwana ge ka tlhalosa momedi ya bantate ba re fere tla batla o mo tlhalosetse utlwisise ngwana oreng ga o rateng gobane o tla batla utlwisise ga o mo rate jele ka tsela e tshwanang o tshetlhea mabaka jwang le ena o utlwisise ora ga le boemong bo tshwanang ba ditaba molaetsa gore ga ntho e thata ga kalo ga keta ba sukodisa gore gagolo o jola sammannete ba tla o e tsang bashimane but ga o le single thing ga batle marwae nna ke a gana kere re be ditšhomi jo batho ba telelang ga kalo o thole a o emelela gore ache ore go tlwa okay ore ache ga o ya bo ere ke bale molaetsana pele kutlo ona nka le bitsa lebenkele le fish oho ore ga o ya usafe o tloa masue o tla bo o le ore usafe a ntsa utlwa go agana hai batho bao ke manyeloi sometimes ya leboo wa o feeletsa o bo le oqi o fitlhe mo o yang go a e tsagala momamedi nako nngwe ke lefeko la batho ba bomme bo tshwanang mane ore ke le laela e tsela o se itlhaela palisa a tlhalosa ka lailai tsebe ke a o mamela radio mane ntse lena la gago ai kopa re jole mane ebe jale ke maketse ke rae ga e tlhalosa jwang ka o gana momedi momedi o ma intumela hallo
1: o fera ke motho wa a tshwanang motho wa monna o fera ke yang o ba ile a o bona kaa tsa o sheba o ntsare kosa ke re mopele motho a ntera e mongwe o ba le kutlwise a iketsetsanyana ka kelello jale e le gore yo wa monna ga o kere aga bana re sa lwala ore motho yo wa monna o fereyana ga utlwe ka
0: motlhaoaoaoreaoreaketsetse
1: motlhalosetsa ko gore mo mone
0: ga tla tshwarwa tseba e tla tshwarwa
1: le yana mapelekone sa letlotla le o tshwarela o galemela motho eo letlame aponesa ka le fitlha le lona le otlhe motho ena le
0: tla qoswa wa tseba
1: no because I think ke gote ke mokana nna ga ke so bone motho a se tabana a sa ba ebang bophelo ope o kile a se bona se 50 years wena se taba
0: ha re bitsa hantle ha ke tseba ke so bone ha ke so ba bone
1: ha ke tseba this because aya e tsa ke modiki montwe so ai ding ka ile ke ya ntshi e mpi e di tshe
0: e le go reng ha ona mogho hore o ka mo hlalosetsa ntle lenka
1: ya nna ka ntera fela le tsai ga ke nagana ba tlame gadi ba tsebana bona
0: gore
1: ebile o basadi ne pa ke utlwa yaka ebile ebetere ga e le basadi batho ba basadi ba na le dikamang e batla e ba normalnyana
0: Aho, oba di mwen na yon madop man.
1: Aho, oba sa di yon man.
0: Ojwa, chalous.
1: Kani di ki, ki oba ni mwen, basa di mwen, kari mwen ton mwen se la, li yon kulu ya bon a fey, ya yon a gile bat. A jere basa di mwen, a konan oba la kakubon di di di. Kwa wè yon wana, kwa wana na kasa pale mwen wana ya gire.
0: Ojwa.
1: Baka go bala le mme wa ka go bondilinja sa shi.
0: Mhm.
1: Le ba khotsi ba bona, mo ngwana mo papa khotsi ba banana le dithalo ba ile metswalle ba go bala ba thatlelana.
0: Mhm.
1: Ile go kgwa e bona ile motlo. Mhm. Go na ntse go hola ka dikgogo. Tsa ka ba le go bo ile mo e kgolo e re kwa itseng ka ka mona re a go tsi dikgogo. Mhm. Ke bana ba ba sengela ba hola jwa. So motho wa monna wa o fereya o thule ya gwane ntse le re halleluya
0: ilekile ke le bo rena a tsho tsata ke a tshi wo a di tete tsena mo di tsa hala a di tende tsa hala tende tsa hala e ga ho di tsena ga ba reng ka nete motho ante ba marang ga mona Facebook mo medi ba mo Instagram mo TikTok o jalo jalo e ga ho le tsena e go sa re ntso skwala mono ka bo bana mo laetsa o kene ga o go a sheba o fumana hore ke motho mongwe wa butika nete a o betsa mabina bina pelo ya hae mono ka nete ka nete a nita u vetsa mmomedi a ho hlalosetsa o we o shebile le di photo mono ke a bona hore na lo wena ga ka ya ho le ha holo ka ditaba tsa bophelo mm a ho hlalosetsa mmomedi ge reng ka tsela eo ga salwaneng mmomedi ge ke hana joang ka tsela eo ga salwaneng ge ya a ka nite ngwane so ke dikile ditaba tsa ha o fela ga batla ga se boemong bo tshwana ba ditaba hle a go nno batle ba ke le bua.

0: Mana Momedi ke Aretha Franklin, Bridge Over Troubled Water. Mana Momedi ke bamba tsinge mine ka morao ha raena ya the show me back to your roots of PCFM. Na lena Laila Momedi ra qoqa ke. All right.
1: Hey, how's Laila? Ki go pa gena so close ra sa go. Sa bona ka ne. Ah ka ne. Ke a u kontso le ka gore kha ga bele ka tsela le gore ke sa ge sa lwane ga boe. Ka le tama go nna ke batla go yotsa nne. Motho a ntate. Enze ke mona ke motho a ntate. A sa fihlang ferea. Ah ka
0: Bothata ke eng jwale bobomedi jwale ha thoetsa maema fela ga space je
1: ne dilo tso go skipa ga ga bela ka tsela na o lwana ke wa
0: ke mo thata bobomedi jwale ha se etsa ka tsela ene tsebe ke na ha noga thwatsa ka ga jwale di tsitla
1: ha o tsa ne ding ga ga bela ka face ga ga bela ka face ka poka
0: he
1: ka be ke mo hetile ka hlo e kgolo ena yaka hele motho a ntata tlong ferea hele hele hele hele alkgale hee kgona hele
0: ke eng bothata thata keng e
1: ka ne tama gore kakakana ha botlhoko ga go tlhokile mabaka mabaka e
0: mabaka ke wa hlalosa o ga ke na le molekane ka pa ka dithi ga batla ga sa ga se boe bo botswana ba maikutlo
1: he mabaka e ngwe le mabaka le thomo nna to feka monna e mmu he di
0: he go thata ke e momit ke ga tintene tsa lang ka mona ha ke tsiba bona re
1: ka re tama go hili ka mo phoka hampe ya di a holo nne ka nnete he zip wa suru
0: e o so kwa taolo ka e ka o thi e ke tawe
1: sa le khosi ka le bona ka so hono
0: lo ena era ba ne tla tse khata jena yetsa ho be e ka go khutla o kwa tile o fi eya ka tsela ka salwadi ge qoba ene ene o lwana momedi ba nene o lwana e tla re kenye ka ha ke wa hlokomela ela sa ke o tile mabomza mo a sa ntjetsitse gore ha ke hane ga ba sebetse mo fela hey wa tsiba lele sa lo fihla PC mona se go shebile wa ikwisisa e gele ke tsa u kusisa o ga ya tsaba makoma tabena wa ba sebetse mo hobele le yona o tsebe ka sehlohong ke yona e tsa ngore ja taba tsa gona go hlehle ke bona wa dina sebetsa o feta ka pa le yona eno fela o ga hai wa tsaba o ja taba tsena ne mpa di bua ke bo ke mamu metsi mphe o ya le mpa di ipuelwa ke butsi bohlomo mohlala ee wa mohlalosetsa ke ka tsela tla ukwisisa o gae la e se ka tsela e telele ka pa e jwang momedi ya o mme a hantle fela o gae so feka wa ke motho wa bombotswana le ba gago thotso e tsagalang ga o le tsena ka ntla baena ya o qabana jale sekotlane sekotlile mabomza mona ga kenya ka gare ona ba ga e sa le momedi ge e tsagang mhm mme ke tabe ke dinga wetse halala ba hlalosa hono reng hantlo ga ka nete ngone suhle ke le boha no no tsela pelo no ba tlebile go la ka letsa ka tle go tla e fumana ntshwentse e ba tla le ga tolana lo tswe le hloka o tla le fumana mhm o ihlalosa ka tsela mo fito ofe mo medi lai oho ke bana ditwa sina di amana le bolo di amana le mohope Tjata ke jay. All right, ke lefuwa. You tabisitse a holo tabe qeta go etsala mo. Ke ta bona go e batho ba se ba qetile batho ba ba bona ka. Ba se ba ya kwa o tsaletsa batshapa. Atch, ga lebuwa. Ba se be ditse ka nnete ya ka nnete. Ha ona ntwe ka banyetsu. Ha ona ntwe ka banyetsu ya ka lebuha. Selore motho ya batla ntwe na enke. Selore motho ya batla ntwe na enke a sa e batle batlwele. Simple, simple, momedi. How could a man have a petal and a hashelo? He's a man. That's the little salon. Well, I'll run it. I reckon I can have a moment. I reckon I can have a legend. He will just have a moment. Narism. How long will happen when a moment? No moment, they sing. Mushroom back to ba can I come and tell a rat only about Fabon. Both fun and liver when I'm so monk carry. Bad the van. Ho na le mantsi a hore momedi mohlomong ba tsebana e le hore ka nna ba hatile ho wena e ka nna ho na le ntho engwe e hlokometseng eo e nahana o e bona jwang a tlamana ka phethela momedi le nna ngwe o kela ka nka nahana ke re ba hlokomeng hlokometseng e bona le ntho engwe ke bile ke entseng ho ba momedi ha re tsebe ya ke ntse tsedi Shona han, mukana wala ntongwe we hlokometse ho. Mutshena ke mongwa go ne. Ko re nke kutlo. Very right, tonight is the night. That you make me want.

Tonight is the night, Betty Wright, PCFM. Le show mela metirobedi mo medika morao hora ya le show mek PCFM ho jwalo na go bua ka taba mo medi mona ha e bohlokwa fela e hlokolo si ha ho lo mo mamedi hlokolo si ha ho lo fela taba ena ke ngwa di taba mo medi tso buang ka tsona ha ho lo ka hare ho ho le fatse ka mona mo medi tsedintsa di taba mo medi mo batho baba ba hananang ka maikutlo hona hona go engwe ho qetele ho lwanne ba bang ba lahlelwa ke bophelo bomedi boemong bo e ka mbona bona ga tse ba bona le batho momedi ba kena dikamane tsa lerato le batho ba bong bo tshwanang le bona mme ka tseba gore mekgatlholo e meng a databeng tsena wena mo momedi empata ba gona nese le monne re fela na jele ga o se go etsagala he gore ka mekgatlholo yotlhe ya bona momedi o iphumane jale o se o ba se ba o atametse le wena o tlo e atamela jwang ke taba o lokelang ngwena gane ka yone he momedi nagane ka yone gagolo o tlo e atamela jwang ka tsela eo ke keng wa lwana gobane ga o lwana e tlhokenya wena ka gare tla lwana o le matse motho mona e be ga o sa tseba o tla reng o reng ka pele o le gotlhe kana o nagane ka yone momedi o gothe tho se itseng di e tsagala e be nna ga e se e ka yang ke tsagalela ke tlo e sebetsa jwang taba ena e bone e tlhokomele right ke batla o tsa sena fela sentse re tlo phethela.

0: ya phethela wena momomedi haru
1: hey lai lai
0: hello
1: ki mafuki ki nka se taba e lokelang lo ho ho nothwe motho tsetle ya mabaka hona hobane monna e mong ke tla mo kgodisa hore he ka nnete ha ke hlokile hore ke nne ke re ka nnete hantlentle ke bue ka thata monna o etseditse go tshela mosadi ke setshe lo sa seo tlholego e se entseng ke mmopi monna go yena go tswa go lekela go kena go motho wa mosadi ga gona ka tsela fingerbefe mmele wa monna o tla etswa se e tswang go motho ya motshea ya le ka hone ke reng ha hona le mohla
0: senza ka phethela wena mmomedi ha re itse tsena e tlhokana kwa lokana a ho lokana
1: ho tla lokeleya ho no be le monna tla ya mo monna o batla dikamano go yena ga ya
0: momentewene e tsagalang ena ga e tlae gantle go hang ga ke thabele go hang ga ka sebedise gantle
1: lokela go ba jalo ke moya o mobe

0: your love so good I can taste it. Jacob ya metseng ye medika mora ho re ina ile shibele mutsuli mo. Back to your roots, mommy. Yeah. Basadi ba lona ba kopaneng kapa ba go haneng ka ona tshele le lona he na go nngwe la ha se taba entle e tibe le qetela le sele le sele futsi tse batsadi ka ditaba tsena e sele inheritile ditaba tsena jale e sele le go la lona le lona jale le sele sa utlwane ka mabaka fela mohlomo a ditaba tse tsa itse pakeng tsa batsadi hona le ba bang bao tla fumana hore gore batho bana mme wa bona le ntate wa bona ke batho ba tshwana fela ha ba utlwane ho hang batho ba sa utlwaneng ho hang momedi tse ding di tlile di tloa ona bonyaneng kgolong mano e sale le batho ba sa utlwaneng mana sa le batho sa ukani mbalwa nang a tsona le nthoma nebo ba hlahlamane mo momedi bo tla bona hore ha ba bona batho ba na le bo show off nyana e fela bona ga tse ba ukwana mo ba lembang hona le leng o tla bona hore ene ha se ya bo hlahlamane ho hantwa ke sa sa ho tse ba hale hantle bona bile ho tla itswa jang go ebe ke nthongo fele sa se mo momedi mana batho ba na ba ukwane bana ba motho ba utlwane le ha ba se ba le baholo mme o tsebe ba sentse ba sa utlwane jalo ha ba hola jalo ke re ba tlo ba le bana enao ba le bana yaano ba le bana bana thodipedi tsela le bona bele ba se ba hloyane kapa ha ba tsebane ho hang ba qetele se ba sa tsebane leloko se la rwana ke wa bona se la rwane o se ile kwane na se ile kwane bana ba bona ba sa tsebana mme ba tsebana sentse ba hloyane ntho ne hangata ne tsebahala bo malapeng a bo sithepu mo mohlomo ntate wa moo a ileng a nyala basadi ba mmalwa jele malapana ha utlwautlwane tjena momomedi fumano ha ba ke malapa a mabedi a tseba hore nako nngwe go tlhano ena lo ba teng pakeng tsa mtlhomo wa pele le wa bobedi jele behlile ga ba utlwane jena mme le bana nako nngwe kumana gore le ba qetela ba se ba sa utlwane bana ke ke tabe ge nyang ya batswading ba rona ee nna motho ya sa rate mme wa ka ke tlo mo rata jang ke tlo tsheya jang le ena wewen ee motho a sa rateng motswadi wa gago o tseba gore ga rate motswadi wa gago o tseba gore ga utlwane le motswadi wa gago o utlwana jwang le ena wa e bona kere jele nako e nngwe e be ditaba tsa mofuta o e mmakatsang eo mo dinako ng sa tsebena e ka ba e bakwa keng ke ena ya moo jale ge le bana ba motho ke bona bana gatlhammeng le ntateng ba tshwana gantle ga ona phoso e tsaetseng e tlile mme wa ka le ntate wa gago ke batho ba babedi ba tshwana fela ga go utlwane momomedi ge a lwana bona bona ga e sale kore ga re tšhaisane go gang ba bambe ba golwe e mushomo mo beti fumana go ka sekolo se ga go tswe mongwa sala e mongwa sa ile bo sekolong kwa na bo boda geng hole ka natle ka bodike ka smisi jolo jalo ka pa etla ga ha kwala e bo tshakela bo kae kae e ha di ke le tshifu ba nje le botata bo sebele teng ka lapeng ba tswedi ba bona ga e mathata dim mo re ntse sa mfuta di ba kwa keng mo tla fumana bana wa motho ba utlwa no hlela ba emong bo mo medi bo tla bona hore bile ba golwa o se fela mo ba kopana ba thulana o re ba lana le ka dithotseng yanyane mo momedi mo tla ukwa ka mamela ukwe e mong a go bona ma mo shebile hampe e ma go kula bitsa bitswa laka ho mo tshabitsa bitsala ha o fela o somo lwantsa e u ka tsetsa bitsala ka kore onde tseni fa tso sa u kusisi mo gae ke ba kwa ke ndi qabantsa mo futa ona mo medi ka go maloko mo tla fumana o bana bana ba hotse mo hantle ke bana ba tswa di ba tshwana fela ba ukwane ho hang ke se fa mo mendi mela mo medi ene mphamise bobedi ntsha ntsha e qala ho nketsa halala ha go hutla ha e qala hape momedi ke o teng fela ho o etsa la 21219956 plus 2665599956 ngwa letsa voice note WhatsApp ho 62009956 ke le ka hape momedi o mang tumela
1: Laila
0: hallo
1: ke tlo dinga ka
0: ke o mhela
1: tabe ni go hloko nna ke iphetse hangata ke batla go tlatsa go lenyene ya bobedi ya tara ya gago ya bana ba motho ba batswadi ba ntse ba le teng hangata o tla kgona go dilokoleke ka tlhakogong la bomme tlhakogong la bontate gagolo ka tlhakogong la bontate ba kwa dimo gagadi kgona moragadi ba kentse letsogo manuale ka puo ena moga o tlho ke sekhuisa mara ke sekhuisa se ne le ba batla gore ba kenye ka kwano pa ke ntla batswadi ka botsa bana ba e kengwa pa ke ntla batswadi ka kwano e le go bantwa le go hlaselwa yo mongwe wa batswadi ka bana ke lo fumana ga gadi kene wa tuba wa tuba ntsa tlhoseletsa o ye mo mao ye no jina ka ponta tao ye no jina hao lo tafona sukuwa ni no tsoto malo ne no jina jina jina lale ibe huwa kwa neka ye no tsoto waka ta nye ufe tawe kwa shewe nto zenga teki ye uta ya hani ufapana liye ana kwa ngwe nti edi kakolo ye mwe ya mwote ufumana ore mwato adi watlaba ukwana le wanda tika po wanda holo wanda ukwana le mle mwote tala yoro ufumana ore mle no mabwe kwe o batla go botsisa se ke ba teng ka mana ka lapeng la ka bana empa a ngata o fumana gore leloko ke lona le jalang pele ka gao go kabanya ya bana ba motho e tsala jalo a ngata ke a leboa lenya
0: ke lebagolo bosimo monate tanki momedi leshome le botso le mong ka morago ga rena ya leshome le motso le mong e bohloko gagolo mo momedi nako e nngwe ga ke tsebo gona motlhomong batswadi taba ena le sebetsa jwang motlhomong mo bana ba sa utlwaneng o bona le banyenyane mono gak thabo le thabang ke bane ntse ba gola ke baga ba gago ga ba utlwane nako ngwe a ntse ba gola o tlana nago ga ke bana ba bapala o tlanela ga ntse ba tseka-tseka steni seno se ntse ba sa ganna mono ntse ba fela e ka ntse ba gola bone gore batho bana tlhile ga ba isane mmogo gogang o ga ona motlhang ba kileng ba utlwana ba dumelana ka maikutlo ba utlwana ka puo bona go tlhile ke batho ba e mongwe ga bona e monna kona ka go fela o dula a finne gogong a finne gogong o redi go lwana neng kapaneng wa momedi e ba tsala sebele ba le bagolo ga re seke le bagolo a kere re a go hana mane o jeli na ya tloa he so goma mohlomo ke tle nyallo masego mona e be ngwane se e mo mohlomo o nyallo kwana ke tsa mohlala mafiteng ke goma ha re kopane bile a go gonolwana hantle ha o ka etsala ntho nngwe fela mo mabedi e be ga tlameha go kopana le batho sentse batho ba gae maba thepuwang ke ke a kopana le lerato mohlomang ke re lekeng gore ha ba ke taba e lokelang e bue o santse o tsebagala gore ba ka se dule ko le mo e bang bua ditaba taba e bang ya bua e tla tloelwa ba jale bana ba babedi ba sa utlwane ka maikutlo e be e se ba taba e nngwe golo e be re tlwelelane e le go kopantseng se re bua ka eng.

0: recording I've got 62009956. Well, let's have a note 21219956. The plus 2665 9956.
1: Se buri se moeng khotso.
0: Hello.
1: Ka nnete ra phela ngwane swa ga di game tsena. Tsa di diesel tse kotse tse. Hey, ho jina ngwane swa. Tabe no guanga na sala mo mona. Ede. Wa tswa ite ngo rutse. Iteng go hona le mo ke tse bang. Hona ga ga strigisena sa masi u si bana ba motho mono ba ba shanyana ba ba bedi ba hloyane sena sanjala katse jwale ho hobe ba se bana le malapa gore e moholo nyetse le menyanyana o nyetse basadi ba bona le bona ga ba sa isana bana le bana bana ba bona le bona ga ba sa isana ha e mo ngwana mohlomong a graduate a eno ha jwetse yane ho mphempe a ka loko jwetse sebuli yo gore e mpipipipi bona ba haisa le bona ho a moholo hleng a reng o tla bola eno wa manyanyana eno jwale motho la ka botsana hantle ho letsekang. Hey, e ka ka e mong o re e mong mafa dikgomo ehe ntho ena e teng ena kore tsena e teng sebosi moeng e teng ya phela ha je o bua ka taba e bohloko ngwane eso mpa he ke taba di jwalo metlheng ena e thata ene re phelang ho yona ena ya di-diesel tse mpe tsena fela o lokile ngwane eso sebetsa monate sebodi
0: ke a leboa tlhe momamedi sebo monate gwa tsekwa Patsekwa hwalwana o thulana ka dihloho thagetse motho mo a ka ba re ke bolui na bolui ke taba e teng mo mamedi e boemombo ka ge ho ka etsa hala mohlomong re hona le monga ntseng ho hong ho ka ga o bitsang bolui hore mohlomong o qabane ka go malapa mo mamedi o batse neng ka nete o tla o kosa tsebe o hwa tsekwa ke ga tsa hwa qabana mo bidi ga tla ke hona le tsetso ke tla ke go tsebe wa ma ba thepu le palesa ba tsekile ntweitseng ba tsekile ho itseng ha ba re kile ga tsa ka mohlangkana ntse go hola thabo a ga tile palesa ya ba nna ke le ma ba thepu ya ba ke tsa bonnete ba hore thabo ha sa rata palesa sa rata nna e utlwa hala ona le moga ka ga yi hai tracing ga re ya tabena ha re ha re sha mo hlala wa yona ke a bona hore na e qadile kae ho itsa itseng ho utlwa hala hore pa le sa o se dilo tshwakela mabathi ya utlwa ha e re sa reng ho a ne pa hala hore se ke ka tshwakela na mo momedi fela ho utlwa hala hore tabena e qadile kae mohlodi wa taba ga o tlisisa la ba ba tswa ka botswa ba ga e bo hono ho etsa haleng e le bana ba ka bjetswa ga le tsebe ga bo ga gadi mono ba sa ukwane jalo taba ya bona sekwe la ikena ke a kwana e sale ba go etsana e thata hampe go ba jele and that thabo o nanya le ga gadi ma ba thepu jwele ga gadi palesa mono ha ba sa ukwane ho hang sekwe la ikena le ho ikena ke thabone ge ya tsiba hale ngo mo mamedi yo ka nnete a nnete le batswa di batla tshwa gagetsene le beng ba taba ha ba tsebe go ga o soka thula mo botsa wa re handle letse ka le palesa go lo salwanu thabu yo mo botsa felo felo le letse ke eng le motho itse a kike a o bulela le na hatsi ya ka hlatha mo na hlatha mane ukwa bua hwena ukwa bua hani a ke ke a bobetsa hwena ho di watse kwang le yana hatse fela watse wa motho itse ga ke mmatla ke batle ma hatileng le ya go ntse ke hema moyo o tshwanang le fatse mmona fela mpa o sna nthing ka yisa fela ha ha ke mo rate why hatse bi hatse ma ka bana na ka fela se boloi hm itshwetsa mofuteo teng batho ba ka hlwana fela bana ba motho ba madi a le mang o sna le motswa kue mo le mali a go tse mmoho ba hodisa ke batswa di handle na go ngwe le ba se batswa o ba hola mmoho bobobedi ba ja di tse tshwanang a ke na sekolo se tshwanang

Bonnie, that's hot.